0: yaleyo ke hikuva hina ku hava munhu loyi a hi karhataka ku a ni hina na hina tiko ra hina hi ra hina hi khesa ngopfu loko ku ri ku ri vona loko a valori leswi ku fambaka lavaya na machangani a va fambi hinkwaho hi ta kota ku va na mhaka ya ku vulavula manito
1: ni le ku mitweni mi yingiserile
0: se manjheni sweswi a va hi byelangi hina a hi va kona loko a vo vula ku ri hina hikuva machangani hi vanhu lava hi nga la na va lava va le nkoveni le a mbyambisi a va vulangi leswaku a va hlunguriwi va famba se manjheni mhaka ya hina i ncini leyi hi rilaku yona lavaya a va fambi va va lunghisa timhaka ta vona va kota ku vona ku va tendlisa ku yini hina hi va vana hi vana va ndhawu leyi a hi lunghiseni timhaka ta hina kwala machangani kwala si timhaka ta hina ti lungha hinkwala hakari a yingisana hallo
1: ni ku mitweni manito
0: se yona mhaka leyi ni vulavulaka yona mina ni nga rimaxava kwala ka mbokota a ku ve ku rhula
1: inkomu la ka mbokota hlayisekanga
0: thankina n'we mi hlayiseka
1: inkomu alright 060-88-75942 ya mahlweni hi twa n'we leswaku mi swi vonisa kwini kumbe mi ri yini eka timhaka leti hi burisanaka hi toho ku hayi match liya ya vatsonga yi nga va kona emen maxava va ri hayi a yi twali na kantsongo va ri a switwali swa match liya nhlekani mi yi hondini nhlekani right 060-88-75942 na kona kwejisa ri tshoka nhlekani Aye. Aye. Mi twalela hansi swinene.
2: Yeleni.
1: Nga kuita vona problem la 060 enhlekani mamkerini.
3: Call has been placed on hold.
1: Oh. Enhlekani. Hello.
3: Your call is.
1: Enhlekani kwani. Hello.
4: Hello.
1: Aye.
4: Hello.
1: Aye. Ech anti problem yari yo mina antwali ke inhlekani. Hello.
4: Ech ke xa lamukana ba tsukulo mpokeni na bashomi.
1: Etsa ma yifukini ngongweni.
4: Epokeni. Matla aka phone a mitwali mitwala ala ka region. Leswo swi phazisa ku ma swi phazamisa.
1: Alright ndanda swilungisa.
4: Ndanda ya twala a hubeni vatukulu.
1: Ya.
4: Na xitwa xivutisi xi lava ku ta tiva ku ri no. Maxava leswi a swi vulavulaka a nga va a vulavula timhaka to twala kumbe i wo vulavula mbodzwa na. Mo ni kombeta ku ri maxava mina ni twa a vulavula mhaka. I khale lani wa vatsonga. Ku mi languta minkarhi yo tala hi tshama hi karhi hi rila ku hei lipompo laniwa hayi a swi fambi kahle lipompo la a swi fambi kahle mara hi nga endli nchumu ene i khale hi karhi hi swi vona ku ri mfumo lowu hi nga ka wona wu le ku hi xaniseni hina vanhu la tikweni ivi hi nga wu endli nchumu hi ala hi ku sale andzhaku se me ni ku ni languta maxava ni vona a vulavula kahle ene hi rhandza ku ndunduzela operation dudula Operation Dudula hi yoho yi nga pfula matihlo aka vanhu ku va kota ku vona swihoxo leswi swi nga laha tikweni leswi mfumo wu yimaka hi swoho va wu sorini mara hi leyi yi vuyini hi March and March ku komba ku ri mfumo a wu rhandzi vanhu va tiko leri wu rhandza vanhu va le handle loko

0: ta mali leyi va vulavula ku hi yoho hi mhaka ta siku ra mindzuku ntsene laniwani hi le ku feni hi torha a hi na mati a hi na mapatu a ku na mitirho vatukulu va hina va le maxangwini a va ndli nchumu hi swoho ene hi nga endli nchumu hi ri vatsonga ene hi wela koho kwala ka ku xanisiwa hi ndlela ya sweswi ni swi dlayaku laha a ni ri ya laha vuhehli hi mugivela patu ra koho kun'wana ka koho kupfa ku tshikiwa laha va nge swi koti ku fambiwa hi magiravulo mara a hi le ku endleni ka nchumu se mina a swi ta ku a hi languteni mpfuno wa swilo leswi hi swi endlaka laya la much and much sweswi a yi lwi na vatsonga and a yi lwi na vavhenda a yi lwi na vasotu a yi lwi na vanhu va ku huma handle yi lwa na vanhu lava va nga nghena laha tikweni handle ka nawu hi ku loko hi lava ku ta ya kwale matikweni ya kwale va humaka koho vanhu lava hi nga na vona a hi nge yi na hina hi nga ri na mpfumelelo wa ku ya kona se laha va tini ene va vangiwe hi mfumo lowu ku ri a va ti se loko much and much yi lava ku a ku lunghisiwa timhaka ta tiko ra hina hi va na vuhlayiseki laha tikweni hina hi ri valwana vatsonga lava va karhi va tlhelaku vana va Nigeria i vatsonga na vona hi ku ku tlhela vanhu va matiko hinkwawo leswi va vulaka swoho vanhu lavaya a va ri vatsonga ni ku va na vatsonga lava na vo va humaka ematikweni yan'wana va nga ri na maphepho ya ku tala tikweni maxava wu vulavula timhaka loko ku ri mehe hayi loko a no va kusuhi na yehe loko a lava ku tereka na mehe a ni ta tereka na yehe ku na mehe ku ri ku va na vanhu lava kalava va nga ri na maphepho laha tikweni leri hi tshamaka ro a ni ri swi lavi hi ku na hina loko hi lava ku ta ya matiko ya vona ku laveka maphepho i nge ngeni i nga ri na phepho mara laha le ka huku yo fa hi mafurha loko se va ringeta ku lunghisa hina hi tana tin'wanyani ta ku pfalapfala a hi ali i vatsonga va ka hina mara va tirha maphepha a ni ri na hina loyi la ta famba na vo hi va vhakachela kwale ka vona hi ta hi ya teka maphepha inkomu vatukulu xin'wani kahle
1: inkomu yi khensi allright montsamsekisa leswavu nge ti anile ku twaleni

0: Nhlekane. All right, ba balekin 0608 75942 ntshamo kuse shish. F tsam seke mdavada kuba mini twa kahle shish. Eh kunga ri na nkavanyeto wa nchumo. Nhlekane.
1: Ah eh Khalanga.
0: Aye mfundisi minja.
1: Eh fokusini nene minja ni mina Khalanga.
0: Ina itsama ivuki.
1: A cancer swinene Khalanga.
0: Mm.
1: Xa twala statement xa President Herman Mashaba ka vandla rera Action SA.
0: Oh yeah.
1: Moni kombeta ku ri Mashaba ekumeka a ri ku vulavuleni ka mhaka yo hanya na ku twala hi rixaka muni ra ku va hi nga kumeka hi ri karhi hi lava ku macha hi ku hi tekeriwa ehansi. Hi tekeriwa ehansi hi mfumo i mani a hi tekelaku hansi hi machelaku yena kahlekahle tanihi Vatsonga. I mati ya useless hi ku ya hi mina kahlekahle. Loko mina tanihi Mutsonga ni nga lavi ku tekeriwa hansi a ni machi yaloyi a nga swi ringetaka ku tekela mina hansi ni ta n'wi kombeta ku a ni tekeriwa hansi. Hayi hi macha tanihi rixaka hi ku ri hi macha ku ri va hi tekela hansi tixaka letin'wana hi yo phuta Vatsonga na why tixaka letin'wana va nga tekeriwa hansi vona ho endla yini hina leswi endlaku hi ku ri va hi tekela hansi lavan'wana i mani a tekelaku un'wana a hansi na loko mi cheka nawu wa tiko ra hina wa kombeta ku ri u na tilanguage ta ku ringana 9 va katsa na Xitsonga ivi mi cheka milawu leyi vekeriweke vaaki va South Africa va vekeli na hina Vatsonga mi cheka ti-benefits ku katsa na midende a vakheti va ku hi ku Mutsonga a wu nyikiwi ti-grants leti nga kona tikweni ivi munhu a ta hlengeleta vanhu a ku ni murhangeri wa vona a hi macheni hi machela ku hi tekeriwa hansi loko a ka constitution a ko va na ndhawu leyi kombetaka ku hi khira na ku kombeta ku hi siya handle a hi ta macha hi ku hi machela mfumo va timfanelo ta vanhu a va hi pfoni ku va hi kota ku kumeka hi ri karhi hi nga tekeriwa enhlokweni hi nawu wa tiko a ku na nawu wu hi lwisaku nawu wu hi teka hi fana hinkwenu ivi hi macha hi ku hi tekeliwa hansi a hi tshikeli ku phuta Vatsonga vona a hi tshikeli ku phuta a xikarhi ka tin'wani tixaka swo teka munhu yaloyi a nga Mutsonga kwala a nga kona a tekeriwaku ehansi ku va a nga yima a kombetaku na mina ni munhu tanihi wena u nge ni tekeli ehansi unless hi hanya vutomi lebyi va nyikaku matimba ya ku va va ku tekela ehansi kwalano swo lava u cinca Mutsonga ivi u hanya vutomi bya ku hlonipheka a xikarhi ka tin'wani tixaka ivi va ta kumeka va ku hlonipha a hi mhaka ya rixaka leyi i mhaka ya munhu na mahanyelo ya yena na maendlelo ya swilo a nkarhini wo karhi a mahlweni ka vanhu vo karhi loko u tikhoma wonge a wu kahle nhlokweni va ta ku tekela hansi swi nga ri na mhaka ku u Mutsonga mara ku va hi nga kondleteriwa ku macha tanihi Vatsonga hi machela ku ri ve ri hi tekeriwa ehansi mi ni nge pfuki ni vi part ya timachi ta muxaka waloye ku ti hava vutlhari andzeni ka tona ni khensile Khalanga
0: inkomu hi khensi
1: hi swona
0: 0608 75942 hi twa van'wanyana leswaku vo va swi vonisa kwini va ri yini va le ka timhaka letiwa mi nga tlhela mi rhumela marungu le ka WhatsApp eka nambara leya 0608875942 nhlekani nhlekani a hi mi kota ku ni twa ka riqingho ra n'wini sweswi alright a hi ngheneni makeni hi tshama hi pfukini hingon'wini
2: Yeah,
0: Naming is sering.
2: Eh, na loko mhani langutele hina matsonga nghena nghena swilo swo ka swi nga hi lavi se mina ku vula ku sweswiwani loko no ya ka n'wamatatani ku ka ni boha hi mpfama ni ta ku hina hi tshamaku ka maxamba a hi tekeriwa hansi hi se hi sungula vutoyatoya hinkwato tixaka ti nghenelela hi ku mina ni bohe hi mpfama hina machangani katekate hi dayisa hi vasesi wa hina vele vanhu va le handle vasesi wa hina va twanana na mazimbabwe va tekana na mazimbabwe lama ntumulwaku na vona se vasesi va

0: nghenzini nhloko loko vona vo vona ku vavanuna va vona va hlongoriwa a va fambi na vona. Hina hi sala hi beriwa hi moya loko xilo hi nga xi lavi hi nga xa hi xi lavi hi nga xi lavisi hi mhaka ya vasesi wa hina. Se loko hi na ni machava i vulavula kahle hi na matsonga hi nghena kwini. Xana mutsonga loko o biwa hi mpama a Joni hi fane hi sereka hi serekela ku ri nhlangano wa ka hina i biwe hi mpama na mari ku nitweni mativa MJ Nkemo i ze nkama lowo wa nkata ne i nkama lowo a hi fane hi yime hi milenge hi ku hina ma South Africa hi tekeriwa hansi hi na mahlangano na mavhenda. Vanhu va ntiva mahlangano mo tala na vavhenda va helele hi mitirho van'wana vo tala va lovile mara a hi zangi ku va na mati yaleyo. MJ Nkemo i fakazi ya mina hi ku i ze ya huma hi murado ti anisa a na yi tiri a ku ni xi ya munghenezulu hambi swi ri munghenezulu na mani na na Gaceni a va sale na hostele ya vona swi bihile swilo se mara sweswiwani ve ni vanhu ve le hansi a va fani se hi na machangana matsonga machangana na mavhenda hi nghena kwini botolo. Ni ta mi fanekisela xihi xin'wanyana ma tiva ku hi 1984 ne a ni tirha a mpala a spring wu sterekiwa ku sterekeriwa mali Ramaphosa loko ku sungula xitereke a rhumela tisokisiwa ta va foyinela a va byela ku byela ni vatirhi va tlhelela aspirini xitereke xa mali hi ta hina vayinyoni hi ta etata hi ta mi vulavulela hi kombela hi ku copeta ka tiso mi va mi tlhelele ntirhweni ku nga bi 12 o'clock ya nansikani mi nga tlhelela ntirhweni loko hi ba lava va tsakelaka ku tshama va pfuka va tshameni mali yi ta vona tshama bodona va lwa na vanhu lava va lwa na hina hi nge a hi tlheleleni ntirhweni ku ri Ramaphosa i ri a hi tlheleleni ntirhweni a ha ri ka union ya mine workers Ramaphosa. Se mi kuma ku va na tigurupu timbirhi leti ti nga hi nga tlheleni ntirhweni leti va tsakelaka ku pfuka va dakwa hi byala va ba hina hi maribye hina hi nge ya ntirhweni va se va pfala hita vanjeni vo tala va onhekele hi mitirho kwalano hi ku loko va ku a ku tlheleriwi ntirhweni na hi nga tsutsuma hi tlhelela ntirhweni va hi vula ku i ma hi magundzwana ku cacoya vanhu hinkwavo lava va wela aka xitereke hina va Ramaphosa va hi vulavulerile lava jemisaka hi tlhelela ntirhweni ma ni twisisa ni se hi nga nghenisani hi tinhompfu hi nga nghenisani hi tinhompfu vasesi wa hina a va mati va matlhelo vavanuna wa vona ku vavanuna va hina hi nga na swihlangi na vona va famba va hi siya kumathavo sesi ku tshama xi hina vasesi wa hina va nga yi nghenisiatona lani a ni ri na the original n'winyi wa viso ra tshema ka maxanga mina na loko va ko machiwa laha ka machamba va ku va machela ku va hina machangana hi tekeriwa hansi mina ni nge hi ku machela swi vona ni tshama muti mina a ni nghenisiwi hi nhloko ka xilo lexi loko ni xi vona ku lexi a swi na nhloko na ncila loko vo va macha ku hi tekela hi tekeriwa hansi hi ku tibiriji ti wile na Limpopo a va mfumo a wu yi ngheni na mehe ni nga macha na vona
1: inkomo Khensi.
0: Ha ku khensa mina bodona mina na nhlekani lowu wa kahle ma xikwembu xi mi ngetelela masiku ya ku hanya.
1: Amen.

0: Enhlekani mam kere.
1: Oye mwashi.
0: Aye mjani.
1: Ifukile mjani bodon.
0: Enayi tsama ifuki.
1: Inkomo.
0: In.
1: Hayi to nhloko mark.
0: Mm.
1: Itse itjusisa kahle.
0: Okay.
1: Moni sungula hi xivutiso kumbe swivutsonyana swimbirhi swinharhu.
0: Mm.
1: Xana i mfumo ku nga cabinet ya parlamente ku nga varhangeri va hina la tikwini va nge machangani moni ku vatsonga hayi vachangani vatsonga.
0: Mm.
1: Ah, milavi na. I cabinet ya parlamente kumbe ku mfumo lavengi vatsonga aha milaviki. Savumbiri xana i vatsonga lava nga laveke ku la tikwini kumbe emachangani na. Hi ku laniwani ku na ku kanganyiseka ku nga kona. La tikweni ririmu ra ximfumo leri ri nga rejistiwa la tikweni ri tivekaka i vatsonga hi hava ririmu leri va nge i michangani kumbe vatsonga machangani hi hava ririmu rero ka tibuku tala. Xa vunharhu xana loko vanhu va ku kumbe vanhu hi ku vatsonga na machangani hi nchumu wun'we i va mani lava timintsu ta vona hi ku ya hi ku tswariwa kwala South Africa va nge vona va suke eMozambique va ta tswariwa laniwani vatswari va vona va tumbuluke kwala tikwini ivi ya va siya van'wani leyi ku ri ku vona va tumbulukiwe kwala tikwini na vatswari va va tumbulukiwe kwala a ni tivi maswimatwisa kahle na
0: hi ku loko ku ri ku
1: hi ku loko ku ri ku i ri mi South Africa i nge

0: lava hi kota ku switwisisa hi tindlela to fana hi leyi mhaka ni vula sweswo tiko hinkwaro i huyihuyi ya ku vanhu vo ta va huma handle matikweni mambe a va fambi va tlhelela makaya ya vona va ya lunghisa timfanelo va ta vuya kahle ximfumo i vuya ku ya hi huma hina Vatsonga hi ku hina ha strike ha macha hi yisa xivilelo se hi hambana na va na varikwerhu va tinxaka letin'wana va nge vanhu vo huma handle a va fambi hina hi ku no hina hi yisa hi endla machi ya ku hi yisa xivilelo xa ku hi tekeriwa hansi hi mani hi mfumo kumbe hi mani i mani machi yaleyo i mani loyi yi n'wi appointaku straight ku hi yena a hi tekelaku hansi ku hi ta kota ku swi tiva ku swi endla sense hi mhaka ya ku machi a yi kongomisiwa ka mani loyi a tekelaku Vatsonga hansi xana swona i nkarhi wa kahle wa ku loko tinxaka tin'wana ka ti-province leta ka ti-language leti hinkwato ta la South Africa na ti-province leti hinkwato ti helerini va kha va endla march hi xikongomelo xa ku vanhu vo huma handle va fambisiwa hina hi endla march ya ku ti-protecta ku hina hi tekeriwa hansi a ni voni swi endla sense sweswo a swi khomeki se hikokwalaho ha ta tekeriwa hansi ku tlula na leswi a hi swi twisa swona se swi ta va wese hi mhakeni ya ku hina hina xikokela tlhelo hina ha tihlawula hina masivona
1: le ku mitweni
0: allright hi rila hi ku n'wana loyi a nga dlayiwa le a Cape Town ina ka n'wana i dlayiwini i wa hina hinkwenu hi swona n'wana luya lava nga n'wi dlaya a va n'wi dlaya hi xikongomelo xi xo tivaku i munhu wa le handle a vo n'wi dlaya va swi tivaku loyi i Mutsonga swi leswi ku lavi hi swi twa hi swi twisisa ni vulana namuntlha na sweswi va kona na ku hale ka hina mi kumaku a va koti ku hambanyisa Muxhosa na Muzulu se hina hi nga lava ku ta protect-a mitirho leyi yo basa leyi tinxaka letin'wana ti nga ku endleni la tikweni ku vanhu vo huma handle a va fambi vanhu va le handle va le ku yi moxeleni va kidnap-a swihlangu swa vanhwanyani va swi xavisisa mimirhi va xavisela vana va hina ti-drugs tiku ri borini ri onhakini yindlu a mi yi siyi mi nga pfalangi yi bela hi moya a mi humi amutini ni vhakacha for siku rin'we vusiku byin'we ku nga vi na munhu amutini mi kuma ku onhakini hi vanhu va le handle mara namuntlha loko se ku fanele tiko ri yima hi milenge ku a va fambi ka lwiwa hina Matsonga hi ri no hina hi ba yin'wani machi leyi yi nga ha twaka le ku ya yini leyi kanetanaka na machi ya lava ya a swi hi nyiki vutlhari sweswo se me a ni ta ku vanhu a hi ringeteni hi matimba ku va hi nga tekeriwi hansi swi ta swi suka na le ka maendlelo ya hina ku sungula ina wu kunguhatiwile march hi wu vonile wu fambile va ya fika swi famba kahle mara mhaka nkulu leyi a yi yeriwa i yini se swi hi tekerisa hansi hina hi hexe ku ri ku ri switandzhaku swa sweswi hina hi va ku hi kha hi swi endla ku va tinxaka timbe ti hi nyadya ko huma wona muhlovo wu ri woxe ka mihlovo leyi hinkwayo yi nga kona la South Africa va endla machi hi xikongomelo xo kanetana na leswi van'wana va nga kombiseni ka swona ku vilela kasi wa hina Vatsonga ho fanele hi tovatoveka hi vavisa hi mhaka leyi yi nga yi khumbeki a yi hi khumbi mhaka leyi ma loko ku ri ku a va ku Vatsonga a hi laveki la South Africa a ku fanele se ku dlawa Vatsonga vo tala ngopfu sweswiwani ku komba ku swilo sweswo swo endleka hi xihoxo i munhu wun'we kumbe vambirhi lava kumekaka va dlayiwile a ka nkarhi lowo leha hinkwawo so leswi swi endlaku ku hi tekeriwa hansi i ku tsandzeka ku va na vun'winyi na vutihlamuleri hi ri loko hi vulavula minkarhi yo tala hi ku mihlovo lowu ya wa maZulu va rhandza ngopfu nyimpi no i ku va na vun'winyi.

0: na vutihlamuleri byo twakala va nga na byona muhlovo lowuya. Ku fana na sweswi va nga swi kombisa kusukela kwele hansi va va va ku vona va kombisa ku timhaka ta ku vanhu vo huma handle a va fambi. Vanhu lava a vo suka va swi endla va vone ku vaviseka ehenhleni ka vanhu va South Africa hi mihlovo yo ta yi huma handle. A hi languteni nambara ya vanhu vo huma handle leyi nga ku va nga ku gidikeni tiko ra South Africa hinkwaro va tlhelela ndhawu i vangani. Mitirho leyi hi va ku hi kha hi rila hi yona ehenhleni ka vanhu lavo tala lava nga tata tiko, loko hi kha hi rila hi mitirho ku na laha kun'wana mi kumaka swa ku vanhu hi fika hi nga swi twisisi, a hi ku vanhu lava ku va va kha va tirha a vo aleriwa, mara nambara ya vona leyi nga la South Africa se yi tele ku tlula mpimo. Ma swi vona? Se hikokwalaho ku riliwa hi mitirho, mara sweswi vanhu hina futhi hina Matsonga hi yima hi sungula yin'wani machi yo ringeta ku va hi tlhelo hambi yi nga kombisi ku kaneta leswi ya van'wani va swi endlaka, mara yi kaneta swona hi mhaka ya ku a hi nkarhi wa kahle wo hi macha ya ku hina hi tekeriwa hansi. Loko va vutisa ku mi tekeriwa hansi hi yini reason ya kona, hikuva hambi kwalaho ka machaliya a va kombisanga swo twakala leswi va swi kombisaka, vo kombisa ku ku ku dlayiwa n'wana hala veri Matsonga machangana va a hi Vatsonga vachangana swi kona tibuku ta nawu la South Africa swisweswo. Loko ku ri ku xikolo xa ku a hi dyondzela swo swa ku hina hi Vatsonga machangani kusukela kwele ka A kahari A xikolo lexi xi ya nga dyondza xona until sweswi vanhu va complete ti-matric va tlhela va ti-tertiary va kha va tiva ku na Vatsonga machangani swi fana ka va huwe hi mali vatswari va fui nga yiwangi xikolweni swisweswo, hikuva ma ni tivi ku loko rhanga munhu lonkulukumba loyi a nga dyondza xikolo khale a tlhela dyondzisa na vatukulu a ku Vatsonga machangani a ni swi twisisi ku swi va swi kha swi vula yini mina, hikuva a hi naswona ka constitution sweswo. Se a hi tidyondziseni ku loko hi ri vanhu hi va na mhaka yo khomeka hi vulavula mhaka yo khomeka. Alright, sweswo swi endliwini swo swa timachi teti ti nga ndliwa ta ku no Vatsonga hi tekeriwa hansi sweswi ku nga ri khale mi ta twa ku voho va lava nga ndla swisiya swa ku Vatsonga va tekeriwa hansi rindzini mi ya twa ku the political party se ti tlhavanisa hi tinhompfu hi xikongomelo xo lava ku ta dyisana hi kula ku hi swa ku kula ku pfukiwa hi tin'wani se va ri khotso lani hi le ku yeni hi kha hi ku Vatsonga hi tekeriwa hansi vinyi va swona va kha va swi tava madabadaba lama hi ta pfuki wona lava ka mundzuku hi endla swin'wana leswi va nga ri ki aweku hi ze hi tsutsuma hi toto ya hi kutani mundzuku hi la ku ndla e political party. Se swi Vatsonga machangana a hi tidyondziseni ku loko hi endla swilo hi va na ti-concrete reasons swa hi bohile leswi nga ndleka namuntlha swi hi yisa hansi ngopfu sweswi swi hangalaka tiko hinkwaro ku Vatsonga machangani va ri ene ku ri ku hina hi Vatsonga machangani hi Vatsonga a ri dzi vona Vatsonga machangani va lava nga ya kwili so right hina Vatsonga hi yimi naswona swisweswo a yimi naswona swo hi nga fambi hi onha onhi wa vito hi ku ndlanyana swinyana swin'wana swo ka swi nga tshamisekangi vanhu va le handle na sweswi hina Vatsonga ha vula a va fambi va ya kaya va lunghisa swilo swa vona swa ku vanhu lavaya va suke a ka ha va ha ri na makaya lomu va sukaka a swi lavi hina vanhu lavaya loko va suka leyi a va nga vulavuli na munhu hale South Africa ku loko hi suka lani ku halani hi ta ku halani haleni ku ta sala ku nga ha ri na munhu ivi ya haleni va ku a yi tanana swi na mhaka mi nge yi helo a va lo ti sukela swilo swa vona voxe swi tiva hi vona na swi swa va tlherisi sweswiya va tlhela lomu va suka kona.
1: Inkomo Ikensi.
0: Inkomo.
1: Inkomo. Tsumeka tlhe kumhaka ta mahungu na remember Ngoveni hi ndlela leyi.
2: Ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya mbirhi hi premier wa xifundzankulu xa Limpopo loyi a ri na nhlengeletano ya xikhongelo ya lembe na lembe. Meyara nkulu wa masipala wa xifundzantsongo xa Vembe Khansela Miyelani Jauke a endzela muganga wa Phugwa ni mahungu hi xitalo le ka awara ya mbirhi enhlikani.

0: botono a wota no no ko ku famba u ya kwini ene zwito ethe zwitwisisa na ipuke
1: ende ngalo unene na vhashumi tatana khalanga a xitichina tsemba mhlayisekile mchapseki ya twala hlokomhaka swinene man tatana khalanga leswiyani ko va ku lava ku duma tatana khalanga na ndlala inga tinika matimba ku loko ho endla so hi ta dhumanyana hi nga pfula vandla tatana khalanga hina vanhu vantima hi lava ngopfu ku dlayisana i mwana a nga n'wi rhuma ku a ya kweleni va rhambana va parliamente kumbe kwele joni va ku va ya terekela ku hi n'wina mazulu hi rhandeni a va swi voni ku va hi toloverisa hi mazulu mazulu va ta ku hi va chava ngopfu se hi twa hi vona hi za hi teka na mabazi hi khandziya hi ta joni tatana khalanga va hoxe ngopfu laha loko veni wa swi twa wun'wani wa kona kumbe loyi a swi rhangelaka a va thi rin'wani vito va susani leswiya swa matsonga machangana tatana khalanga hina vanhu va ntima hi lava ngopfu ku xavelela mzulu a nge pfuka a hi rhandzini na kan'we ene mina lexi ni tsakisaka mzulu a nge tshama a ta giyani a ta ta hi hlukumeza va ta ka malamulele va ta hi hlukumeza mara hina hi tirhwala laha hina vatsonga machangana la ni nga tshembiki ku na vona lava va yi le a hi matsonga kahle kahle kahle loko ni langutisini matsonga va nge endli swilo se va nga tirhisi vito ra hina loko va ya le mina mzulu a nge se tshama a ni sukela ni ende loko mzulu o la ta sukela mina swi ta vula ku i ta va a putini nhlokweni ku a ni mina ni nge yile a nga kona mzulu ni nge ni ya lava xitandi tikweni ra mazulu loko ni lava ku tshama kwazulu natala mina mara vanhu hi ku va la ku duma tatana khalanga na ku pfumala ntirho na ndlala yi nga ti nyika matimba a rhamba xitshungu a ku ni landeni ni ta mi nyika mali ya so hi ya leyi tatana khalanga i ku lava vudyelwa swi kona leswi swi nga pulaniwa hayi ku i timhaka ta ku lweliwa hina hina a hi chavi mazulu tatana khalanga a hi chavi mazulu se i vona va nga ya leyi va va ya tinyajisa hi mazulu ni twa va swi ni bori ngopfu tatana khalanga leswi a va tarisa swona loko a vo tarisa swona va ya kerekeni va ya khongelela tiko a hi ta ku hayi a hi ta va bela na mavoko hi ku va tirhini loko mi ta swi vona ku swilo swa kona i miharihari nyana hi ku a xikarhi ku na mfundhisi kwalaho i mfundhisi wa njhani wo pfumala nhloko ya ku leswi hi swi ndlaku leswi a swi twani leswi mfundhisi u hlaya matsalwa ya tlhaya mahlela a va yi hlelanga mhaka leyi va nga yi ndla tatana khalanga na mazulu a hi twi hi vona mo hembyela ene mazulu a hi tihosi ta hina tatana khalanga hi le misaveni laha loko munhu a nga ku tela nkaya a ta ku karhata a nga n'wi landi kaya ka yena se va nga ri matsonga machangana ni twa swi ni bori ngopfu tatana khalanga ni twa swi ni bori ngopfu ku hava xin'wana va fanele va xi endla la giyani laha va suka va ya le joni leyi waya va nga lunghisi timhaka ta vahlapfa lava nga tala lawani hi tirhana na ta hina hi tshika ku ya hi ya hi tiphutisa ni vanhu lava va boxe tindleve hi tipiki na mikwana hi nge va koti tatana khalanga hi nge va fosteli mataleni mina ni ri lavhenda hi xumini

Bodoni ri xile, ri xile bodoni mijani. Hawa na tshemba mpfukile bodoni. Ha. Hey, a mi twa mani, a mi twa swinene. Ya bodoni. Na ku mi lemukisa swo swin'wanyani, mi lemuka, mi swi lemuka. Loko n'wina sweswi mo va ka rhavi rin'wanyani or mo fuma phati yo karhi phati liya mi kuma ku yi hava ti-custom mi fanekele mi famba atindhawini to tala leti vanhu va nga kule ngopfu na swilo mi va encruta ku ri va mi seketela va bazita hi maribye hi ku zita a nga le ku ndleni ka swona a hi ngo mi fumiwa hi zita zita a nga le ku ndleni ka swona se loko zita mi vona tala mi beleni maribye and then mina ni ta mi seketela mi nga zi mi hela mbilu loko ku ri na swin'wanyana ni ta mi seketela ivi hi mpela va ni vona ni nghena va ni ba hi maribye va ni bela maribye mhaka mani hi mhaka ku n'wina bodoni mi va influetini ku ri va ni loko va ni vona va ni ba hi maribye layani mi le ku akeni ka vito ra n'wina hi switsongoswitsongo hi vito ra zita hi zita zita i le ku humeni hi vito ra n'wina se a mi swi voni ku swilo leswi i tipolitiki swilo leswi n'wina ku na munhu loyi a nga na phati se u lava ku loko a ku handleleni yini yini a hi fambeni phela vanhu lava a nga va teki mahala hi bodoni vo ta ka va nga vuyi va ta mi byela loko sweswi no fuma xitereko sweswiwani a ni nge ta famba ni teketela ti-taxi driver ti veketela lhani ku a hi tshikani ku rhenka n'wina a hi fambeni mi ni pfuna kumbe e-e va humesa mali va yisa lava va mi nyika va kwele hi mali a hi endleni so and then from there a nga kona munhu a nga ta tshika mali from there loko va yi vona mali yakwe hi yona leyiwani va kuma ku un'wana wa ku a nga yi tirhi na hi siku wa swi kota ku mi joyina a ta tandla swi sweswo ende vanhu vo tala loko mi ta mi ta langutisa vanhu lava ndlaka swi sweswo loko mo swi langutisa a hi vandla ra ANC ri ndlaka swona i munhu loyi a lava ku ndla a nga na phati a nga lava ku ndla phati ya yena a sayitini loko mo swi xiyaxiya kahle mo vutisisa vanhu lava va hlohlotelaka xitereko i vanhu lava most of the time i vanhu lava va opozaka phati yo karhi a hi vuli ku ANC yi ndla swona yes a endli swona vona ni namuntlha se va yi nghenelela va ve le ku fomafomeni ka swiphataphatani swa le tlhelo swa ku a hi fambeni hi lwana mfumo wo karhi a hi lweni hi lwana mfumo wo karhi ku va swi tiva ku ri i vanhu lava va nga ku lwe na ANC vanhu valava ma ni twisisa hi bodon va lwa na ANC va swi tiva ku vanhu lava le handle vo tala va kona laha va na leswiwani mi ri yini ti-passport van'wanyana va na ti-ID ta kwala kaya kwala ta kwala South Africa se leswiyani ko va lava ku lata ku just for va onhela ANC swi swa yona loko mo langutisa kahle mi ta swi twisisa na n'wina ku vanhu lava vele ku onheni ka ANC a hi ma ANC vanhu lava nga tandla swilo leswiyani swi va va rhangisarhangisa ku switereko va ngo handleni ni yini handleni ni yini ma swi twisa hi bodoni so i ku influetana swi sweswo i influence yo karhi yaleyo ku influencana swi sweswo so hi nga influencani na n'we vanhu mi tshikani ku influensiwa mani mi endla sweswi mi swi rhandzaka timbilu ta n'wina hi ku mindzuku munhu yaloye a nge khomiwi i na maphepha i na mali i na swilo hinkwaswo loko va khoma xitereko va ta khoma n'wina yena va n'wi humesela mali a huma kumbexana ku ni rhandza ku nghena jela nga ngheni kumbe ku khomiwa swa antswa mi ta kuma ha ri ku toyatoyeni va mi duvula mi fa ya nga tlha ta ta mi lahla munhu yaloye a ku a nga mi tivi ka xitereko xa yena a ku hahina hi mi tivini hi vona vanhu tala ngopfu ka ti-union kwala giyani kwala va nga tshama va duvuliwa loko va duvuliwa swi fika laka ku loko se va kha va vutisela la palamente va ku phela mani va ku hina hi a nga ri na hina xitereko xa xa hi n'wi tivi munhu yaloye vanhu lava ha ri na vona hi lava hi va mani vo malist ya vona hi leyi hi mhaka ku se ku na nkosi ku na swiswo biha se a hi tshikeni ku influencer ba thebu inkomu i zita ka xikokwana tlangi madaka.

Shewan GCR, Shewan Buddon, Rang Seri, Nablaulana Chauke, Zamani Kaizen, Mtlengwe Lagiani, Aitwa Nhlokomhaka, yo xonga swinene leyi nga kona yi karhi yi tlhuvutsiwaka. Ra mina vonelo hileswaku hina Vatsonga a hi sunguleni hi ti languta hi nga se teka goza ro macha leswaku swi ta hi pfuna yini, hi ta benefita yini eka swona. Mutsonga wo chava ku tsongola xa munhu i fanele a tiyimela ematikweni a tikomba leswaku hi yena Mutsonga, a nga ti chavi, a vulavula ririmi ra yena leswaku na tixaka letin'wani ti kota ku swi tiva leswaku hi yena Mutsonga. Problem i ku ti chava na ku ti tsan'wa exikarhi ka tixaka tin'wana. Se ku na xivuriso kumbe xivulavulelo xexi hi xi tivaku lexi xi nge mitirho ya vulavula. Hina Matsonga hi nga endla swin'wana swa ku endla leswaku tixaka letin'wana ti swi vona leswaku na hina hi kona. Hi ti humelerisa, hi nga chavi, hi dyondza, hi dyondzeka, hi va na mabindzu, hi humela rivaleni, hi humesela handle ti-talents ta hina tanihi Mutsonga. Hi nga chavi, hi participate eka ti-politics, eka ti-community ni hinkwako lomu madorobeni lomu hi nga kona. Hi humelela, hi nghenelela aka swiyenge hinkwaswo leswi nga kona leswaku va hi tiva leswaku hi kona. A ni tshembi leswaku loko mitirho ya hina yi karhi yi vulavula ku nga va ku ri na loyi a hi tekelaku hansi. Va ta hi hlonipha, va hi chava leswaku rixaka leriwani i rixaka ra matimba. Se ku na swi swin'wana a swi lava timachi, swi lava hina hi hexe hi ti kambisisa leswaku hi swihi leswi swi endlaku leswaku kumbe hi tekeriwa hansi. Mina a ni tshembi leswaku hi rixaka leri tekeriwaku hansi hi mhaka ku hi na tona ti-politician eka government, hi kona hinkwako aka swiyenge hinkwaswo swa tiko. Ku ngo va ku ri the minority lava nga kona, lava va nga endleki nchumu hi Vutsonga bya vona, lava va ti chavaku, lava va alaka ku ti humelerisa rivaleni a xikarhi ka tixaka tin'wana. Va ze va swi vona leswaku wa ti chava. Se hi yona problem leyi nga kona leyi faneleke ku lunghisiwa before hi ti lunghisa. Mintirho a yi vulavuli Magaza, mintirho a yi vulavuli Mutsonga. Hinkwakonkwako lomu u nga kona emadorobeni i humela handla rivaleni i nga tilumalumi i ringeta ku vulavula ririmi rin'wana leri i nga ri tiveki. Vulavula xichangani xa wena, i vulavula Vutsonga Xitsonga xa wena true. Hambi u nghena xopeni, hambi u nghena eka government institution or u nghena office, u nghena kwihi, fika i vulavula Xitsonga xa wena i ku ni lava leswi nge nge, ni lava ku i ni pfuna hi leswi nge nge. A ku a ni ku twi i ku i ta ze ni twa namuntlha. Ni Mutsonga mina, inkomu, i Mihlengwe, ni Khensile Buddha.

0: nyika na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona

0: ba yapfumeleriwa bakumeke bafana bafana complex kuna utana na tepawe unga ufonele ka 0792923334 sky tents e company osungula ku bayita egiani ita shavisa matende na ti mobile freezer sky tents
1: Haifa Cocktail Sleep la emashopo manaro manga hlangana ndzawu yimwe la ukuma swilo hinkwaswo le kaya unga kaya kayangi hiku ya hal na hala shopo leri ri pfuna mundzuku kwala giyani hi 9 o'clock nimpundzu amasingita mall kusuhi na game no swi tivaka leswaku shopo loko ri pfula ku va ku chipe ku chipa ku na mbedwa ti-friji masofa ti-tv swipikara ti-cellphone laptop na swo endla tiayisi eka n'wina mi xavisaku tiayisi u nga vuyi u twa mahungu ndlela pfuka mundzuku i ya bona loko xaba hi wexe hey swi lori ka rutsutsuma swi hela mundzuku ntsena loko xaba mbedo ya vona leyi yi chipe ku chipa
2: madyandzo va traditional hila Dr. Giligili vanhu va fambukaka va ri kona
3: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinesse ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko yo pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku ya xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079-968-9174 madyandzope traditional hila Dr. Giligili La
1: Vahlabi Bricks and Sand Lab I vaxavisi va ndhuma va misava na switina va xavisa ti-mixi bricks, stock bricks, medium block, big block, interlock 3060 na ti-80 to domestic pavings na va tlhela va xavisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona Boy Sand, River Sand, Croft Sand, Bubble Storm I nga va chekelela ka Facebook na TikTok I vahlabi Bricks and Sand ku vona mintirho ya vona u nga yi kuma eka email ya admin@vahlabibricks.co.za tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mitsengo ya vona eka ti-product ta vona hinkwato swilo la swi chipe ku chipa va kumeka egiyani opposite na Bika Hardware u nga va pfonela eka 015-812-0848 eka Malamulele a R81 Road 076-048-0108 ka Mumayila 072-325-6828 na le gandlelani ka khani va kona 082-724-2000 vahlavi Bricks and Sand na hi xitini hi khoma nambara Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona yi hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukula ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 80,000 rand kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand 220 u tikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84 kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand loko u hakela 250 u tikumela

xile bodhono mpfukini mo hlayiseka xitichini ne mina ku vuya ka nhlokomhaka bodhono ne ma vona xi lexi vulavulaka ngopfu bodhona ne a hi ku tlulatlula lomu mapatwini i pasi leri munhu a nga ri khoma ri kombetaka ku munhu loyi we le kwini ma swi twisisa and then na yena wa ti tiva ku we le kwini nakona afese a yi bayisangi loko yi endla sweswo se lava ti tivaka bodhona ku ri a hi valoma ne a va hi lombi lava swi tiva ku ri va nghene hi ku vocha va hava na maphepha ma vutikombisi ku vona va laha South Africa kumbe va le kwini na kumbe u hi hembela munhu u ta a huma Tanzania a fika a hi byela ku yena u huma matikweni ma Afrika kwala kusuhani hi nga taka hi nga mavulo hi mavito ma swi twisisa se vumbhoni byebyo hi hava bodhona loko munhu a nga humi kona laha a nga nghenangi hi nawu a hi lombi bodhona ku hi kota ku hanya kahle bodhona mina ni yi vonisa sweswo bodhona i mavonelo ma Pietus Mathonsi loyi n'wana John Mathonsi ka Thomo maxi wa mina hashtag ya hisa nsimbi hina hi ku chayeleni a hlayisekeni emagondzweni inkomu bodhona.

chovula ku mutonga wati imela anga rilisa vanwana i enda swa yena swikoka rinoko ka tiseka tin'wana a hi nga langutani mitirho ya vatsonga machangana aka mfumo lowu a kha endliwa leyi ixaka hinkwato ta tindzimi hinkwato minkarhi liya a va vuyela sechulani va ta yimbelela kona why a va tala a va vona order discipline responsibility ya munhu wa mutonga swi tlhe swi lumekanyana emadorobeni lava ku ku na vatsonga emadorobeni hiku vatsonga laha i nyeleti ya minso leyi voningelaka se a ni ta ku ri vatsonga machangana a va pfuni ntila lowukulukumba na tihosi ta vatsonga machangana a va yimi hi milenge va tinyungubyisa hi vuchangani lebyi hi vutsonga lebyi hi ku hi nga vula leswaku ri na wena mutsonga muchangana a wu ntsongo exikarhi ka tixaka ta makhombo leti nga koho valava va vukulaku sweswi hikuva eka wena ku hume vanhu lava nga na nyiko ya vurhangeri va rhangelaka mi ta kuma ku kokwalaya swilo swi tshamiseka kahle xin'wana ku tiyisa hansi i ku chava ku va ku munhu a ti chava ku hi mutsonga muchangana mavito ya vatsonga machangana a ma kona va chava no tivula va swikheto va magezi va mani va ti chava a hi langutisaka tin'wana ta mudzoni i mani loyi a nga ni byelaka vito ra kulukumba gacha mangosuthu buthelei ra xilowu i hava hinkwavo hi swoswiya mara lowu i ta chava ku tivula a ku hi betiwele ixaka tin'wanyana a va vuli a va interest xin'wana a ka ntlawa lowu a wu ya macha leyi a wu nga yimeli vatsonga machangana hi laha vona va tihlayisa hi swona va ku va kandziyeriwa vona va lova ku ti-expose leyi ku ya hi swivulavuri leswi swi nga kandziyela mahlweni leswaku ri vanhu valavo va vuye na yini swo komba ku ri vona va tiwile na se a ni lava ku vulavula ku vatsonga machangana hinkwako lava nga kona lava nga na vurhangeri va rhangela exaka tin'wanyana a va yi mahlweni va nga titsan'wi va nga tinyumi va nga tichavi ivi va kombisa vuswikoti bya swona bya vona va na nyiko ya vurhangeri se muhasi ku na leswi va nge ri little knowledge is dangerous kala vutivi swi nghozi ngopfu ku ya loko ni rito leri ivi ni lava va ri ku machini se ni ta vula ni ku ri ku ya hi swivulavulo leswi a swi ka swi kandziyeke tinxaka hinkwato loko va ku a titlhelini ndzhaku leyi a vo komba ku ku va na rivengo eka tinxaka ta le handle vona tinxaka ta le handle va tikombisile ku lomu va huma kona a ku tshamisekanga tshoka se va sungule ku ninginisa va ku tisesi a va fana i mani leyi a nga ze a twa va ku swimovha leswo byala timali hinkwaswo swa hi dekiwe xitekweni ku lo hwe hikuva endli va swona a va ri va lavaya va nga phohla va lavaya va nga tala hi ku tsutsuma se a va tlheli va ya va pfuna ku sevukisa tiko ra vona ivi vatsonga va nga yi nga yiku va ku ha hi nga tekeriwa hansi ku fana na

0: ritmo a si na so sin debi to buti se ka ngwa si se mu sunwan na sunwan tsari sa gari ngwan na ngwan to fani le so ba si vula vula si so ba si na dondro e ka veni ba rime so komba mfuo e ka veni ba rime kuna le si vange yani land of blood sana ikona na anga ngena kwa lamboi anga sikombisa loko eku hoza just in passing chovula hinkwa laye ila nita muvanga aku tanga vona va venda ntena mara laya vona ni tikifisi wa tshaka ni tiki vulavula ni tiki nge giyan land of blood mwana mtonga mtshaka i dzonga hinkwa laye leswi vulaka ku ri ku va kota ku va tekeriwa ehenhla tanihi tinxaka tin'wana i ku vula ku ri they must develop an art of speaking they must also preserve their tradition i ku mbala swa vona miceka futhi na swa tirhoko na leswi swa ma swa maburuku leswi wela buho i ku na ku ambarile mi ta kuma ku munhu yaloye a swi hinkwaswo ene a swi va fanele loko a yimela kambe na ndzhaku ka famba loko a famba u nga ku u ba reverse se vatsonga majangani a va yimahlweni va hanya va kombisa vutsonga bya vona va kombisa ririmi ra vona na ndhavuko wa vona mutsundzuka xivulavuri rhangeri mpela lowu wa mutsonga muchangani a hi nge seti swi vula leswi leswinene hi ku leswinene swa hozeriwa ku swi ya mahlweni kambe leswo biha a swi tshinya hi tindlela hinkwato swi nga papa mali ehenhla ku lo komba professor Hakintanel loko ku ri na munhu la vulavulaka Xitsonga ku ri wa xaka tin'wana a nga vuli swona a swi topiwa kwalaho ku reketiwa ku a ndzi vulani swona sweswo mina a hi mutsonga muchangani a ku ri ku ndla yini ku promota yini ririmi ra Xitsonga ra Xichangani mitlangu ya swiphemu eka radio a yi haxiwi hi Xitsonga loko ri wa Xitsonga ti nga ngheni tinxaka tin'wanyana a nga koti no pronounce a ku vulavuli Vatsonga hi voxe leswi nga ta ndlaku na vana lava kulaku na vana va swikolo va va na interest
1: Mr. Makomeni can say swinene mo hi nghena ka tlhokomhaka ta mahungu
0: inkomu hakeni
2: ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya nharhu vaaki ni nga ku varindzi etindhawini ta Beit Bridge lava va veke va ri karhi va
3: eka ti-production la swi chipe ku chipa va kumeka eGiyani opposite na Big Hardware u nga va pfonela eka 015-812-0848 eka Malamulele a R81 Road 076-048-0108 ka Mumayila 072-325 6828 mina gandlalanda khani wa kona 082-724-2000 vahlavi bricks and sand na hi xitini hi khoma nambara
4: Harmarovela Funeral Services hi lahla mhondzo wa wena hi ndlela ya xindzhuti plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand hey i society yi yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey

Mizumbini na ina izumbini ite vuyela futhi. Hayi vatsonga manchangani vangati tsangwe matsonga pele ya street. Matsonga ama vuyeli abitsangu dza vona na tihosi ativi matsonga ya street. Vangateki vukosi vanika vanhu vatekeriwa hi vanhu vakuveve matsonga ama kahle ama thari yangi hi thari hini na matsonga swinene. Ene swilo ha swivona. Ene swilo ha swi kota ku swi hlamula, ene swilo ha swi kota ku swi languta. A ku na ntlhari, matsonga i matsonga, hina hi matsonga. Va nga hi tekeli hansi hina, a va hi teki kahle ene va tlhela va swi langutisa ku matsonga lama a ma phutanga. Hina hi matsonga ya xiviri hina, hi matsonga ya matsonga, tsonga i mhani mo ri kwala ka mapuku, kokwani wa Dionana ku tlhela danko.

0: Nchigani?
1: Nchigani mama.
0: Aye.
1: Zumbile.
0: Zumbile ngongweni.
1: Kuna leswazini ni. Kuna province ni. Hayi kutama itoko lana leswazini. Aba ekhaya vakoko wa vona lava ka Dlamini. Vakoko wa lava ka Zulu. Kuna lava ni Lesotho ni ya eva voni va ku heyi na n'wina endlani tani hambani kuna lava nga la vutswana laniwani na vona hi se va twa va ku hamba lava ka Mvilikazi na lava ka Soshangane. Mina ntukulu wa ntukulu wa Ngungunyana, ni hlukange ka Ngungunyana, mina ni Mchangana. Tolweni wa masiku ni ve ni hi vula don mhaka leyo ni ku mina a ni Mitsonga, hi ku Mitsonga i tumbuluka kwala mahlweni ka mina. Mina ni n'wana wa Changani la nga na Vitsonga phakati. Se xihlawulekiso xa mina xi nge hunduki my nationality. Hi hlawuriwa aka Machangani hi ku ni Vutsonga ende Vutsonga lebyiwa ndzi nge endli ku ri mina ni va Mutsonga ni nga hani Muchangani hi ku Mutsonga lowuwana hi wa khale i tlula hi mina hi malembe se lava nge loko ku ve na nghozi ya movha va ku hayi khona ku love vanhu va khume na Machangani mambirhi se a na ha twanani na vona hi ku loko va vulavula hi vanhu va khume na Machangani mambirhi swi ri Muchangani a nga ha vitaniwi munhu a xikarhi ka vanhu ende lava va nge a va hi nyaji va nga va nga nyaji vona nkarhi wun'wana hi ku va na tiportfolio loto karhi mara loko ku ri ku hi sweswo na sweswo va hi nyadya ngopfu hi ku na nkarhi waloya wa xenophobia lava nga lahliwa hi ve le Giyani na sweswiwa swi ngo ni ndleka tolweni nyana ku sungula ka swona ku lahliwe we le Giyani na Ramaphosa siku ri weza swi twana a karhi a vulavula ku wa ta ya hi ri loko karhi wa ku hayi khona swirha Collins Chavani o vonaka ingaku munhu wa halaha hi mhaka ya ntima lowuwana moya wa Collins Chavani wu etlela hi ku rhula ku kombela ta ku ri hina a hi le ka enani ni nghena ka timhaka leta ka Herman Mashava. Herman Mashava a nga ri loko a rhumeteriwa ku cinca miehleketo ya lava va nga swi ehleketa kahle ku ri a hi va kombeteni ku na hina hi Machangani kumbe a hi va kombeteni ku hi hina Vatsonga ku ri no a va ringeti ku huwela kule tanihi tinxaka ta makhombo ku vula ka lava va khale va nga swi vulaka ku tinxaka ta makhombo va vula lava ka va nga ri ku Machangani yena ku hayi khona loko ni ndla so a ti lavela tipolotiki van'wana va ku hayi phela mhaka leyi ze yi sungula hi Mashava i lo ta a ta jika a vona ku ri swi nga ndla ku na yena a nga kumiyili a nga kumi tivhotu to tala hi mhaka ya ku vanhu lava va lwaku na ku a va hambe hi lava ANC se manjheni yi lavaka ku ta tumbela phakati ka vona ku lava van'wanyana va nga ndli swona hikwalaho ka yini phela lava ndlaka ku vanhu lava va ku a va hambe i ANC hi yona yi nga ndla yini yi nga pfula tiboda letiwani ku ngheneteriwa ku nga havi na masocha un'wana na un'wanyana a nghena hala phakati loko a nghenile hala phakati va ku i ku fana loko i rime nsimu i nga yi biyeleti tihomu ti nghenetela ti dyetetela loko nkarhi lowu van'wanyana va lava ku tshova swoko ti le ku dyeni ka mavele ti pfulele hi mani loko ku ri ku a wu biyeletile loko pfule gedha ni ta nghena ti lava ku dya se we must shift a blame ya ku ri van'wanyana va ku ri no Julius Malema i yima na na tona timhaka leti mfumo wona wu nga tsandzeka ku va na ti-border gate and then inani na hi ku ti-department hinkwato ta government na lava ka va ri va ka yininini loko hi la ta valava na lava swiphaza xopo mara lava swiphaza xopo na vona loko va famba ka ha ta hlupheka van'wanyana hi mhaka ya ku ku ta heleta eswitandini a va nga a va tolovele ku ya xava xinkwa lava va ya tolovele ku andlayini loko va pfala ku ta sala ku hlupheka vona va lava va nge a va hi va ya teka maphepha loko va ya teka maphepha va ta heta tin'hweti ngani a va hambe loko van'wana va vula ku hayi khona pela mistake a wu endlangi hi hina wu endle hi n'wina ni nga pfulelela vanhu lava ku va nghena se loko namuntlha va sungula ku fana na tihonci na timbyana na tidonki hi swona loko ti ri nsin'wini ya munhu mi tidumba hi tinhonga na ma-enal van'wana va ku a emhaka leyiwani yi na zuma a yi na zuma mhaka leyiwa mhaka leyi na government government va ka home affairs loko u langutisa va lava nga tata tiko leriwani va nga na ti va nga na ti va nga na mapasi ya South Africa loko ku a va beburiwangelani va ya kumaku mapasi lama a ri va ya kumaka home affairs se loko swilo swi humela rivaleni hi la ta tlhe hindlayini hi ndli ku hayi zuma yena a onhetelaku na vana vaku a va onheteli ku biha ka swona ku va ku a va fanele va rhanga va hlongola maswazi kwalani va ku a va ye swazini kwalani a leri leka vakoko wa vona kwala ka la swazini kumbe va ku a yi khona la vona a va hi hala matatiyele ku van'wana va ku halaya kwaku hala ka inani van'wana va ku a va hi hala wani se ku langutisiwe pocheni leyiwani leyi tsanani nyana leyiwani ku twa ingaku hi yona leyi na valungu lava nga tatatela laniwani va belgium va helete na vamanimani van'wana va helete va dlaye na vukristiyani mara a hi ti tshama hi twa ku vona a va hambi ni wa va nga hambi a hi swona swilo sweswo hi va na ku miehleketo nyana leya hi tsanani leya yo loko hi sungula ku langutisa xilo hi nga xi langutisi kahle hi fanele hi xi langutisa kahle mithangani yena i tekeriwa ahansi na xifantani xa mikhoza xi ri inkwenkwe xi vula munhu nkulukumba hambi a yimbile hambi a nga yimangi hi mhaka ku a nga yimbangi ka xhosa a nga yimbangi luya n'wanyana loko isilwana loko i nga pandzangi tindleve letiwa to vula hi Mr. Ntlema ku va tindleve va pandzile a va twi va na mifututu na ti-inasiloswani hinkwaswo ka swona swibiwa matshuku na yinani hinkwaswo a vulavula a tiyisile ku ri no mihlovo leyin'wanyana leyi a yi na vumunhu a henhleni ka munhu ngopfungopfu a henhleni ka mithangani a ni mithangani yena a nga ri ku na mhaka na munhu na tiko a nga ri lweli mithangani van'wana va lwela tiko a ni loko va ku tiko ra xikwembu loko lwela tiko i lwela tiko ra mhani wena xikwembu xi loku rhuma ku ta fambi ya lwela tiko kumbe xilikwembu xi tifambi ya pandzetela mindzilakani ku laha hi le Mozambique laha hi le kwihikwihi laha hi le kwihikwihi laha hi le kwihikwihi valungu va langutisile va le ku hihlekeni ku ri o swilo leswiwani swi mpelampela swi nambe swi namba swi ya na narrative ya leyi hi ku loko swa ha tirha ku hlongolana laniwani vu vona va karhi va ndla leswi va nga ku ndleni leswinene hi nga ku va le ku ndleni ka leswinene na ku aim ya vona loko va ku na le Mozambique ku na le Zimbabwe ku na Rhodesia ku na inani vanhu lava nga suka kwala Natala kwalani hi mhaka ya defectani le va tivaku history va suka kwala Natala loko mzilikazi a ya le soshangani a ta helebya le Mozambique van'wanyana va ka inani va ta helaka xipenenyani la ka mpisani laniwani va heleta vanhu lava nga hlangana kona va karhi va chava mizulu a ka rhandla sweswi a nga ku ndleni namuntlha a nga mbala a nga havela a ka rhandla ku yini vonge va la ta nghenisa na masocha mfumo hi wona wu nga rhongo loko mfumo wa ha lava ku khetiwa hi ti-narrative to fanele letiwani leti ku va jika ku va ku hina a hi rhongo hi right wo ti tshika ku preacher ma don I'm so happy mani nkarhi lowu nga nyikanyana wona wo voni ka ku ni lehise ngomu
0: inkomu ikhensini
1: a hi vena nhlika lowunene
0: inkomu allright 060-88-75942 na ti-voice note ka WhatsApp mi nga rhumela loko ku ve ni mahari kona loko mi lava ku veka mavonelo vhele ka mhaka leyi hi nge le ku burisana ni yona kumbe ku languteka yoho enhlikani mamukeri
2: hayi bobo
0: ahe
2: nina kota ku kumaka
0: okay
2: ni vona vanhu lava vua ku mhaka leyi vona kuna ku ve ni vanhu lava hanikeseni vona va ri rhongo
0: kumbe
2: va nga yi hlonipha futa rina
0: Alright. 0608875942. Enhlekani?
3: Hey Buton.
0: Aye.
1: Loko hi endla xilo a hi rhangeni hi vona ku hivela hi yini mara mpela hi bodzono ni byeleni ku ri loko munhu a vula ku ri a hi tivi ku ri ku hi tekeliwa ahansi a ni tivi ku ri swi va swi hlekete njhani i vanhu va kulukumba vanhu lavaya a ni kholi vanhu lava va nga kahle va nga swi endla sweswo hi ku phela loko ku endleka xilo xo angarhela tiko hinkwaro kumbe hi ku vana va hina hi le ku va dyondzisweni ka xikolo a va kumi mitirho mara va va pasile hi va endlise swilo hinkwaswo swi hi vava hinkwenu mara loko ku ri na xilo lexi xi nga twakaleku ho tsakisa hi ku macha hi ku hi tekeliwa ahato a swi vanga ku ri swo endlinga ku i vana na va tlanga matumbani hi ku hi tekeriwa why van'wana na mheni mitlhangano ni wela ka vona why ni nga swi tivi ku hi tekeriwa ahato hi ndlela yini leyi ku nga rhandza ku tshamiwa ahansi hi twisisa hi mpela mara loko munhu o mara why hi nga ringeti ku lava ku tiva ku kasi vana lava hi va dyondzisaka xikolo va tshama va yiva va pfaleliwa swi ya helela swi ku yini n'wina tiliga ta hina hi ku kula ka n'wina kolomu mi tirhaka kona kasi mi ya yisa loko swi ku yini a swi ta va swi twa kahle mara hi ko tshuka hi ku hi tekeliwa ahansi ku ri na swilo leswi a hi fanele hi rilela swona ku na mati a ma kona sweswi ku hume mali liya yo sungula ya ti-disaster leti ti nga va kona ta mpfula a ku hume mali ya mapatu na ya ku lunghisa yini a ha ha ri ka yona yi helele kwini sweswi ku nghene yona ya leyi nga huma ya ku chova vona va lava va hi hlanganisaku tinhloko hi nge voni na pini a hi na mhaka na swona mara hina hi lwela ku ri hi tekeriwa ahansi loko ku endleke yini leswi hi nga ta ku hi tekeliwa ahansi hi endle yini yini yini hi nga tumbelitumbeli me hi nga tsakisi hi ku lava ku humaka ti-TV hi voniwa mani vona nini hi mina liya ni mba le dyisela njhani kumba ni mba leni teka wena a swo vula nchumu sweswo hi nga sali hi cata swilo hi le ndhawu a hi strikeleni swilo leswi swi twisisekaka na tinxaka leti tin'wani loko swi twa ku ri vatsonga va le ku strikeni ve ri timpfula tinini mati ma tela madan'wini mara a va ma kumi kuma mali yi humile ya ku lunghisa mapatu mara timovha ta vo ti le ku tshoveketeleni a ku lunghisiwi nchumu vana va vadyondzisini swikolo a va va kumi mara ku ri
4: hi tekeriwa a hansi a swi hela a swi hetisekangi phela hi ku hi la ku tiva loko hi endli hi tekeriwa hansi hi yini a ku vuliwi nchumu hohoya hi ya strike wa ku hari na xiu hi nga pulani mali hi ku la ku nghenisa vanhu vhiki nhloko vanhu va lava loko vo khayiniwa va ya va ya taleriwa mi ya kuma ku i vatswasi va kulukumba lava swihlangi swa vona na vatsukulu loko swo va vutisa ku ri ka kokwani ka mhani mikhomeriwe yini va ku hi khomeriwe ku ri machangani hi tekeliwa hansi swi ku mi tekeliwa hansi hi yini what about hina vatsukulu va n'wena mi nga hi dyondzisa xikolo hi nga kumeki mitirho lava va nga henhla ka hina va nga tshikeka xikolweni na loko mo hi byela ku ri hi strikela sweswo a swi ta va swa antswa leswi mi ngo mi tekeriwa hansi mi tekeriwa hansi hi yini va la ku hlamula va vuyini a swi endli swona
0: kokwani Phahlani Nkomo Khensi
4: yebo Bhutoni
0: Nkomo a ngiseri va mi a hi hlanganele ka siku ra mundzuku hlayiseka mi hlayisa van'wana Nkomo.

0: a ku ri wanuna a ri karhi a byela kahle murhandziwa wa yena swaku nkata ngo mina ku rhandza
1: loko ro dyisa iaswivona mahlweni
0: ya ivi n'wanuna a dyisa wansati
1: swikokun'wanuya
0: swi tele ngopfu a ni ku futa swi tele ka nkarhi wa sweswiwani mani ku na leswi u kuma ku ni teka nkarhi wo leho and ni kha ni ku sabawela ivi ni tlhela ni ta ni fika ni ku byela ku yini na yini na yini i nga yimi na mina hi siku u pfumelaka ni suku no mani makani a ni yi lava se hi loyiwa sesi loyi se u fikini happiness ya mina hi leyiwani gilegile
1: muprofetaendlaswihatana mara swi tele ngoka vavasati ku va ku ri vona va dyisaka eloko u kuma wa ku dyisa n'wansati va endla badi
0: mi dyisa mi tlhela mi tshuka mi famba mi hisiya hi tirhisa swo manxawu manxawo
1: ya kwini mingisela mina mi amukela kanakanako bamba to bamba emisumbunuku lowunene vayingiseri va jisara fm am amukela ka enhlekani wa siku ra namuntlha siku ra kha ra famba ri fambi pay monday vanhu va rila hi yona yikhazi
0: ya
1: vanhu va rila hi siku
0: lekahlekahle hi rila hi yona misumbunuku i problem
1: a ri njhani
0: ya weekend a yi ri kahle swinene ngopfu a yi tale hi swi swa kahle swinene ngopfu micatucatu heyi xipano xa hina na xona vu a ku ri na swa ku hambanahambana hi weekend mativa weekend a yi ri kahle swinene ngopfu
1: na maxelo a marikahle na siku ra namuntlha a fane va tena namuntlha ka ha wela ka weekend hi kota ku wisanyana hi ku heyi a ku ri busy
0: ya
1: vayingiseri va hina amukela makumembiri mune wa timinete swa ku be kahle awara liya ya nharhu namuntlha hi ti 29 ta June 2026 famba kahle na vakhazi wa gambler na tshemba himpela mi ta mi kha mi tiphina a khensa na n'wina maku hi kumaka 16.0 megahertz FM xihondzo lexi hi fambaka hi xona
0: i sweswo gamingser wa GCR FM loko ri nongonoko velekete tshami sweswo u nga tshamisa hi swona awara ku sungula hi ku nyiketa kahle velekelete bakuwa a ka ha tiku ra yena ra Afrika-Dzonga a awara ra vumbirhi tinsimu timbirhi na toka siku ra namuntlha yi khomele kahle R&B hip hop na afropop eka tinsimu leti a wu ta yi byela kahle swaku risimu ra number 1 i risimu ra mani naswona ke vita ra risimu i mani risimu ra number 2 i risimu ra mani naswona ke vita ra risimu i mani leti baguwa ta vanhu lava nduma na tona ke ta va kha ku nyiketa kahle tona nje celebrity gossips kasi ke awara ku hetelela nhlokomhaka na yona ke hi va hi ri na yona na ku navela kahle brothers eka nongonoko bamba reloaded eka nhlekani wa siku ra namuntlha xipano xa rixa ka xiluza mativa tolo one noto yin'wani ya ku vava swinene
1: ya yi vavile ene loko va hi kha hi languta kusuka emasungulweni a va kha va tlanga kahle
0: swi kahle
1: a va kha va tlanga kahle kambe hi ta ku yini ntsena va hete va va kha va nghena ka ku va va kha va tlanga
0: a yi ri ka 32
1: okay ya va kota ku va va kha va tlanga kahle swinene kambe ke hi ta ku hi na wu tsakisa hi ku va kota ku huma na vona vandla leswi van'wani va swi ndlaka
0: and i matimu ku sukela hi tiko ra hina ri ri na xipano xa bolo ya milenge a va nga zangi va fika ka rawundi ya 32 a vo biwa va lavani vo sungula va biwa va tlhela se lexiwani i xipano lexi nga sungula nghena kahle ka 32 loko a yo kota ku wa hi wina kahle game ya tolo a ya ka top 16 hi vuya kahle nje vuya la a hi ni vulavula kahle nje a ya ku tlakuleni kahle ka khapu ya misava laha swin'wana na swin'wana mativa swi yo hi kanganyisa
1: ku hava game yo va va ya ku va va kha va mi ba yin'we ntsena
0: a va ri kona bishop tolo a yi nga ri bishop a va nga ri koho hi swo swi nga yi tisa
1: bishop mi ndlele xihoxo
0: bishop yi nga ri va nga ri kona tolomindlele
1: xihoxo phela a hi ta hi bile a hi ta hi hundzini
0: leswi va kahle
1: va tlangile vabotixem va tlangile hina hi va hi kha hi tiba swifuva hi vona ku va kha va kota va kha va hi veka kun'wani hi fana na matiko man'wani kambe ke o va hi ku ka malembe lama taka hi ta hi kha hi swi langutela ku ya mahlweni
0: i sweswo ke mingiseri hafu kumbe kahle veleke awara liya nharhu lu ndzeni ku lunghile mani remembe ngove ni ta va khalanta kahle veleke na nhlokomhaka ta mahungu ya awara liya mune nongonoko bamba ri lota tikota wa kha u ya mahlweni russian avi risimu ri ka twa vit wa khasi wa game hi kona ka grandform ya wena hi kona ka wilence ya wena hi kona ka xiyanimoya xa wena hi kona ka radio ya wena until 6 o'clock

0: ni khensile tinhloko makata mahungu ya awara ya mune meyara wa masipala wa Greater Tzaneen eka siku ra namuntlha lava va ri na nhlengeletano etindhawini ta Old Fire Hall. Vahlayisi va mindzelakano Bait Bridge Port of Entry Messina va kotile ku khoma swibuluki leswi a swi fihliwile endzeni ka nkwama wa rhayisi eka bazi ra Interlink. Mahungu hi xitalo leka wara ya mune enhlekani.
1: Madyandzopa traditional hila Dr. Giligili Burung wa fambukaka ya varikona
2: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swipfula hi ku hambanana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoka yo pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku ya xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood ni matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzopa traditional hila Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka.
3: CTM ni popo yellow sticker priceless. Shishika xa kufumela eka CTM. The price ta hina ti sukela eka 50%. Hinkwaswo leswi nga na the price tag ta yellow swi chichiwile. Loko u xava u kuma bazela kwalawo, u boxa baloni u winela kwalawo kusuka hi ti 23 ta June ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM big saving no style. Swi kumeka eka CTM Lipopo ntsena.
4: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. Laha va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena, yona yi hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ka gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ka gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 80,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi laha i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand, 140 i ti kumela 15,000 rand, 180 u ti kumela 20,000 rand, 220 u ti kumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi na va sukaka 0 to 21 years na 8 extended

0: laba huma ku Malawi va huma Zimbabwe huma ku kwini kwini se va ta va kha va tisiwa a Limpopo ku va ta yimela nkarhi wa wona ku va kha va kota ku pfumeleriwa ku va kaya tanihiloko ti-30 ti ri kwala kusuhi
1: so oh va ta susaka le swilungwini leyi va ta a Limpopo vo tisiwa
0: votisiwa
1: va ta tshama kwihi
0: hey, hi lavo tala va kha va kombisa ku ri vugevenga a Limpopo se byi ta khuvukaa
1: va nge tlheli hawa so nakona xin'wana xa kona loko van'wani va ri ku chachiweni van'wani va ha ri ku ngheneni ku na vanhu le Malawi loyi a ka kumeka kha nghena ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga ra tintambu ta swibuluki ka siku ra namuntlha leti endla kwalomuyani keka wa ma-100,000 tintambu ta kona leswi vulaka ku ri ka va ready kumbexani ke va ri ku ngheneni ku ta endla kahle vugevenga ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga a hi languti leri baku huwala maphorisa Stellenbosch ya kongoma etindhawini leti ya ta Giyani kuya lwisana na ntlawa luwa wa vukanganyisi wo babunu ku na mhaka leyi va ngo yi kona leyi ya ku babunu liya va ri maphorisa lama ma Stellenbosch ya kongoma etindhawini ta Giyani ku ta ma ta hlotana kahle veleke na vanhu lava endlaka swoswoleswo kumbexani ke lava baku bunu hi ndlela yaleyo maphorisa Stellenbosch handle ka doroba ra Cape Town ya tekile xiboho xa ku rhumela kahle maphorisa ya khoma va ehleketeriwa lava khumbekaka ka migingiriko ya vukhaya ya vukanganyisi liya yi vitaniwaka kahle leswaku ku babunu xiyenge xa thekinoloji etindhawini ta Western Cape xi kotile ku xaxameta vanhu lava endlaka migingiriko leyi naswona ke loko va ko va kombisisa eka system ya va kuma vuxokoxoko bya vona bya ntiyiso hikuva va tirhisa thekinoloji leyi nga rhumeriwa kusuka etindhawini ti ya tiri China team ya maphorisa Stellenbosch yi languteriwe ku fika etindhawini ta Giyani na Malamulele hi nga tiyisisa leswaku ri vahleketeleriwa vo tala lava baku kumbexani ke lava endlaka vugevenga bya bunu va kumeka etindhawini letiyani keta Giyani miganga leyi nga xaxametiwa hi leyi landzelaka va ta nghena tindhawu ti ri ka xikukwana ngove 14c mageva ndhambu wa dzumiri laha ka mavalani bode n'wamangena na hlangana na areas nkomo village xawela giyana malamulele hi tin'wani ta muganga kumbexani ke matiko lama nga ta kha valangavalanga ka tona va ri karhi va lava kahle veleke vanhu lava baku bunu hi ndlela leyo muganga yin'wana yi ta wela ka rhengu ra vumbirhi loko u hetile ku khoma kahle va ehleketeriwa kusuka emugangeni leyiya yi nga xaxametiwa tsundzuka leswaku vanhu lava va nkarhi wun'wani va ndla leswaku va tshama hi mintlawatlawa
0: yes kuma va kha va xava timovha
1: swi nga ndla loko ku muwa brawe iku hayi ni nge khomuni ri wexe
0: na swimanimana ene swi very simple ku va va kha va kumeka vanhu valavo ku himpela va tshama va ri group and va tshama va kha va xava na swimbalo swintshwa ku tshama kubombwini ku xaviwa swihoko swo durha se ha swi tivi n'wana mhani ku va fikini vafana va moya
1: mi ta khomiwa ambana na leswi mi swi endlaka
0: and a hi ro sungula phela a hi ro sungula even last of last year endhaka lembe leri nga hela a va ri kona va xiphorisa kusuka etindhawini ta le Cape Town va kha va lavisisana na mhaka yaleyo
1: kamba
0: ka nkarhi wa sweswiwani va ri na vumbhoni byo khomeka ku ri ku humelela yini ene loko va yi kha yi languta va fanele van'wani va vona ku va ku ri vana lava ha dyondzaka xikolo
1: lavatsongo evulavuleni ma-2K
0: ma-2K va kala va ha ri xikolweni se i ta concentrate njhani na le xikolweni mathichara a nga ha ma twi mhaku yena na mali yo tlula thichara
1: ya
0: yo tirhiwa mali
1: vanhu va hosi amsirtan president wa tiko ra Mozambique yisola mhaka leyi nga kona ya xenophobia president wa Mozambique Daniel Chapo u vula leswaku ri loko ko dlayiwa vanhu va yena etikweni ra Afrika-Dzonga
0: yi
1: ta vuya Chapo u ri tanihi SADC va ta kanerisana hi matikhomelo yo huma ndleleni ya tiko ra Afrika-Dzonga u kombela vaakatiko va Mozambique va hlayiseka siku ri ta fika laha va nga ta teka xiboho xo va va xo va hi tlhelo ra ikhonomi ya Afrika-Dzonga a va hlayiseki mpela ke mara president yi ri loko ku ri ku vanhu va kuma tikweni ra Mozambique vo dlayiwa ka tiko ra Afrika-Dzonga vera yi khoma se yi ta suka
0: leswi vo tala already va nga lahlekela hi vutomi bya vona
1: veri yi ta suka swi tikombisa hi nga ri sweswiwani va yime ku lungha ku na vona ke va nga kota ku yimela tiko ra vona
0: impela ke yi ta suka hi mhaka ku a fane yaleyo mhaka a nga yi vuli kumbexana a ta na maendlelo ya kahle yo vulavurisana na vafambisi va tiko ra Afrika-Dzonga
1: no vona hi nga ri i ndlela kahle a swi nga bohi ku president ya matiko yan'wani va vulavula na vufambisi bya tiko ra Afrika-Dzonga va tiko ra hina ra Afrika-Dzonga a ku fanekele ku ri na ndlela leyi va yi tirhisaka ku va vulavula na vanhu va vona ku ya hi matikhomelo ma vona lama nga ku ma endleni swi vava ngopfu loko nghena kahle ka swiyenga swa mabulu mani a va ha endli leswi va a vo va hlamusela se nkarhi wun'wani kuma ku munhu le ku xaviseni va cukumeta nhundzu ta yena va fayelela wa biwa
0: leswi nga na maphepha
1: va va biwa na swin'wana na swin'wana sweswi endlekaka wa swi vona marhava ku va tlhela va n'wi byela kusuka i famba i ku a nga acti nchumu va suka a famba njhe va hangalasa va fayelela na swin'wana na swin'wana a swa ha tsakisa.

0: tsakisi himpela loko va hi kha hi languta kahle nakambe ka mahungu lama baka mphongomeng sora mina va hi kha hi kuma kahle ngopfu ku ku na bahu loyi a tiva kahle ngopfu Ferox Khan loyi a fanele a ti vonakarisa ngopfu amahlweni ka madlanga commission ka vhiki leriwani va va kha va hlamusela kahle ku ri i kume a baleseriwini a hundze emisaveni kambe ka ndhawu liya va kume ku ri na xiphephana lexi a xi tsariwe mahungu
1: hawu
0: la engaku ka xiphephana lexiya ku na vumbhoni byo karhi ku ku humelele yini swi tikomba Khani va lo teka vutomi bya yena hikuva kha va chava leswaku
1: u ta va na vumbhoni byo
0: karhi lebyi a nga ta a kha a byi xilula kumbexana ku byi humesa le ka madlanga commission
1: i sweswo lexi tsakisaka i ku mi ta kuma ku vanhu lava a nga dlaya hi van'wani va wela ka ti-very special force
0: eka
1: tiko ra yena ra Afrika-Dzonga ku fana na waloyi a nga ze a va khomiwa hi va lava va dilana naswona va nga resign-a ku vonaki va ta lwela rixaka se va tirha ntirho wa luyani ke wa ku va ti-hitman swi nga ndlaka kuma ku loko vanhu lava vulavisisi swi kuma no i traine hi mfumo sweswi a ta ta dlaya vanhu lava fanekele va nyiketa vumbhoni leswaku mfumo wa hina wu ta kota ku va ka xiyimo xa kahle hi ku ri hungu laha veri ku na tatana wa ndyangu
0: a tsandzeka na ku xo xi vulavula sweswi ku kuhumele
1: ku ndleke yihi hi yena loyi ku na vambirhi
0: i vambirhi ne
1: ku na mina ni vone wun'wani va ku why a ri hansi ka mbeto a yi tivi
0: kuatlele hansi ya swa vava swi vula ku ri eyi mhaka leyi ya chavisa mani a hi swi hunguteni swin'wana
1: hi swi hunguta hina va ka bava kumbe va ka manana hinkwehu phela a vhakeli wa ka manana a fika a lova ndlwini ya va ka manana xihundla i ncini
0: wa vhakela vavasati
1: u nga vhaka wa vhaka wa vhaka ta ku yisa ku yini vaa a ka ri ku na mhana ku na vhanu va
0: swo vanhu ya hlamula ku yini
1: hlamuzeni
0: matlhelo hinkwawo swi fika swi va hindlela
1: swaku swi fika swi ku tanitanitani iviseni twa va hefemulela henhla ngopfu ni teka matini va nyika a hlamusela ku ndleke yini
0: a helela hi mati
1: se ku na ku maphorisa nakambe ne ma kumile tintambu to boma ebazini ebazini leri sukaka eMalawi ku tiya eAfrika-Dzonga ti-cable leti eto tirha kwalomu ka 100,000 ku khomiwile wanuna wa khoma kahle endhawini ta le Malawi va le ku fambeni vanhu yi nghena kahle ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga tlhaya nghena ntambu ta swibuluki leswi vulaka hikuva va ta ku xumeni mani va ta ku vuyerengeni va ta ku tirheni
0: andzhaka vhiki leri nga hela kumbexana andzhaka loko vhiki leri nga hela kumbeke tiraka leyi va yi kha yi yi nghenisi kumbexana ndzeni va kha ku ri na vahlampfa vo huma Malawi va tele laha ndzeni ka tiraka se yin'wana hi leyi mhaka swi va ku a va zangi va tibyela ka ku ka tlheriwa ku yiwa ka hela kambe hina ku teni hungu ra ku hetisela mingiso ra mina hi nge se za hi tsumela kahle ka mahungu ya awara ya mune hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingiso ma ku va hlamusela kahle ku va Gauteng Department of Roads and Transport va va kha va hlamusela ku heyi a va fanele va va kha va nghenelela andzhaka loko mindyangu ya 18 nhlayo yi va yi kha yi susiwile laha a va va kha va tshama kona kumbe lava va ti akele kona eka patu ra N14 a Krugersdorp andzhaka loko va va kha va hlamusela kahle ngopfu mindyangu ku ri va Gauteng authorities va va kha va va susile xikan'we na va Department of Roads and Transport ku ri ka ndhawu leyi va nga tshama ka yona a va tshamangi kahle xivuso i ku a ku nga khale a va nga swi voni ku a va tshamangi kahle
1: nakona mpfumelelo wa tshama va wu kume kwihi va kuma ku mpfumelelo va wu kuma ka vona
0: va wu kumase i khale va tshame laya ni tivusa ku ri hi kho va swi vona sweswi ku ri swi rhongo va kha va tshamela i ta kuma after 2 years kumbe 3 years se ku va kha ku akiwe tiyindlu leti nga ta ti ta mfumo leti va nga ta va kha mfumo kumbexani va Gauteng authorities va kota ku va kha va gaina xivuso ku vana va vanhu sweswi va tshama kwihi ndyangu ya 80 ku na vana lava ntsanana va ya sungula kwihi ku kuma ndhawu a xilungwini swa tika
1: a swi olovi a swi olovi
0: hayi sweswa ku ri swi hungwahungwani mingiseraserafam leswi a hi mi khomele swona eka awara ya ku sungula a tshemba ku a yi khona ta tlhela hi hlangana nakambe ka awara leyi landzelaka
1: sweswo mingiseri page 9 ben mainga the president album yikona twekeviwa ku folowa murisimu ri twekeviwa ku phuza ni famba andzhaka leswi rimemangoveni na mahungu ya awara ya vuni ta va kha landzela hi neta ya mahlweni nongonoko bomba ri lolela

0: Nikhensile ku seriwa nkarhi mi yingisele mahungu i ya awara ya mune ka Jisa FM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku langutseka hungunkulu eka awara leyi. Ni nga ku meyara wa masipala wa Greater Dzanene Councilor Odas Ngobeni hi loyi a va hlanganile na va Dzanene Taxi Association ku va va ri karhi va burisana mayelana na ku antswisa vukorhokeri bya vutleketli ka vaaki. Nhlengeletano leyi a yi kongomisiwile eka timhaka ta nkoka leti khumbaka vutleketli bya mani na mani, ku katsa xiyimo xa ndhawu ya mathekisi, xiyimo xa magondzo na tindhawu ta vutleketli endzhaka loko va ta va ku vile na ku gonya ka mathekisi. Va tlhela va burisana hi ndlela leyi nga tirhaka ku va va ri karhi va lulamisa mitlhontlho ku tiyisisa ntirhisano exikarhi ka masipala na indastri ya mathekisi, ku antswisa ku nyika vukorhokeri kun'we na ku va na vuhlayiseki emagondzweni. Ku langutisana kambe ka mahungu ya awara ya mune ka Jisa FM, vahlayisi va mindzelakano Beit Bridge Port of Entry va khomile tikhebulu ta swibuluki leswi swi fihliwile endzeni ka nkwama wa rhayisi eka bazi ra Interlink. Bazi leri ri hume etindhawini ta Malawu naswona ri yimisiwile endzhaka loko vahlayisi va mindzelakano va lemukile hi mikwama leyi kanakanisaka. Hi ku ya hi va yuniti ya swibuluki, maphorisa Afrika-Dzonga va vula leswaku swibuluki leswi ringanyetiwa ku va kwalomu ka 100,000 ya tirhandi. Border Management Authority va vula leswaku wanuna wa le Malawu u khomiwile mayelana no kumeka na swibuluki naswona sweswi u pfareriwile exitichini xa maphorisa xa Messina. Muvulavuleri wa Border Management Authority Mahotsi u vula leswaku vulavisisi bya ya emahlweni ku kukumisisa laha swibuluki swi humeke kona na laha a swi kongomisiwe kona na loko ku ri na mihlangano ya vugevenga leyi nga ta tihlanganisa naswona. Ku langutisa nakambe ka mahungu ya awara ya mune ka Jisa FM, meyarankulu wa masipala wa xifundzhantsongo xa Vembe Councilor Miyelani Cauke u endzerile muganga wa Mphakweni hi ravuntlhanu hi siku ra 26 ku ya langutisa swiphiqo kun'we na mitlhontlho ya mati. Meyara u vula leswaku vaaki hi lava nga tshama mpfhuko wo leha swinene kusukela hi lembe ra 2019 va ra va mphakelo wa vukorhokeri bya mati. Meyara hi loyi a nga tlhela a kota ku va ri karhi a lunghisa tibolo kun'we no hoxa phayiphi emugangeni. Loko swa ha tetano vaaki emugangeni wa Phokwane lava va nga va va ri karhi va kombisa ku khensa swinene kusuka eka meyara wa xifundzhantsongo xa Vembe Councilor Miyelani Cauke va yisi emahlweni hikuva va ri karhi va vula leswaku va na malembe yo hlaya swinene va ri karhi va hlangana na mitlhontlho ya mati. Ku vuyelela nakambe ka hungu leri rhangeke mahlweni, meyara wa masipala wa Greater Dzanene Councilor Odas Ngobeni kun'we na va Taxi Association lava va ri karhi va burisana mayelana na ku antswisa ka vukorhokeri bya vutleketli ka vaaki. Ku gimeta ka mahungu ya awara ya mune sweswi nongoroko bamba reloaded enhlikani.
1: Lá do Hardware gear na malamlele yiri tsama ukufumerile xixika lexi hi mintsengo ya vona ya le hansi hansi tana u ta tikumela IBR roofing sheet 0.27 hi 6 wa dimitara hi 279.90 kuma 7 piece bathroom accessory set hi 399.90 ntsena u nga tlhela u kuma bathroom cabinet combo set leyi kumekaka hi mihlovo na ti-design to hambanahambana yona yi sungulaka 1499.90 endla xikweleti namuntlha naswona u nga kuma ku fika kwalomu ka 750,000 na Capitec la duma where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee naswona ku na swipimelo. Unga durele u Tombstone T-Life Group yiri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chiridzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla Sky Tent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa lay by ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fonela ka 079-292-3334 Sky Tent e company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytel Walala wasala Rico Dico i vahuni va Reader's Choice Awards eka Best Styling and Flooring eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mintsengo ya le hansi hansi yo swi teka ti-tiles rhino boards leti bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu yo gandlo wa CE stamp leswi vulaka hi fikelela European Quality Standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulele eka R81 Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.

0: ja praise aming sero jesser fm here some record nga twa bitwa go kure kure ka sker some record rifke re tshuma ta kahle aming sero leka kwa lomia ni ke e ka ntse bo di minute aming sero ngene kahle vele ke eka hour lia ya ma kumena re ntse bo ngene kahle ka hour lia mune am sero tan aming sero vai ka kensa sene go tinsa wenta go hambana hambana ka sker ka sekora na motla tani ku ba swika swi tiveka leswaku ku ta ku ri na mhaka lia ya march and march
1: ko kwala ngiyani la swile tikwenda South Africa hinkwawo kambe swi tikomba hi tibyela ku a Limpopo hi ta hi hlayisekile kumbe swi nge hi landze swi tikomba hi nga ku na vanhu va ready for swona kambe ke laha hi ta hi na Mr. Khotso laha nga ta va kha va kota ku burisana na hina kahle ngopfu endlenga lowunene papa hami amuke
2: kame muhaxi xikamina ni ta va yingi seri khensa loko mi hi amukerile ka ndyangu wa sukurana
1: mi pfukile
2: epfukile ngo kombela ku twa n'wina
1: epfukile ekhensa swinenekuva na n'wina kahle
2: a khensa swinene a khensa na ku va na vayingiseri masikunyana
0: hayi masikunyana mpela ke exikongomelonkulu i ku va hi vulavula kahle hi mhaka leyi nga ta yi ri kona eka siku leri landzelaka ya march and march va xiphorisa i ntiyiso hi ta va hi ri na yona ka ndhawu ta giyani
2: muhaxi hi ku papatanya ku nga ri Giyani yi ri yoxe hi te police station ya Giyani ya hlangana ni malamulele sasala mani nami yexe hi le hi nga ta kota ku nyika ti-update ta yona tanihiloko ngetiku Giyani yi nge hi kombisa ku aka ra siku leri nga hundza ku te tiaka ti ta xikombelo xa ta latap va ta tiel kwetalaloa
0: riqingho ra n'wina ri le ku khatakhateni riqingho ra n'wina a hi koti ku mi twa kahle mativa
2: ni nge muhaxi hi lulami u kombela ku hi nkarhi ni nga hi tekumbe tintlhanu vuya ka n'wina sweswo
0: inkomu right sweswo ke mingiseriwa gcr fm swin'wana na swin'wana swi nga nghenelela eka xithekiniki side leri va nga ka rona na ku pfumela ku tshemba leswaku vona ke va ta va ri karhi va vuya ka hina hi nkarhi lowu nga hi ta kumbelo mingiseriwa gcr fm leswaku ri kota ku va hi kha hi famba kahle njhe mi va mi kha mi twa leswaku ka siku leri landzelaka mundzuku nga ti-30 ta june timhaka letiya ta march and march ta va ti yime kwini etindhawini ta hina ta Giyani va kombisa timhakeni ta ku ri na ti-police station ku angarhela lava nga ta va ri karhi va update swa ku famba yini kumbexani ke ku endleka yini kasi ke mingiseriwa gcr fm va kha hi famba kahle vhele ke mo hi twa leswaku lava nga va ku ri bona ke hello
3: inkomu mahashi na twala sweswi
0: sweswi mi twala kahle
3: inkomu ha khensa a ha kombisa ku ku ve na vanhu lava nga tisa xikombelo xa ku va va kombisa ku va lava ku la ta tinghenelerisa aka migingiriko leyi vitaniwaku march and march ku ri ndlela ya ku kombisa timhaka ta ku va lava ku vanhu lava va kumekaku va ri laha ngopfungopfu vahlampfa va nga hava mpfumelelo wo tshama laha va kumeka va nga ri kona kambe hi nkarhi lowu va nga tisa xikombelo xexolexo a ku ri leti hi timhaka ta ku loko vanhu va tisa xikombelo hi fanele hi tshama hansi hi va na nhlengeletano kumbexani leswi swi vitanaka section 5 laha hi tshamaka hansi hi sungula ku vona ku ta va ku ri vanhu vangani va suka va ya kwihi va kongoma kwihi leswi swi vulaka ku xikombelo xexolexo hi kombela ku hi swi basisa muhaxi a xi pasanga xi fambangi kahle leswi swi vulaka ku xikombelo lexiya xo kombisa ku vilela hi ririmi ra vadyi vahlampfu ku ya hi tlhela ra hina ra xiphorisa it's not approved a xi pasisiwangi kambe mo hi kombisa ku kombisa ku vilela i ku kombisa ku vilela un'wana muakatiko wa Afrika-Dzonga wun'wana na wun'wana i na mfanelo yo a nga kombisa ku vilela na hina tanihi maphorisa hi tshame hi vambe ngoma hi vulaka ku kombisa ku vilela a swi sungule a Giyani ha swi tiva ku raxa hi fika hi kumaka na vaakatiko lava kombisaka ku vilela sweswi hi endlisaka swona siku na siku swa ku va hi va tshunelela ku xiphiqo xa vona i yini ivi va kota ku va hi byela loko va lava mati va ta vula ku va lava ku yisa memorandamu ka mani ivi hi n'wi landza a ta se ka swa mundzuku i march and march swi vula ku loko va fika loko ku ri ku va ta hlengeletana hi ta vutisa ku va ya kwihi ku yandliwa yini sweswi swa ku fana na sweswiya swi vula ku na loko swo tshuka swi ndlekini swilo sweswo hi langutisele vanhu lava va nga ta fika va cooperate hi ta tsundzuka ku a hi khale ngopfu muhaxi ka xiyanimoya a hi vulavula hi timhaka ta le ka homu a ndzhaku ka loko ku fike ku va na hoyihoyi a xikarhi ka maphorisa na vaakatiko hi lava ku tanihi maphorisa ya Giyani laha ku rhangelaku brigade ya Sirakwa na Khutso Solomon hi tiyisisa ku Giyani ya hina hi tiva ku yi tshamisekile swi vula ku na mundzuku ku ta va ku ri siku rin'wana na rin'wana tanihi ntolovelo ra vumbirhi rin'wana na rin'wana ra mahele ya n'hweti a tiyaka vanhu va ta va va karhi va xavaxava hi vulavula ku nga ri dorobeni ntsena hi vulavula na le switandini kusuka tolweni wa masiku station commander hi voxe hi vona va nga rhangela pfhumba leri ku lava ku ta vona ku ku na vuhlayiseki hinkwako ku hava na munhu na wun'we loyi a fanela ku va a xanisiwa xin'wana yi tlhela ku station commander va nga kombela ku hi tsundzuxa vaakatiko xona ku hava na muakatiko na wun'we wa Afrika-Dzonga loyi a nga na mfanelo ya ku va a fika a kuma mina Ridgewell a ku ni kombi pasi ra wena kumbe passport that one hi swi vulaka xiyanimoya hi nga ti pfinyingi loko swo humelela complain ya muxaka walowo hi kuma yaloye ya nga ta va ndzexo swi ta byela ku i dyondzisiwe kwini i swi dyondzelerini loko a tiraka home affairs hi ta va hi karhi hi khensa swinene loko a ri phorisa hi ta va hi karhi hi khensa leswi swi vulaka ku na loko swi humelela ku hava na munhu na wun'we loyi hi nga langutisela ku hi ta kuma swivilelo xa ku ndzeni ta ngheneriwa muteni wa mina va ku va lava ti-passport na mapasi ene muakatiko un'wana na un'wana loyi a swi tivaku i tshamisekile swi vulaka na mfanelo yo va a vulaka hani swi lava kambe loko a ri hava timfanelo swi vula ku hi hava ntirho wa hina tanihi maphorisa vaakatiko va na mfanelo yo va va vula ku a yi khona n'wina maphorisa n'wina maphorisa laha hi nga kona laha ku na munhu i hava vutitivisi mara xivutiso i timhaka ta ku kumbexana maphepha ya mpfumelelo va ta va va swi kumise kwini se ti-police station leti hinkwato hi ku angarhela kusuka Giyan Malamulele Saseleman na Miyexe hi deployile ene hi tiyimisele swinene ku ya ya tirha na ku vona ku vaakatiko hinkwavo na mabindzu ya vona ya kumeka ya hlayisekile kambe loyi a swi tivaka ku yena impela a nga na maphepha ya mpfumelelo na yini na yini wa tsundzuxiwa ku va a lulamisa swilo swa yena kambe loko hina hi fika a hi nge hi kuma ku hi hina hi fikaku tanihi maphorisa hi swi lava swilo sweswo hi nga swi kumi hi boheka ku va hi mukhoma kambe hi nga tiyisisa muhaxi ku hi vambe ngoma ni ta swi tekela enhlokweni masiku ndzhaku vahaxi loko ma swi tsundzuka nkarhi yana lowu a nga tshama ku va na July unrest swin'wana swa ku yelana sweswiya ngaku swa ti-21 ta July malembe ndzhaku vana vo nghena mavhengeleni van'wana mi kuma teka TV yin'wana teketela swilo station commander loko va kha va vulavula va tlhela va nyika xikombiso yin'wana a nga fika rhwala xipopani lexi ya va mbarisaka mpahla hi xona mavhengeleni loko ri kuma a swi tsundzuka hikuva a vona ku vanhu va le ku teketeleni van'wana va teka mugayi yena a fika rhwala xilo lexi a tsutsuma na xona ho nyika xikombiso a hi nge a lo fika a duwuriwile kumbe a we a vaviseka a ku endleke yini kokwalano na so hi ri va ta kombela na le ka vaakatiko va nga teki ti-chance va ku va ta nghena mavhengeleni ya vanhu va xiphazini va fika va kuma mikula va ku hi nyiki passport ene va nga teki ti-chances hi mhaka ya ku leswi nga ta swi ya humelela van'wani vanhu va ta ya teka ti-chance va nghenela vanhu amakuleni kumbexana kwini va ku va lava ti-passport loko wo yi kuma complain ya muxaka walowo yaloye na community ya yena a hi ta hlangana a court se hi nga tiyisisa muhaxi kambe loko vaakatiko va tshuka va ri na swiphiqo a ni tivi ku na ti-phone number leti hi nga na tona laha va fanela ku va va fonela ka tona hi fanela ku va hi va nyika toho loko ku ri ku nga ri na swivutiso mi ni pfumelela ku hi nga tisa
0: ku na leswiyani swa ku loko vanhu valava ri karhi va jikajika vaakatiko wa tiko ra hina va hlangana na vahlampa va ndlela swo wena yi ta famba wena yi ta famba yi ta famba yi ta famba swoleswo vanhu lava nga na maphepha kumbe vahlampa va swi pfumeleriwa ku va swi report-a a police station ya hina kumbe njhani
3: a hi hinkwaswo leswi hi nga ta ku kumbexana va ta fanele va swi mangala hi timhaka ta ku nkarhi wun'wani mi kuma ku vanhu lava va tolovele ku bula na vona hi ndlela yoyaleyo kambe mi ti vutisa ku vahlampa va lava va nga hava maphepha va tshama ku va suka ka le ku tshamaku brigadier hi nga ta ku talwa na maphorisa hi ku va tshama na hina kwala ka homu an example va tshama na hina kwala ka khakhala kumbexana kwihi a va tshami a pfulukwani leswi vulaku hi hina hi ri vaakatiko hi nga va fuma ma swi twisisa ene na swilo leswi hinkwaswo hi tshamisa leswi phela mina na n'wina hi le ku vulavuleni ka xiyanimoya sweswi un'wana na un'wana wa swi tiva ku na makhelwani wa yena loyi a nga tshama na yena nkarhi wo leha a n'wi rentisaka nkarhi wun'wana a n'wi hakela mali a karhi a swi tiva ku hava passport se mi nga kota ku mi swi vona ku ho tikomba hi rintiho leri a ri vulakuluku swi vulakuluku ku ri ku vanhu va swi tirha hi ndlela yo ka yi nga ri kahle va nga hetelela ku ndhalava tisona se na lava va nga ta rhangela sweswi nga ta va swi ri kona mundzuku hina leswiya a hi swi approvanga a va ve careful swinene hi timhaka ta ku ta ku loko ku ku ti-1 much and much yaleyo yi fike makumu hi ti-1 mbuyangwani wa ha ri hava na makweni wo ta a ta ku yimelela a court hi tirhane na wena hi fanele fambi ri wexe se swi lava nsati wa wena na vana ku vona ku wa huma jele loko se hi khomile se vanhu va fanekele va va very very very careful swinene kambe lava nga ta tshuka va teka ti-chance munhu a kuma munhu a pfule vhengele a nghena teka xinkwa a ku ve ri much and much hlambanyani muhaxi hi ta vona hi swona ku ta chayisa ku yini. Ha kombela swinene ku hi nga sale hi cavana ku ri mhaka ya maphorisa vaakatiko, hi ku a hi kona, a ku na maphorisa handle ka community, hi ta va hi ku hi tirhela va mani. Community leyi station commander Brigadier Sirakwana va tala ku vula ku i mafurha, mara a ku vi mafurha lamanene hi nga ta ma tola ma nga bolanga. So hambiloko wa mafurha loko i borile i furha ra njhani?
1: Ntiyiso. Seba mi nge se tsutsuma mi ri yini hi lava vona va bodhisaka tanihiloko ma swikhumbini va tshamisaka va nga va nyika ndhawu ya ku tshama va nga ri na maphepha kumbe va nga zangi va swi landzelerisa ku munhu loyi we le handle naswona yi na maphepha na se mi ri yini hi vona valavo va nga va pfumelelaka ku va va kha va tshama mitini ya vona?
3: Va lava hi vona va lava va hi nyikaka swiphiqo swinene hi timhaka ta ku loko mo langusa vanhu lava hi nge ha va hlongola i vanhu valava va tshamaka kwala vo ngo lo thoriwa. Nkarhi wun'wani ku na munhu loyi a nga va thola va 16-17 hi vona lava hi fanelaka ku na voho va lava i nandzu wukulukumba ngopfu, va nga chavi ku va va hi luma ndlela. Hina na Home Affairs hi ta ya ma tiva maendlelo ya kona, ku nga ri vaakatiko loko mo kota ku va mi swi twisisa muhaxi, ku nga ri vaakatiko va yaku va ya fika va ku wena i kachi vanhu mara va luma hina maphorisa ndlela, hina hi ta famba na Home Affairs hi ya hi ya khoma. A swi tiva ku aka vaakatiko a hi vulavuli kahle, a hi va ta ku va rijiwele va dya kona khale ho nyika xikombiso. Sweswo a hi nchumu, ene na vona vaakatiko loko ku ri ku va vona ku na trailer ra xiphorisa kumbe ra ka Home Affairs leri nga ri ki kahle va na mfanelo yo va va complain-a ku hofisi ya station commander yi kona, hofisi ya district commissioner yi kona, hambi ku ri provincial commissioner, loko va vona hi nga swilo a swi tshamisekanga. So vanhu vo valava muhaxi mi nga vutisa hi vona lava va hi nyikaka swiphiqo swinene hi ku aka mavalani recent ka ha ku dlayiwa wa xinuna, and loko mi khi mi langusa va ehleketeleriwa ku katsiwa na vahlampfa lava va kumeka va karhi va tshama a mimitini ya vanhu. Se mi nga kota ku va mi swi vona ku lava va hi nyikaka swiphiqo i vanhu lava va nyikaka vanhu lava vutshamo. Loko hina hi ku hi la ta va khoma laha hi ri maphorisa a hi va kumi ku vaakatiko va va teka va va nghenisa ndzeni ka tigarachi va va tumbeka. Namuntlha hi ku na march and march va la ta va humesa hi ku va chava ku community yi ta va hlasela, ene va ta va se va languseli ku hi tirha ntirho lowu a hi fanele wu tirhe lembe hinkwaro hi siku ri ri rin'we ku ri tititi. So vaakatiko va nga tshuki va teka ti-chance na lava va nga ta suka va ku va ya kolomo ka march and march a hi va chavisi timfanelo ta vona ku macha, kambe march yi fanekele yi va yi pasisiwile, kambe loko ku ri ku yi nga pasisiwanga munhu a tikuma a tinghenelerise ka migingiriko yaleyo i ku loko wo va na badi ku ya khomiwa wena DJ mi la ta ndlisa ku yini hi timhaka ta ku march and march lowu murhangeri wa kona no n'wi tiva mu tivi sweswi ku ngo va munhu a ngo fika ku a yeni a patwini a famba karhi a rhamba vanhu. Na loko ho n'wi kuma loyi a nga ku hlohleteleni ka swilo leswi swi ta va swi ri problem, kambe ntiyiso i timhaka ta ku loyi a swi tivaka yena i kona laha a ri hava mpfumelelo wa ku va a ri laha i fanekele hi ntiyiso a khomiwa a deportiwa, kambe ku na endlela ku nga ri vaakatiko.
0: Ku na matiko lama tivekaka tanihi ku va ma ri karhi ma tshama na vona vanhu vo valava vo ta va ri karhi va humaka matiko ma le handle. Xana tanihi xiphorisa mi ta va mi ri karhi mi ya ka matiko malama ku ya mi ya kambela vahlampfa lava kumbe mi ta yimela kwa ku mi ripoteriwa hi vaakatiko?
3: Muhaxi hina tanihi maphorisa a hi sunguri namuntlha ku khoma vahlampfa, ene hi nge sindzisiwihi ku kombisa ku vulela ka munduku ku ve ri fambani kwini mi ya mi ya endla yini. I ntiyiso xivutiso xexo muhaxi ha swi tiva hi nga mi ka xikombiso a 14C ha swi tiva ku va kona vo tala lava va nga hava mpfumelelo wo tshama ma two room leyi va kona, ene hi le ku va khomeni. Loko mi khoma mi ya deliver 6 ku vuya 12 yi vuya la mimitini ya vamani ma yi twisisa mahaxi ku
0: swi ri na vanhu lava va tshamaka na vanhu lava nga ri na maphepho ya mpfumelelo ematikweni na vona hi voxa va fanekele va khomiwa.
3: Va khomiwa i nandzu kahlekahle ko va ku nkarhi wun'wani mi fika mi kuma ku na vona lava hi va khomaka loko hi ho va vutisa ku i mani a nga na hayara a va pfumeli hi timhaka ta ku vona lexi va nga na xona mihleketweni ya vona ku kahle lava fika kaya va tlhela va jika va vuya ka yena. Se va twi ngaku va tlhavisa bolo loko va vuya va ta pfumala yini ndhawu yo tshama kumbe xana ndhawu yo tirha.
0: Okay.
3: Se hi swin'wana leswi kahlekahle hi ngo swi vona ingaku i mahlori hi twa hi navela swilo leswi hi vonaku community ya ka mujaji yi karhi yi swi endla hi swi koka hi swi vuyisa kwini adiyana, mara yi karhi hi nga swi tivi ku loyi ka mujaji loko va swi sungula va swi sungule hi swivangelo swa yini i mani loyi a va hlohletelaku a va kumbexana loko ku ri ku va fandziwa hi timali ku mi nga swi vona ku loyi ka mujaji loko va kha va famba masiku hinkwawo va pfuka va karhi va famba hi leswiya va dya vanwa i mani a va nyikaku mali mi nga ta swi sungula giyana hi ku hicisetela vanhu i munhu a fika a weriwa hi munhu a lova hi timhaka ta ku swilo sweswo swi unplanned a swi kunguhantiwaka. Mara loko se munhu a lova hi la se hi lavaku la ta tiva a ye kwini va ka ku ri na sweswiya swi vuriwaku march and march a wu rhangeriwe hi mani hi la hi lavaku va rhangeri kona. loko se kufanele ku ciciwa nandu kusuka ka inquest uya ka meda un'wana munhu fanekele a byarisiwa vutihlamuleri hi swi tweni ku ka swiyenge swa mabulu ve ri va ta hlengeletana laya a mopani spa hi lava ya ku va ya hlengeletana kona na mixo ku na nhlayo ya vanhu ku ya kolomiya ka va ma 600 kambe a swi hi chavisi and a swi hi phenikisi aka Malamulele a hi sikuma swiviko swa tindhawu na loko ri ku va kunguhatini na swi tiva ku GCR yi yingiseriwa ngopfu ka Malamulele nakona hi redi va chawuru switichi leswiya swin'wana swi ta va swi hlanganini parade yi ta va yi ri ka Malamulele a hi xihundla ka miyexe nakona station commander captain Soya Philivers Mavunda va vulavula hi swona ku va redi sasela mani captain Mudau colonel Mudau na vona va kombisile ku va redi hlanganani colonel Dingani Records na vona va redi leswi swi vulaka ku hi ri xifundzhantsongo xa Mopane hambi ku ri Giyani yo yoxe hi tiyimiserile hola ta vona lomuti ku rixa vanhu va ta ndla swilo ku ya hi ndlele leri ri nga fanelana kambe hinkwaswo leswi hi nga swi kombisa hayi ho tshemba ku swilo swi ta famba kahle mahaxi mi ta swi tekela nhlokweni ku na laha nga kunguhata ku ya yiva sweswi vahaxi va mina loko i khaya la yimele siku ro fana na leri nkungu ra yena i ku i fanele ya nghena a vhengeleni a fika pambula swilo swa vanhu a yiva i kunguhate ku endla swilo hi vito ra yini ra March and March that's why ku loko swilo swi nga kunguhatiwanga loko se vanhu va ya va ya endla swilo loyi a nga ta va hlengelete vanhu hina hi ya n'wi byela ku vanhu va wena va endle yini ku ri ku hi ku yena na munhu yaloyo a nga n'wi tivi no n'wi tiva hi ku swilo sweswo hinkwaswo a swi kunguhatiwangi ene a nga swi tivi ku vanhu lava va nga ku n'wi seketeleni ka ntirho wa walowo wa March and March i va mani mahaxi
1: ya yi twarile papa se loko va va kha va heta va hlangana na tinghozi kwala ku fambeni ka siku ra mundzuku va nga mi kuma xinjhani
3: okay community ya sasela mani hinkwayo va xikundu va matiyani va josepha va ntlhaveni c block c na kapwa le ka va makhuvela na va bevula na tindhawu ti ta kwala kusuhani va makuleke nambara leyi va nga fonela ka yona loko va hlangana na swiphiqo hi leyi landzelaka i 079-891-4631. Tayiphinda i 079-891-4631. Kasi community ya kamiyexe kusuka kwale ka Hlomela, Ndindane, Mahlathi, Gawula, Khakhala, Mhlava, Veleni, Block 1 na Block 2. Loko vo tshuka va hlangana na swiphiqo sweswi va hlanganaka na swona nambara leyi va nga yi tirhisaka i 067-595-0254. Nambara ya ka miyexe police station i 067-595-0254. Kasi community ya ka Malamulele hambi va pfukile ku hala xipurapurheni na tindhawu tin'wana na tin'wana nambara leyi va nga yi tirhisaka loko va tshuka va hlangana na swiphiqo i 079-89-11021. I vaakatiko va ka Malamulele lava korhokeriwaka hi police station leya ka Malamulele ku hala ka va mahonisi na tindhawu tin'wana i 079-891-1021. Kasi lava va korhokeriwaka hi police station ya Hlanganani nambara ya police station ya ka Magoro hi leyi landzelaka i 079-890-1408. Tayiphinda nakambe 079-890-1408. Kasi number phone ya police station ya Giyani i 082-414-3738. 082-414-3738. Kasi leyo hetelela i 073-637-8653. Ya Giyani i 073-637-8653. Se muhaxi Munduku ha tiyisisa hina maphorisa yo ringanela muhaxi mi ta va mi khi mihaxa mi tshunxekile va ta va va karhi va xavisa dorobeni va tshunxekile mara lava va nga hava swa mapasi na yini na yini a va lulamise swilo swa vona hi ku loko a ta hi ku tsutsuma munhu hina hi ta ku yi nyiki pasi loko a ri hava hi la chavheni handle ka loko ku ri na xiyimo xin'wana lexi hi xi vonaka ku lexi xi lavaka hi tirha hi tirhele rin'wana se hi nga tiyisisa tanihi maphorisa ka xifundzhantsongo xa Mopane kusuka kwale va Phalaborwa va Hotspruit Nomagale Borobedu Mokwakwaila ba Helensburg Sekgosese hi tiyimiserile ene hi ready hi vambe ngoma ene ha swi tiva ku mopani ya hina a yi nge pfuki yi hi nyumisile ku ta va ku tshamisekile hi le Giyana
1: laha
3: ku rhangela brigade ya Sirakwana inkulu
1: hi khensi swinene hi khensile ku va hi kha hi burisana n'wina kahle hlayisekana
3: hlayisekana na vayingiseri
1: thank you all right Mr. Vayingiseri vera loko mo bayiza hayi khona mi ta tikuma mi ri exitokisini se xa nkoka vayingiseri va jisara fam i ku va hi kha hi ti hlayisa ku va hi nghenela swilo swo ka swi nga boheki a hi ti tshameleni kaya swi vula ku ri nawu kumbexana va xipurisa hi vona va nga na nawu kumbexana va nga na mpfumelelo wa ku va va kha va vutisa munhu ku ri pasi ra wena ri kwini passport ya wena yi le kwini sweswo swa ku fana sweswo ha wo tshemba leswaku himpela mi va twe kahle mesericos
0: leswi vula ku ri ku na ku na ku wena va tlhela va landza munhu loyi a nga na passport va ka va n'wi endla sweswo ivi yena se a tlhela va pfulela nandu
1: va pfulela
0: na khomiwa so mingiseri ti hlayiseni siku leri landzelaka i ti 30 mpela ke Zara Bengirongo fambisana kahle na Robby Marilinga ndzhaku ka sweswo kuma ku awara ntlhanu na ha ri memba ngoveni malandza papa.

0: 21 timinete mix ringene kahle ka awara liya ya nthlanu birthday mbita ka mtiti
1: back jiki jiki it's a me one mtiti lo ka ba itini shayiba
0: ai hlupi ne so chopela nenge nda kunyana ko
1: Bang serbane ngwe makho ikumaka amkele kana ngone ko wa bamba reloaded na ngwe namba ku mkhamfa bana hina kule kusuka kule ka wari liya ya naru ha mi amkela na kambe yo hlelela ti minutes leti nga sana dora nge se se pfala kahle na ngone kambe ke kuna nhloko makala le inga ko nhloko maka itshame kahle indlela le xana hi wi munhu unga taka unga tingenise ka marandzwini na yena hi kuya hi xiimo xa ntirho wa yena Unga kuri maphorisa unga kuri bahashi madokotela maloyara estiva kukuri
0: leringe randane na mini ini
1: ehe
0: ila kutwawe
1: ila kutwa kwa la ya kuri hi wi munotani nga taka inga tingesa
0: mara let's drive awela
1: eh ya we tiri unwana unwana mingisero wa mina wa wela loko u vula ntirho wolowo u tlhe i hlamusela ku ri hikwalaho ka yini i ku a yi khone ngi rhandzana munhu woloye hi mhaka xiyimo xa ntirho wa yena
0: 0608 7 5 9 4 2 mingiseri kaze
2: ahe vakhaza yene
0: ye vakhaze
2: mina loyi ni nga tala ni nga pfuki ni rhandzana na yena ni nyenya muhachi
0: Yeah, Mitsavan gegiwa endo bukazi.
2: Mitsavan gegiwa anana anese dzan kumela kahle no tsasa ka gega gega ngeni ala
0: ma. Akwini, akwini ndo bukazi. Akwini.
2: Kamo hasi. Mwa chuwa rezo mwa ya nge bisai ri.
1: Mila tsama mita ka gegiwa ma.
2: A gegiwa mi la ba.
0: Akwini,
2: Mina nka kumala wa mina vanga nwana vheri kwa famba va kuma.
0: Yeah.
2: Mina nka kumala wa mina vanga nwana vheri kwa famba va kuma.
0: Yeah.
1: Oh, ari
2: ko. Mazwona mara.
1: Ibafuka ona

0: Okay. Hey, baby.
1: Hey, Baba.
0: I have to go and do it. Baba, I'm going to go to the outside.
1: Awini?
0: Outside.
1: Hey.
0: Ay. Sorry.
1: Why?
0: Hey. That's it, Amato.
1: I'm going to go to the outside. Oh, I could make have a good book. I say,
0: Mamma.
1: Now, when I mean us to better than Magumbil, Stumbela le xindleke xindle wa ku kwa la company ni kumbe xa nikena kwa le ekwi wa ku
0: kwa la ti company kwa la ya xindle kwa la ya
1: can see
0: ayi shuma shuma ngana ba
2: hey nyenzani lapha
1: midlolo xitori
2: xitori
1: bona kuna tira vera society na ku kahle
2: vera matumbelelana vanwe
1: wait
3: riperile vanhu va 2 hayi to topic. Ah, mina loyi ni nga ta pfuka ni nga n'wi rhandzangi phorisa mara vo phorisa na socha vanhu valava va trainiwi hi xibamu u to na dyohanyana switsongo va na swifavo u to vhe va ku faka xibamu u vhe u hundza misaveni se hi yo mhaka ni nge pfuki ni va rhandzini vanhu valava va tshamaku va khomi xibamu hi leswi ni swi vonisaka swo ni ri ka muchipisi hlayisekani vanhu va 2
1: se mi la ku dyiwa mlayini
2: wa reta nyana
1: e la go dira enda e
2: le go kgerisa shona ngwana ba
1: e la go dira enda e 0608754 mix red bele ka tlhare ntingo mi jela leso go mono lo ingata ka onga ntingeni sti magenta marandu kumbe ku randana na yena ku ya hi ximo xa ntiro wa yena hi wihi taxi driver va vulavuleni n'wina vi rhayi va nge swi koti
2: mutirheki
1: vi rhambanhu
2: lodi
1: yin'wana na yin'wana vadyondzisi na vona vo
2: mi dume hi swo biha
1: vadyondzisi vo ni karhatela ku loko se swa ku rhandzana swi heleni ehandle se va nghenela vana va xikolo
2: yo
1: nkinganga hi yo yin'wana u kuma ku munhu a tekini a ri na malembe yo hlaya jatini va ku ku na mhantsongo a vula n'wana wa xikolo
2: la si ku nga na xin'wanana 0608754 mi vonisa ku yini nhlokomhaka ya siku ra namuntlha mingisa ra mina xana hi wihi munhu loyi nga taka i nga tinghenisa marhandzwini na yena hi ku ya hi xiyimo xa ntirho wa yehe kombise xikombiso hi ti-profession ta ku hambanahambana ni nga ku ri maphorisa vahaxi madokodela maloyara hambi ti-principal n'wina mi yi vonisa ku yini nhlokomhaka
1: nkandziso
4: vaxumi vanhu vambirhi exitichini mhani eka xikwavelaa vadrayivha mabazi na mathekisi ni nge pfuki va rhandzani na vona tanki
1: vadrayivha mabazi na mabazi va mi hlaya laha mani ku mi lunghile
2: vera mitirhe
1: a ni ku mi
2: lunghile
1: hayi no very high khona n'wina laha right ya mahlweni ka 0608754 mingisero wa GSRFM bele riqingho laha hi twa hi wena mingisero swa ku u rini ke ka nhlokomhaka mingisero wa GSRFM a hi ngo hi n'wini sesi hi wihi munhu loyi mi twaku a chavisanyana profession ya yena ku mi nga tinghenise kahle ka timhaka ta marhandzu
2: ni twa hi nga ku maloyara a maphikiziwi
1: okay
2: leswi va swi vulaku vona va tshama va ri rhati
1: oh.
2: Ivi madokodela vona va tlharihi ku tlula van'wana ku tlharihi vo ntsena tlula tikweni loko i ri ka profession yin'wana hambi yi dyondzeki na hambi a wu dyondzekangi ya wena opinion a yi na nkoka ka vo
1: okay
2: ya vo hi yona yi nga na nkoka
1: taxi driver ke
2: hayi ni nga va hembela vabuti wa me
1: van'wani va hanyeka a hinkwavo vo ka va nga ri ka
2: mara hi ku ya hi ku twa leswi vo tala va swi vulaku ingaku a va tirheki
1: okay
2: kwalaho ka ku cincacinca vasesi
1: a ku na taxi driver a xinuna laha yi bela riqingho mi hi byela
2: mi tiyimelela
1: hayi mi hanya so
2: mi tiyimelela
1: mi hi hlevela nyana
2: ku ri kahlekahle mina nkingha ha yini
1: hi matimba hayi be hi fonelini va pfuka demand van alband mananis hayi hi fonelini
2: hi twa hi n'wina vabava ku ku humelela yini mi ni hlayini kwala taxi rank veri loko ku hindza vamhani mi ku hey ku na space vena loko hi kha hi jika yi nge vuyi ku nga vangi na xigirlfriendani laha ndzini
1: swa humelela ve ri kwala xitichina layicha kona mina no hlamala na vayisa lavava ku ri loko va heleketa varhandziwa wa vona as vona ku andeni ka taxi akuna munhu ku vona taxi driver aku hayi khandi ya murandiwa inga yendle sweso a khandi le nga na vanhu veri vahisa lava a va kahle 060
2: se loko o fika taxi yi yima n'wi yimerile
1: hayi vatlherini
2: okay e taxi yi fika yima munhu wa n'wi yimele kwala patwini yi fika yima e kuma ku i chika ku ri yena ntsena langa laha ndzeni laya a ku nga yena na taxi driver mi ta ku yini mi vheta mi ku nambara yi fambini laha
1: loko a nge khandziyi taxi leyi nga na taxi driver
2: ntsena loko o va a kha a ta
1: loko a ri ku teni a fika a chika
2: a fika a chika laha ku nga na yena na bar driver
1: halala
2: u fayekile mu
1: vhete u nga khandziyi loko mi ri vambirhi vhete chika i nga fiki ku na rungula ri rhumeriwa kahle lapa va ku eskimi ri perile minjhani vahaxi va mina va ka GSR Giyani radio community mapfukaxana yo mina one i phorisa 2 i vanhu vo tirha aka ti-society 3 i ma taxi driver 4 i mathichara 5 i ma security ha swilo sweswo yo sorry hina va hi katsaya
2: va ku do
1: hina hi kahle
2: duma ku biha nhlekisa hikwalaho ka ma society mintlha yini
1: kwalasoietyini
2: ku humelela yini
1: loko
2: loko mi ya ku lahleni
1: van'wana
2: n'wina mi
1: fambisa ku yini kwalano
2: n'wina mi busy kwalano
1: va society fowunelini taxi driver ni fowunini mamabazi ni fowunelini 060 na n'wa yi fowuneleni mi tiyimela laha leswi va swi vulaka vanhu lava hi swona na
2: ya mindla yini kwalano
1: ku ndle ka yini
2: 060875942
1: swa ku ri na loko n'wanuna ku ri he mani ni tirha a society
2: ni nga tshembi se loko i ri n'wansati ke
1: ku tshembisi nchumu
2: vanhu va xikwembu
1: a ku tshembisi nchumu
2: i ya ntirhweni munhu waloye a nga zanga ya ka swona i ya ku tirheleni ka vana na ndyangu wa yena
1: i ntiyiso sweswo va ri ku na switumbelelani leswi va ku swi ri kona kokwalako
2: ene hayi ku hi hinkwavo vayingiseri va hina ko va nhlokomhaka leyi va ku yi kha yi ri
1: hayi ku va tshikisa mintirho
2: a va tshiki ntirho
1: wo bula hi wo bula na n'we ani so risimu ra landzela big 0GSRFM i nghena kahle le ka 21 minute i nghena kahle ka orlandse wi ta va kha tsumela kahle ka xiyenge lexiya xa ku ya navela kahle birthdays eka vanhu lava birthdayaka eka siku ra namuntlha hi nga languta kahle ka mukandziyiso wan'we na marito kuma leswaku a yi khona ke mukandziyiso murhumeleni hi tlangini tshamisekini xandla henhleni ka xin'wana xandla sumu ra kona Felix Jackson a ku loko ni ku vitana kasi ka ta ka sweswo mingiseri a vuya kahle le ka ku navela kahle birthdays

0: Swibeka kahle le ka mune wa timinete ku bile awara ya ntsebe ka madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko i ta miganga va karhi ma amukela tindhawu hinkwato la mpfuleleke xiyanimoya xa GSR FM eka madyambu ya siku ra namuntlha siku i siku leriya ra vumakumembirhi kaya ka n'hweti ya Khotavuxika ka lembe ra 2025 tsundzukani nongonoko wa ta miganga wu kona kusuka kahlela ka awara ya ntsevu kuya fika kahlele ka awara ya nkombo. Awara ya nkombo wu kona nongonoko wa ta mitlangu na ntombedzi nga ri va loko khensa kusuka kahlele ka xipano xa Bambari Loaded hi lava mi tisela kahle nongonoko wa matimba swinene kusuka kahlele ka awara ya nharhu ku ta fika kahlele ka awara ya ntsevu ka madyambu ya siku ra namuntlha. Loko va hi karhi hi langutisa kahle eka swiviko leswi nga ta va hi karhi swi khumba eka madyambu ya siku ra namuntlha, nga va hi karhi hi khumba kahle le ka murhangeri wa nhlangano wa Match and Match Jacinta Nqubese Zuma u yehla mfumo ku va va ri karhi va tisa nchavo eka vaaki, nakambe nga khumba kahle le ka xandla xa maphorisa. Poli Buyixele u byele maphorisa lama ya nga xiave ku va va ri karhi va tisirhelela tiko eka siku ra mundzuku hi ra vumbirhi siku ra vumakumenharhu leswaku ntirho wa vona i ku va va ri karhi va sirhelela vaaki, nakambe hi nga tlhela va hi karhi hi khumba kahle le ka ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki hi lava va langutele ku tlakuka ka mimovha swinene eka tindhawu leti kululaka xifundzankulu xa Limpopo, nakambe nga khumba kahle le ka vukorhokeri bya maphorisa Afrika-Dzonga laha xifundzeninkulu xa Limpopo va yise mahlweni na ku lwisana na vugevenga ku tirhisa Operation Chanela ya vumbirhi, nakambe nga tlhela yi khumba kahle le ka meyara wa masipala wa Greater Tzaneen ni Councillor Odas Ngobeni kun'we na va Taxi Association lava va ri karhi va burisana mayelana na ku antswisa mitlhontlho eka vaaki, nakambe nga khumba kahle le ka vahlayisi va mindzelakano Beitbridge Port of Entry Missi na va khomile swibuluki leswa swi fihliwile ndzeni ka nkwama wa rhayisi. Holobye wa ni nga ku premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dokodela Pope Ramathubela ri na nhlengeletano ya xikhongelo xa lembe na lembe ku va va ri karhi va burisana na vamana na meyarankulu wa masipala wa xifundzantsongo xa Vembe Kansela Mela Ncauke a endzela muganga wa Phukwane ra vuntlhanu hi siku ra 26 ku va ri karhi a langutana na swiphiqo kun'we na mitlhontlho ya mati eka tindhawu leti. Ya swi veka kahle le ka nkombo wa timinete ku bile awara ya ntseveki madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko i ta miganga va yi karhi hundzela endzhaka sweswo hi teka nongonoko wa ta miganga ku ya amahlweni ripirini.
1: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito.
2: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 80,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavhara ku wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi, leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand, 140 i tikumela 15,000 rand, 180 u tikumela 20,000 rand, 220 u tikumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84, kasi loko u hakela 200 rand u tikumela 10,000 rand loko

0: Mela 30,000 rand. Kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months. Eka refra mangu wa mova ku haba waiting period. Loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaku 48 hours ntsena. Titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757. Inga tlhela u sendra email eka admin@shibasa.co.za.
1: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM rito rixaka.
2: Swi veka kahle le ka 10 minutes ku bile awara ya ndzeve ka madyambu ya siku ra namuntlha. Va ri karhi yi langutisa kahle eka swiviko leswi swi va ka swi karhi swi sungula la nongonoko kumbe mahungu lama veke ma ri karhi ma sungula nongonoko. Va yi karhi yi khumba kahle le ka meyarankulu wa masipala wa xifundzhantsongo xa Vhembe, Councilor Myelani Tshauke, hi loyi va ri karhi endzerile emugangeni wa Phukwane ra vuntlhanu ku va va ri karhi va yise emahlweni na ku languta swiphiqo kun'we na mitlhontlho ya mati. Meyara loyi a nga va ri karhi a vula leswaku vaaki hi lava va nga va va ri karhi va tshama mpfhuko lava nga va va ri karhi va kombisa kusuka eka xa mopani.
3: Namuntlha hi fikile laha hi ri Vhembe district municipality. Ku ve na ti-problem leti vaakatiko va nga hlangana na tona from 2019. Vhiki leri nga hela ndzi ka Nghezimani, loko ndzi ka Nghezimani ku fika mukhegulu va tikomba va nga tsakanga, va byeriwa ku nolangeni mitining ma ku ni lava ku vona munhu loyi nge mabanana wa ta kota ku n'wi pfuna. So kokwani laha hi va ri yin'wana nhonga wa mati. Va trendile ka social media va kha va rila ni ka SABC TV va kha va lavana na timhaka ta mati from 2019 until today. Se a hi va vhakerile namuntlha na vaakatiko hi hlangana hi vona ku hi ta ndlisa ku yini ku va kota ku kuma mati. Va vurile ku va vi na ti-battles na muganga yo karhi hikwalaho ka ku pfalela na mati va nga na kumi mati from 2019, leti va ngwaku hi ti-illegal connection, which I believe ku it's just that lava ofisi ya hina ku ya ya tirhana na tona ku vona ku ti-illegal connections ti nga disturb muganga yin'wana ku kota ku kuma mati. Mara mo ni komba ku mukhegulu lava she's a hero ka village leya la Phukwane because va ve brave ku nana a mithinini ka ni chera mithini ka muganga wo karhi va ku valava munhu wo fana na mina last week. Va ni humesa mithinini, va ni yimela, va va patient. So namuntlha a va ri guest ya vona namuntlha na vaakatiko va munhu lava chayisile mithinini hi tekile ti-decision to karhi na vahukosi na water committee ku ri ta va borela bohole. At the meantime loko va borela bohole, bohole leyi ta paka yi va nyika mati and bohole leyi a yi ya ya sungula ku endliwa next week, yi sungula ku endliwa namuntlha, sungula ku borhiwa namuntlha ku va kota ku kuma mati. Mara ku na water reticulation loko ni kha ni ta kokwana, water reticulation leyi yi komba swiphayiphana ka ha ri hava yi vandalaiziwile ku ri ni loko se u la ku lunghisa la ku mati ma kota ku fika vana va hina yini ya va byela kaya va nga onhi swiphayiphana a hi hlayiseni infrastructure ya hina ku yi ta kota ku famba. Water reticulation leyi yo a mi ndla ku mi kuma mati hi before 2019. Vanhu lava va nga mi pfalela mati ku water reticulation ya n'wina yi nga tirhi ta nyana ni vulavula na vona because research se endlini na vula ku lavisisa se hi lavisisi ku yini xi endla ku mati ma nga fiki. Ku na ti-news tank tin'wana lama nga koka mati va mapala ku ma nghena ka vona ma nga fiki hinkwavo.

0: toilet na ti jumping castles ba di shabisa lei ba ya pfumeleriwa ba kumeke bafana bafana complex kuna mutana na tepawe unga va fonela ka 0792923334 sky tents e company yo sungula ba yita e gyanita shavisa matende na ti mobile freezer sky tents Lightumadwe gena malamlele yiri tsama u kufumerile xixika lexi hi mintsango ya bona yele hansi hansi tana u ta kumela IBR roofing sheet 0.27 hi 6 wa dimitara hi 279.90 kuma 7 piece bathroom accessory set hi 399.90 ntsena u nga tlhela u kuma bathroom cabinet combo set leyi kumekaka hi mihlovo na ti-design to hambanahambana yona yi sungulaka 1499.90 endle xikweleti namuntlha naswona u nga kuma ku fika kwalomu ka 750,000 na Capitec la duma where you save and score Capitec is an authorized credit provider an FSP initiation service fee naswona ku na swipimelo
1: Ya loko sasa being sira mina na mina ntobio zenya ka nongono kwa Sportville. Hai kare bula mina na wena loko ha ta va ya mavengeleni ni vani ku byela leswaku ti team ta la Africa kahle kahle loko nangutisa aka ti knockout kumbe xani ka last 32 ta kota ku swivona leswaku hai a tinge a ti oloveriwanga na ka ntsongo tsongo loko nangutisa swipani leswi nga kona aka last 32 ta kota ku swivona leswaku ti team letiwani ti fanele ti tirha hi matimba ku va ti kota ku va ti hlula kumbe ti boxeketa ku ya ka last 16 loko u langutisa ni ku byerini leswaku xipani xa DR Congo xi hlangana na xipani xa Nghilandhi xipani xi nga na vatlangi va kahle ngopfu loko languta le mahlweni le vatlangi lava rhandza ku va va kora swinene kasi loko languta DR Congo i xipani lexi na xoho xi lava ku ta endlela vito xi lava ku va xi tiveka Afrika amisaveni hinkwayo na vatlangi va koho va na ndlala ya ku va va koretela tibolo nkarhi na nkarhi so hi ta va hi karhi hi vona game ya matimba kasi game yin'wana ka ri ku hlamusela hi yo i game ya xipani xa yona Senegal na xipani xa Belgium laha na koho hi nga ta va na game ya matimba swinene loko langutisa vatlangi lava nga ka xipani xa Senegal va swi tiva va tiva swinene vatlangi lava nga ka xipani xa Belgium vo tala va vona lava tlanga ka xipani xa Belgium aka xipani xa rixaka vatlangini na vatlangi lava va nga kona aka xipani xa Senegal mingiseriwa mina so ku ta va ku ri ku tivana na ku va va karhi va langutisana leswaku hayi kahle kahleni va mani va nga na matimba loko swi ta ka ku va va lwela ku ya ka last 16 kasi game yin'wana na yona yi nga ya matimba swinene i game ya Colombia na Ghana ku ta dyiwa n'wana n'wa xiyima yima loko xipani xa yona Colombia xi tlanga na xipani xa Portugal mingiseriwa mina vo yo hefu loko n'wa timpepe a ba xitswiriri va Portugal ni vulavula hi xipani xa lexi xi vaka xi kha xi rhangela kumbexana mukapteni wa koho ku nga Cristiano Ronaldo mingiseriwa mina ende loko nangutisa xipani xa Portugal xi na vatlangi vo tala lava nga na ntokoto swinene mara xipani lexa Colombia lexiwani xi vandle leswaku va hefemula 90 minutes hinkwayo loko n'wa timpempe a ba xitswiriri va tsutsume swinene xipani xa ku tsutsuma swinene Ghana yo fane yi tiyimisela ku va yi kha yi tsutsuma kahle kaleni I think to be honest ti team ta la Africa ti fanele ti dyondza ku tsutsuma because ti team ta le matikweni ma le Europe i ti team leti ti nga na xipidi xikulukumba loko swi ta aka ku va va tsutsuma vanhu va la Afrika hi ku angarhela va hatla va karhi loko u langutisa xipani xa Afrika-Dzonga ku na vatlangi vo tala lava se a va humesa marimi loko yi ku 45 minutes i n'wi kuma munhu wa kona a bawuluke na nomo hi ku karhala ni vone oswina polo stolo a karhele ku tsutsuma mingiseri ya mina se u ta kota ku swi vona leswaku va fane va I think the team ta la Afrika to tala ti tolovele tikitaka let me put it like that loko swi ta ka timhaka ta ku va va tsutsumisiwa va hatla va karhala so va fanele va dyondza ku va va tsutsuma swinene swi ti kombi nga ku a training a va dyondzisiwa ku tsutsuma kasi ti-team ta le Europe va dyondzisiwa ku va va tsutsuma nkarhi na nkarhi xipidi xa kona xi tshama xi ri kona kwalaya ka ti-team letiwa mingiseriwa mina so loko i langutisa game yin'wana leyi ni nga ta ku kumbexani xipani xa yona Egypt kumbexani ntikelo wa koho u nga va karhi wo fana i Australia na Egypt hi ta va hi karhi hi langutisa game ya matimba nakona game ya kahle ngopfu xipani xa Egypt loko hi langutisa xi sungule hi ndlela yo ka yi nga ri kahle mara loko xi kha xi ta xi hi kombile leswaku hayi xi kona ka World Cup leyiwani hikuva xi tiyisisa leswaku xi ya aka last 32 xi ya hlangana na xipani xa Australia lexi xi nga xipani lexi rhandzaka ku va ku xi kora tibolo ta ku tala mingiseriwa mina

Oba na ntse mona kupfumela swaku xipansha Egypt xitaba xika xitisisa leswaku xi ya aka la 16 kasi game inwane leyi nga languteriwa hi mahlongati I game ya Cape Verde na xipansha Argentina vanhu va langutele leswaku Cape Verde kumbe xani hi nga khoma xipansha yona Argentina a hi swi timings ra mina u nga rivala leswaku xipansha xa Cape Verde xi drawe mitlangu minharhu aka ti group stages mitlangu hinkwayo leyi xi nga yi tlanga ka ti group stages xi drawini xipansha lexiwa ku na 2-2 kuna tanda eka tanda ni vulavula hi xipanxi xa na Cape Verde mix ra mi kuna matanda mambiri kusuka aka xipanxi xa Cape Verde so ku ya aka xipanxi xa Argentina lexi tirhandzaka kora lexi rhandzaka ku tsutsuma lexi xi nga na vatlangi va ntokoto mahlweni ya xikarhi ndzhaku ta va karhi hi langutisa leswaku va ta na nxangu yin'wani va ku yini because xipanxi xa Argentina I xipanxi lexi na xona xi va ku xi kha xi kombisa leswaku we are defending champion and we are here to take the cup again. Loko una ngutsa xipanxa ka vet, xipanxa xi ta ka World Cup pro sungulo since xi simekiwa xipanxa xiwa. Xi hikomile swa ku xi na yini. Loko una ngutsa ka vet, tiku ra kona ro vana vanhu nyana 500 and something. 1000 wa vanhu ntsena aba fiki na million vanhu va kona vanga le Cape Verde so ku ta va matimu ku va xipani lexa yona Cape Verde xi va xiyimisa xipani xa Argentina aka last 32 ana va ta swikota vanhu va le Cape Verde ku va va yimisa xipani lexi nga ta defending champion a hi swi timing sir wa mina mara ku nangutisa ntlangu wun'wana lowuwani hi lowu ni lava ku va ni kha ni wu nangutisa ming sir wa mina ntlangu exikarhi ka Morocco na Netherlands ni lava ku va n'wi langutisa phela xipani xa Morocco I xipani lexi chavisaka swinene ka loko swi ta ka ti-team ta la Afrika xi hi kombisini leswaku xi capable ku kora va swi kota vatlangi va kona ku va va va ka ntshikelelo ka swipani swo tala so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku Morocco va tirha njhani loko va hlangana na xipani xa Netherlands lexi na xiprova loko ni nga hoxisanga nga ku hi dline ku vona xipani xa Netherlands aka ti-final hi 2010 la Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina andzhaku ka 2010 swi tikomi nga ku xipani lexiya a xi ri ka 2010 xi hahluleleke ngopfu vanhu vo fana na vo Ian Rubin a va nga ha ri kona laya ka xipani lexiya xa yona Netherlands miyingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku va hi tswalela yini vanhu vo fana va van Jack laha ka xipani lexi xona Netherlands hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku vanhu vo fana va Rabat laha ka xipani lexi xona Morocco va hi tswalela yini ku rhandza ka hina I ku va xipani xa laha Afrika xin'we ntsena kumbe swimbirhi kumbe swinharhu kumbe hina hinkwaswo miyingiseri wa mina swi ya ka laha 16 a hi swi tivi leswaku swi ta endleka na loko ku langutisa ku na xipani xa Algeria xi na switalent na woho wu ta va ntlangu wa kahle ngopfu hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku Algeria va tiprova na aka xipani xa Switzerland kasi ntlangu wun'wana lowu na wona ni lava ku langutisa leswaku wu famba njhani I ntlangu wa Ivory Coast na xipani xa Norway xipani lexi xi rhandzaku ku va xikora swinene xipani xa Norway na xo ntlangu wa xoho wa ku hetelela I ntlangu lowu va nga tlanga na furwa laha yi nga va yi bukutela hi tibolo ta mune eka yin'we so aka nkarhi wa sweswiwani aka last 32 va swi tiva ku loko vo va biwa va huma laha hi nga ta va hi karhi hi vona bolo vanhu vo fana na va Haaland a va zanga va nga nyikiwa chance ya ku va va tikuma va rahara bolo ka ntlangu lowa wa xipani xa yona furwa na xipani xa yona.

So ita vaka ri vona leswaku va swi kota ku va va hundandza va ya Sweden na kumbe ku to fana na kwalawana. Kasi ntlangu un'wana lowu nga ta va wu ri kona na wona hi ta va ka ri wu langutisa i ntlangu exikarhi ka xipano xa Germany na xipano xa Paraguay mingiseri wa mina. Ta va karhi hi langutisa leswaku Germany va ti reviva na khalenyana Germany hi va langutisini kumbexani hi dline ku va vona va tirha hi matimba loko swi ta ka timhaka ta World Cup na xipano xa Paraguay ta va karhi hi langutisa leswaku va va karhi va tlanga njhani kwalaya. Kasi USA va na xipano xa Bosnia loko langutisa USA lava nga ta hi kona va le ku koreteleni ka tibolo swinene. Xipano xa Bosnia va fanele va boya tikhokho kahle leswaku xipano xa USA xi nga koti ku va xi tsutsuma hi ndlela leyi xi tsutsumisaka swo va kora swinene va hisala va xipano xa USA. So hi ta va hi karhi hi langutisa ntlangu leswaku Bosnia ro sungula va nga swi kota ku va va macha va ya ka last 16 na kumbe USA va ta endlela matimu na vo va macha va ya ka last 16 mingiseri wa mina. Kasi ntlangu wun'wana nkulukumba i ntlangu exikarhi ka xipano xa Portugal na xipano lexiya xa yona Croatia. Modric versus Cristiano Ronaldo mingiseri wa mina ta va karhi hi langutisa leswaku Cristiano Ronaldo wa swi kota ku va very last kick ya yena leyiwani yena Cristiano Ronaldo hi ta va karhi hi langutisa leswaku aka last kick ya yena a nga swi kota ku va a teka xipano lexiwani a xi yisa kumbexani ka last 16 hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku kahlekahle lava ta ku hi kona xipano xa Portugal a ku le ku oloveni na switsongo hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku va ta swi kota ku va va gonya ntshava ya Croatia kumbe Croatia yi ta va yi kombisa Portugal leswaku bolo yi tlangisiwa ku yini na i game yin'wana ya kahle ngopfu vanhu va karhi va rhuta kumbexani va karhi va yimisa mavoko va tlhela va huwelela leswaku Cristiano Ronaldo ingaku a ngo teka khapu leyiwani ana yo vulavuriwa kumbexani ku tlangiwa bolo a hi swi timingiseri wa mina mara mhaka koho i timhaka ta ku Croatia hi ta va hi va ta va langutela xipano xa Portugal lexi kahlekahleni va va kha va vula va tlange hinkwavo leswaku va lava ku pfuna Ronaldo leswaku a nga ku a nga famba na khapu leya World Cup ya 2026 mingiseri wa mina. A hi langutisi ntlangu wun'wana na wo lowu nga kona Australia na Spain hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini ka ntlangu luwa wa Austria na xipano xa Spain mingiseri wa mina laha hi nga ta va hi karhi hi langutisa leswaku a ni tivi xipano lexa Spain xi na vanhu lava va nga duma mara a swi ti kombi ingaku na ku duma ka vona va ta va hi kombisa swin'wana swa ku hlamarisa mingiseri wa mina. A hi langutisini leswaku xipano xa Spain xi hi tela na swin'wana swa ku hlamarisa mara a swi ti kombisi swona mingiseri wa mina a swi ti kombisi swona na switsongo swo tikombe ingaku xipano xa Spain ka ha xota loko langutisa vatlangi va koho a va tlangi hi ku tiyimisela loko swi ta ka timhaka ta ku va va tlanga mitlangu leyi ya World Cup mingiseri wa mina mara hi ta va hi karhi hi langutisa ku va va fika ka last 32 swi hi komba kahle leswaku va kha va pick up kumbexana va karhi va langutisana hi ndlela leyi nga fanela mingiseri wa mina. Loko langutisa a hi va hi langutisini leswaku ka xipano xa yona Spain vanhu vo fana na vo Velvet vanhu vo fana na va Nunes va karhi va tirha hi matimba lahaya va karhi va langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini vanhu vo fana na va Laporta Rodrigues vanhu vo fana na vo Pedri vanhu vo fana na vo Loreto a hi langutisini leswaku kumbexani va nga hi komba swin'wana swa kahle swa ku pfuna xipano lexa xa yona Spain mara hambiswiritani ka ha ri na chance cause va le ka last 32 vanhu vo fana va Yamal a nga se hi komba nchumu Yamal leswaku yena u dume yini ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge loko swi ta ka xipano xa rixaka xa Spain. So hi ta va karhi hi langutisa leswaku kumbexani a nga jikisa tikhamera ti kombetela yena. Pedri na yena a hi se vona nchumu xo hlamarisa lexi va hi kombaka xona eka xipano xa Spain kumbexani aka ntlangu lowu wa last 32 va ta hi komba swin'wana swa ku hlamarisa loko swi ta ka timhaka ta ku va va kota ku va va qualifyela ku ya ka last 16 loko langutisa Spain 2010 va hi kombile leswaku va dume yini loko langutisa team leyi a yi ri kona hi 2010 ta kota ku swi vona leswaku hayi a ka ha ri na wun'we a nga kona laha ka xipano lexa xa yona Spain ku na vatlangi vantshwa ku na swilo swintshwa leswi va ku swi va swi cinca no ka ni nga tivi kumbexana ku teka nkarhi ku va builda team leyi tiyaka ni vulavula hi Spain sweswiwa swi teka nkarhi ku va va builda team yo tiya then va heta nkarhi va tlhela va nga tekanga khapi a ni tivi mingiseri wa mina mara swi ti kombi nga ku ve le ku buildeni va Spain ku va va builda team leyi nga ta va kota ku va yi rhwaletela tikhapi a hi swi tivi mara ku langutisa ku na ntlangu exikarhi ka xipano xa Brazil na xipano xa Japan i ntlangu wukulukumba na wona hi ta va karhi hi langutisa leswaku Brazil na switali leswi va nga na swona loko u langutisa aka xipano xa Brazil mingiseri wa mina u ta kota ku swi vona leswaku va rhwale switani ntsena ku na
vanhu vo fana va Vinicius Junior vanhu vo fana na Neymar I last kick ya yena ka World Cup leyiwa hi langutele leswaku a hi komba swin'wana swa ku

0: amaris loko nangutisini u teka World Cup ari na injury mihisa loyiwa noka ni nga tivi leswaku mudzaberi wa xipano xa rixaka xa Brazil a hlekete yini mihingiseri wa mina mara swi tikomba kahle leswaku xipano xa yona Brazil xa swi lava ku va xi kha xi tikuma xi kha xi wina aka mitlangu leya World Cup loko u nangutisa vanhu vo fana vo Alisson Becker hi wun'wana wa tipala wa ndhuma swinene loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge le Brazil va tshembe yena number one goalkeeper ya xipano xa yona Brazil leyi so hi wun'wana loyi va va karhi va tiyisisa leswaku hayi loko a ri kona tipaleni va ta va karhi va ndla swona vanhu vo fana va maqueens kusuka ka PSG vanhu vo fana vo Danilo kusuka ka Flamingo vanhu vo fana vo Leo Pereira kusuka ka Flamingo Jaleria va ri vitanaka Douglas Santos kusuka ka Zenit na ro ri kona kusuka ka xipano lexi xa na Al Hilal Roger Banez i kona ka xipano xa yona Brazil ta kota ku swi vona leswaku i xipano lexi nga fuwa vanhu vo fana va Fabinho va kona Bruno Guimarães u kona Casemiro u kona ta kota ku swi vona leswaku xipano lexiwani xi na ntikelo swinene vanhu vo fana va Lucas Paqueta i kona la ka xipano xa na Brazil i vafana lava va tsutsumaka swinene mara a va se hi komba kahle leswaku hi va tsutsuma swi tikomba ngaku i battle of who is who ka xipano xa Brazil loko nangutisini not ngaku the criticism ta yena Vinicius Junior loko swi ta ka timhaka ta xipano xa rixaka xa Brazil i timiyete hinkwato aka mitlangu yinharhu leyi nga yi tlanga Jaleriwa ri hi kombisini leswaku ri dume yini ri kora mitlangu hinkwayo mihingiseri wa mina i jaleri ri nga tiyimisela swi tikomba ngaku ka World Cup leyiwa ri tata ngopfu ku tlanga than ku va ri vulavula ngopfu wa swi tiva leswaku ri tshama ri mahungwini ya ku va ri kha ri kombisa leswaku va va karhi va ri yowetela hi muhlovo wa rona wa ku va ri ntimile ka nkarhi wa sweswiwani ri nangutise timhaka ta bolo na ku pfuna xipano xa Brazil aka group stages ri kore ti-game hinkwato mihingiseri wa mina ni ri kora tibolo ta ku ta ku tika swinene ni vulavula hi yona Vinicius wa ka Junior kasi ku na Jaleria ni rhandza ngo celebration ya rona Matthews Kuna ri humaka xipano xa Manchester United ri fanela ku kora swinene na roho ri le ku koreteleni ni le ku kombiseni leswaku ri kona ka World Cup leyiwa kasi loyi ni lava ku vulavula hi yena sweswiwani Rafina swi tikombi nga ku kalela ka World Cup yo tala i le ka holiday a hi se twa nchumu hi yena Rafina a nga le ku tirheni hi ndlela leyi hi n'wi tivisaka swona ka xipano lexi xona FC Barcelona leswi a tirhisaka swona ka xipano xa Brazil hayi wa ha miyerini kasi ku na jaleri a va ri vitanaka Enrique kusuka ka xipano xa Real Madrid a nga lombiwa kusuka ku ya ka xipano lexi xona Lyon lexi kumeka ku le furwa jaleriwa na roho ri kona ka World Cup mara a ri le ku nghenisiweni hi ndlela yaleyo ka World Cup ro nghenisiwa hi ti-chance so kumbexani aka last 32 na le ka last 16 loko vo tshika va yini hi nga ha na ri vona kasi ku na vanhu vo fana va Luis Henrique ku na vanhu vo fana va Gabriel Martinelli va n'wi tiva kahle vanhu loyi Martinelli kusuka ka xipano xa Arsenal kasi ku na jaleri a va ri vitanaka Igo Thiago kusuka ka Brentford kasi kusuka ka xipano lexi a va xi vitanaka Vasco da Gama lexi suka ku le a Brazil ni vulavula hi yena Rian i kona ku tiyisisa leswaku xipano xa Brazil xi va xi kha xi tirha kahle loko u langutisa ntikelo wa xipano xa Brazil a hi fanele hi karhi hi vulavula swin'wana hi xipano xa Brazil leswaku xipano xa Brazil hi xoho kumbexani hi hleketelaka leswaku xi nga na reacha ti-final mara matlangelo ma xoho a me se ni impressa mihingiseri wa mina a me se ni kombisa leswaku xipano lexiwani hi nga ku xi tsakela ku va xi fika ka ti-final ta mitlangu leya World Cup mihingiseri wa mina kasi ntlangu wun'wani ni twiwa ku xipano lexiwani xi le ku favoriweni ngopfu xipano xa Mexico kumbexani mhaka ku ti-host ndlela leyi xi taka hi yona i ndlela leya ya ku xi ze xi ya fika ku halaya ka va matikora final loko wo langutisa xi na xipano xa Ecuador mihingiseri wa mina lexi ni twaka ngaku ntlangu wa koho wu favora xona xi nga ha na wina laniwani hi nga ha na vona xipano xa yona Mexico tanihi ti-host va va karhi va wina mihingiseri wa mina ku nga rivala leswaku ti-host tin'wani ti be Afrika-Dzonga va siku leri ra tolo so ta kota ku swi vona leswaku laka top kumbexani ka round of 32 ti-team ta koho ti bohanini swinene so hi ta va karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku famba yini ku sala yini mihingiseri wa mina nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya a hi languti man'wani mahungu loko ha ri ka timhaka ta mitlangu mihingiseri wa mina hi ta vuya ka Afrika-Dzonga hi ta tshama kona hi langutisa leswaku ku va kha ku famba yini ku sala yini ka Afrika-Dzonga mihingiseri wa mina a hi tsutsumeli aka mahungu ya laha Afrika-Dzonga hi langutisa kusuka ka ti-team ta le ka Betway Premiership NFD hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini mihingiseri wa mina hi va hi karhi hi langutisa leswaku swipano leswi swi nga kona ka mitlangu leya NFD mihingiseri wa mina swi va swi kha swi tirha njhani loko swi ta ka timhaka ta ku va va sayina vatlangi ai sungule hi xipano xa yona Stellenbosch. Xipano xa Stellenbosch xi le milon'wini ngopfu kuva xi xi tiyisisini leswaku ku na vanhu lava va nga ta va karhi va famba laha ka xipano xa Stellenbosch. Loko u languta xipano xa Stellenbosch i xin'wana xa xipano leswi loko hi va karhi hi langute vatlangi va kona vo tala va vona vatlangi i vatlangi lava va nga na ndlala mingiseri wa mina loko swi ta ka mhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge loko swi ta ka xipano xa Stellenbosch. A hi langutisi leswaku ku va kha ku endleka yini loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge laha Afrika-Dzonga mingiseri wa mina. Hi sungula hi xipano xa Stellenbosch ni ku byela leswaku ku va kha ku endleka yini aka xipano xa Stellenbosch. Ku na vatlangi vo tala va nga va karhi va vuriwa ku suka ka xipano xa Stellenbosch leswaku hayi va va karhi va suka laha ka Stellenbosch. A hi sunguli hi ri ni langutisa leswaku hi va hi karhi hi sungula hi mani ka xipano xa Stellenbosch. Ja leri va ri vitanaka Omega Mdaka. Ja leriwani va va kombisa leswaku kusuka ka xipano xa Stellenbosch ri ve ri sayina permanent deal ku ya ka xipano xa AmaZulu. So ja leriwani va ri karhi suka ka xipano xa yona Stellenbosch ri tsutsumela ka xipano xa AmaZulu. Kusuka nguva leya ya 2026-2027 hi ta va hi karhi hi vona ri karhi tlanga mitlangu ya rona aka xipano xa AmaZulu. Kasi wun'wani kwalaho ka xipano xa Stellenbosch loko na ha vulavula hi Stellenbosch leswaku vatlangi va le kusuketeleni swinene va va tiyisisa leswaku Stellenbosch has announced center forward Muzokuhle Khanye u ta va karhi a ri ka loan kusuka aka xipano xa Stellenbosch ku ya ka xipano xa Chippa United. So hi ta va hi karhi hi n'wi vona kwahalaya a va karhi a raha bolo kona. Kasi swin'wana nga khomela swona mingiseri wa mina loko ha ri ka timhaka ta vatlangi kusuka va ya hala va ya hala a hi tsutsumele ka xipano xa Durban City hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini. Xipano xa Durban City va va babayisa vatlangi lava landzelaka ni nga ta va ni khale ku hlayela vona mingiseri wa mina Terence Mashego ja leri va vitanaka Ronaldo Manman Simphiwe Mahlangu hi van'wani va majaha lama kahlekahleni ma va kuma karhi ma tlhelela aka swipano swa wona. Kasi ku na vatlangi lava ti-contract ta vona ti nga expire va va ka karhi va ku hayi mi famba kahle. Kasi ku na jaha leri a va ri vitanaka Falakhe Tshanini na yena u va karhi a suka laha ka xipano lexo xona Durban City ku ya lava madyela rihlaza kun'wana. Kasi ku na Odwa Nyulu hi wun'wana na yena a nga ta va karhi a ti lavela madyela rihlaza kun'wana ku nga ri ka xipano lexa xa yona Durban City. Kasi loko hi langutisa ku na jaha leri a va ri vitanaka Jocelyn Kamatuka hi wun'wana na yena a nga ta va karhi a famba laha ka xipano lexo na Durban City. Kasi ku na jaha leri a va ri vitanaka Onele Rulwana hi wun'wana na yena a nga ta va karhi a suka ka xipano xa Durban City. Kasi wo hetelela i Lindokuhle Nchoko hi wun'wana na yena a nga ta va karhi a famba laha ka xipano lexo na Durban City. Kasi loko a ha ri ka vatlangi lava va karhi va sayiniwa va karhi va famba ku na jala kusuka ka xipano xa Orlando Pirates hi ve hi swi twa leswaku Sipho ka Mbulu leyi a nga va milon'wini ngopfu jala leri ve milon'wini ngopfu a ni na ri vona malembe mo tala 29 years old Sipho ka Mbulu swi tikombinga ku matikhomelo makwe loko swi ta ka timhaka ta ku va a yingisela ti-coach na ku va a yingisela management a nga va karhi a teka mithetho wolowo mingiseri wa mina. Mara hambiswiritano endzhaku ka loko xipano xa Orlando Pirates xi va xi paluxe leswaku u ta va karhi a suka ka xipano xa Orlando Pirates agent yakwe nkulukumba Mike Macab i va a tiyisisa leswaku hayi i swipano a swi telela Afrika leswi a swi ka swi lava jaha leriwani Sipho ka Mbulu. Mara hambiswiritano xipano lexiya xa ku huma le a South Arabia lexi va xi vitanaka Zaco SC hi xin'wana lexi xi kahlekahleni xi nga va xi tisa maphepho lama ma nga tshamiseka lama ma helerini lama ma fambelana na swilaveko swa vona. Kasi va va va tiyisisa leswaku xipano xa na Zaco xi sayine jaha leri Sipho ka Mbulu leswi vulaka leswaku u ta va karhi a tlangela xipano lexiya xa ku huma kwalaya va South Arabia mingiseri wa mina. So hi ta va karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini hi yena Sipho ka Mbulu ku ya emahlweni mingiseri wa mina. Hambiswiritano u yingisele nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya. Kasi swin'wana nga khomela swona kusuka ka xipano xa Motsepe Foundation Championship Amatux va va tiyisisa leswaku the former Mamelodi Sundowns coach Michael Loftman hi wun'wana loyi nga ta va karhi a tsutsumela aka xipano lexa xa yona Amatux ku ta va a langutisa leswaku u va karhi a leader xipano lexa xa yona Amatux mingiseri wa mina aka nguva leya 2026-2027. So hi ta va karhi hi langutisini leswaku kulukumba Michael Loftman va va karhi va zamazama leswaku xipano xa Amatux xi va xi kha xi tirha hi ndlela leyi nga fanela. Kasi loko a ha ri ka mitlangu leya NFD kumbe Motsepe Foundation Championship mingiseri wa mina hi twa leswaku Cape Town City va va tiyisisa leswaku nkulukumba Kick and Westman kumbe Westfall Man u ta va karhi a a teka eswikhiya swa ku va a langutisa swilo hinkwaswo laha ka xipandi xexo yena Cape Town City loyiwa ku vuriwa leswaku I CEO leyintshwa ya xipandi xexo yena Cape Town City ta va karhi hi langutisa leswaku kulukumba Kicken va hetela na yini ka xipandi xona Cape Town City lexi nga va xi tsandzeka ku va xi wina aka mitlangu leya ya ti-playoff miyingiseri wa mina ta va karhi hi langutisa leswaku va hetela na yini CEO leyintshwa va hetela na vatlangi lavantshwa lava nga ta hi komba swiswintshwaki kumbe ku to fana na kwala a hi swi tivi mara leswi swi tivaka I ku mitlangu ya bolo yi vangela torha kasi loko ha ha langutisa vatlangi lava va karhi va ya hansi ni le henhla loko tsumela ka xipandi xa xi nga promotiwa kusuka ka mitlangu ya ABC Motsepe miyingiseri wa mina xi ya ka NFD xipandi xa va cinaka Hope FC va va tiyisisa leswaku ja leri ri nga na 20 wa malembe ri tlangaka mahlweni va vitanaka Torik Kamaldien kusuka ka xipandi xa yona Stellenbosch u sayine contract laya va kombisa leswaku hayi u ta va karhi a tlangela xipandi xa vona a ka nguva leyi taka so hi ta va karhi hi langutisa leswaku mafambelo ma yena kumbe maendlelo ma yena lama njhani kasi man'wani mahungu ni nga khomela wona miyingiseri wa mina loko hi ta vuyela ka xipandi xa rixaka xa Afrika-Dzonga I timhaka ta nkulukumba Pitso Jing Nsimang a ndzhaku ka loko xipandi xa Afrika-Dzonga xi tsandzeke ku va xi kota ku va xi fika aka last 16 ku va ku twala mahembeheve leswaku nkulukumba Pitso Jing Nsimang hi un'wana loyi a nga teka maphepha makwe a ya kombela ntirho ka xipandi xa Afrika-Dzonga a swi tivi 3-time CAF Champions League winner 2 times FIFA World Cup bronze medalist CAF coach of the year nkulukumba Pitso Jing Nsimang I va karhi a kombisa leswaku yena a nga swi kota ku va a rhwala xipandi xa Afrika-Dzonga a xi ndla hi ndlela leyi kahlekahleni xi nga ta tshamiseka a swi tivi nkulukumba Pitso ku nga rivali leswaku va kochini xipandi xa Afrika-Dzonga a ka nkarhi wa sweswiwani ana va vuyela ku ta hi komba swin'wana swa ku hambana leswiya a hi swi tivi mara mhaka ya koho i timhaka ta ku sweswiwani va vuya va ri na ntokoto wuntshwa va vuya va ri na makatla hikokwalaho ka ku va va vuriwe 3 times CAF Champions League winner and hala tlhelo le ka mitlangu leya FIFA Club World Cup va vone va vuya na ti-bronze miyingiseri wa mina va tlhela va vuriwa CAF Coach of the Year a ndzhaku ka loko kahlekahleni va kote ku va va leader xipandi xa Mamelodi Sundowns na xipandi xa Ali Ali eka timhaka ta ku va va wina miyingiseri wa mina aka timhaka ta CAF Champions League miyingiseri wa mina so hi ta va karhi hi twa ku ya mahlweni leswaku ana va ta nyika nkulukumba Pitso Jing Nsimang ntirho kumbe nkulukumba Hugo Bruns u ta ya mahlweni a va karhi a dzabela xipandi xa Afrika-Dzonga ki a hi swi tivi mara swi swi tivaka I ku timhaka hinkwato ti miyingiseri wa mina ta va karhi ku paliswela tona ka nongonoko wa Sportville na mina Ntombi Wezenya a hi jiki mavhengeleni loko hi vuya hi teka tinqingho miyingiseri wa mina hi teka tinqingho hi burisana hi Bafana Bafana ivi hi tlhela hi twa mikandziyiso ya vahisa lava leswaku va va karhi va angula va ku yini loko swi ta ka timhaka ta ku va va humesiwini aka mhaka ya World Cup aka last 32 aka siku lera tolo hi xipandi lexi swona Canada miyingiseri wa mina a hi jiki mavhengeleni loko hi vuya hi vuya na tinqingho i ta ni byela leswaku i vone njhani mitlangu leyi naswo Afrika-Dzonga va fanele va improve kwihi naswo hi kwihi laha wehe i vona ngaku a va ri kahle
1: U nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
0: loko buyisa sweswo miyingiseri wa mina u vuya u ri na mina Ntombi Wezenya Ntombi ya le swikwini swa maleza wa zinjeva nongonoko wa Sportville miyingiseri wa mina ni ku byerile leswaku xisaka xa nghondo a xi nga kona ka majaha masiku ra namuntlha hikokwalaho ka swin'wana na swin'wana ni bele riqingho ka nomboro ya hina xirhandza 060-8875942 hi vulavula hi Bafana Bafana a ndzhaku ka loko va humesiwile wena u yi vone njhani mitlangu leyi va vone njhani Bafana Bafana ka World Cup miyingiseri wa mina va improve kwini va fanele va va tshamiseke kwini ku ya hi wena phela a swi kona swa ku a va improve mi nge improve so u fanele u tlhela u hi byela leswaku va improve kwini va improve kwini hi kwihi lava fanele ku va lunghisa kona Jisera FM hello
2: mpfukini Ntombi Wezenya
0: hi pfukile wo vona na
2: hayi na hi pfukini No, Mashango.
0: Mashango ya ntlangwa bolo hey.
2: Hey, ya that's one.
0: Kwendleke yini mara? Kwendleke yini?
2: Ntombi batlangi batlangini.
0: Mm.
2: Ya batlangini leswa va dzeliswa hi xona hi murhangeri wa vona.
0: Ya.
2: Ya mtlangi loyi nga ta vona ngaku u tlangini nyana.
0: Mm.
2: A ni a va tlanga ngopfu.
0: Ya.
2: Imbekezeni.
0: Skaratini xisa lexiyana ni.
2: Ni saliwa ni va tiyimisela ka ntlangu wa bolo.
0: Mm-hmm.
2: Ngu wa ya a ya America hi ku ya America.
0: Ni vone bolo yin'wani leyi a nga yi tsapa leswaku Mihisa luya yi komini mara bolo leyi ya ku yi tsapise kwina ni swi tivi Mihisa luyani no man
2: leswaku yi ni tsundzuxa loko a ku fika America va ku pfale tigoli timbirhi hi bolo yin'we ntsena leswaku a yi vuyisa hi la tlhelo ka kanenga ni ivi goalkeeper yi nga ri ku a tlha tsutsuma ya tipaleni Mihisa luya loko a ku habetiwa goli a tlha pfala hi nhloko a ha ku fika nyana America ni ku ya
0: leswaku
2: va n'wi themendela eso e kube bolo yinwe bolo li anga aliko nwana nwana a fana ikora a ikora exact a ivuyisa a khatutsuma yi madipailena ni ibi mihisa nwana ba goalkeeper ikora a si dita heda ene ngimbu di komini a beya enhla swinene
0: ya tlange kahle ngoku Mihisa luya
2: ntelo wa ti himself maka coach vele ya xtiva loko vanwana vakha vakuma vari mitlangu ya xavisiwa mhena temba Mihisa lo angese tshama loko a ku tlangeni a tlangela ku wina ama mgame swi vona so kuna goli ya ile a nga ti korela liwe loko hi ba team liya loko hi nga ku hi ava khotsa ku va tlangela ku draw loko mo langutisa game ta ye hinkwato a nga tlangeli ku la ku kora mandisisi se na tola tlangela to tipena i tolovele ku draw leswaku ku va va korini mihisi mi vone na yaleyo hi nga ti kora ko va penati mi swi vona ku aku ya nga swi lavi ku koriwa Mihisa
0: luya ya
2: se hi ku loko ri tlangela ku draw masiku hinkwawo hi nge pfuni nchumu ku laveka tipoyinti
0: ya swi vula ku coach leyi nga tata yo fane yi kota ku twisisa leswaku a hi ndlela munhu ti-favor hi ndlela hina hi hexe ti-favor yi fane yi va na ndlela leyi hina hi nga na yona hayi ya ku ndlela vanhu ti-favor
2: leswaku na vatlangi hi ku ya hi mina leswi nga swi langutisa swona ni ta gina ni nga ha va soli hi ku a vo lo byeliwa voho mikarhi loko mi langutisa loko munhu a ta swi langutisa kusukela ka goalkeeper
0: ya
2: loko mo swi languta ku na yo goalkeeper yi se mhani no ti byela ku yi tlangela ku defense loko yi xiyiwa bola ni ya tshunelela yi tshunelela yi nga ku yela ku banjama ivi va tlhetlha vatlangi yi fika kwala yi fane yi ba bola ni yi yima yi xiya munhu loyi a nga ala kuswana exact
0: a ndla swin'wana swo ka swi nga twali
2: a swi twiseki mara ni ghina ni tshemba ku lana ku langutana loko a tlhetlha vatlangi va yena strikere mikarhi wo tala loko ni languta game yo sungula na menta ku yi xavisisa a ku ri hava xitrikere na xin'we ka game liya vanhu lava va strike i vanhu lava va tlangaka ndhawu
0: ya
2: loko mi languta ku ku fane ku tlangeliwa yini vanhu va kona loko va tlanga ni hambi bolo yi fika kun'wana va xiya goalkeeper va fike sena leswi vula ku va va nga tlangeli ku wina se hi ku ya hi mina vatlangi vo byeliwa loko u langutisa loko ku goalkeeper a yi ba bolo a hi ta ku lava n'wana vo chava vo yisa ka goalkeeper na ye goalkeeper loko a bolo yi ta yi tsutsumeta hambi ku sele 2 minutes va kha va dyiwa wa tsutsumeta a va tlhetlha va tlanga a fika laha a yini se va ta ka yena a nga binja a xiyaliwa nga kwala kusuhani mi swi vona ku i dya nkarhi mara u dyiwa vona leswaku koti hayi sweswo yi nga vula hi ku yi ta vhayisela kwalaha loko ya hi mina vatlangi va ta tlanga loko u languta vatlangi va ku vo byeliwa ku n'wina a tlangelani ku defenda
0: wantwisisa
2: se hayi team yi tlangini tshovini timu reriya hi nga ri tiko hikuva hi nga yi tshame rindla i zamini mfanelo wa vanhu a ti kore na loko va heta ku kora va byele ku na va tlanga ndhawu leswaku mani swi twisisi ku loko vulavula hi team liya mani nga team hi nga vulavula hi yo ro hetelela ni Senegal leswaku a ndzi byela ku hi nge yi lunga ni mitwini ku me no lava yi tetiya ti nga vekiwa ta fleet komba ku ti-team leti a hi languteni a hi vulavuleni hi team liya kevel ma defender mara ma swi lava ku ya kona loko mo langutisa ku loko mo khoma i Spain yo ro sungula ni loko ti ya ku chayeni va Spain siya va kume tiyelo khadi van'wana hi ku se loko ti ya ku chayeni va vokai va ya ku koreni va kokana hi swikhindla matilesi hi languta va ti ya ku thunoto ti ya tlanga 2-2 komba ku a vo kota ku defenda ntsele no kora va swi kota va kore 2 va draw letiya tin'wana leswaku va defenda va kha va swi tiva ku loko vo hi korela hi ta kora se hina hi defenda hi nge se kora Mandisisi, hi byela goalkeeper ku a huwa huwa bolo ku loko languta va ti-team leta hinkwato loko ti-goalkeeper ti khoma bolo ti ba ya mahlweni se hina loko hi fika center ishiya goalkeeper oba go achaba go ya mahlweni ti hansulu vatlangi no swa coach Ivy Isandela vatlangi va zamini aba ku tlangini mara va fanele va tirha leswi va nga byeliwa swo hi coach ma swivona
0: ni tangise swinene
2: loko vulavula hi pizza ni khe ni n'wi hleketa ni ku e hina problem a ni tivi beni xi ri yini kwala xi nga kona beni musi i wa Algeria kumbe mani Kenya swi ku yini sweswiya
0: nga ku Kenya ya Kenya
2: se no vula ku i le ku khoteni mara hina hi ri yini mandlisisa hi lwa pizza a loko ku ku pizza va nga n'wi nyika na loko va va vona wun'wana ma ni ta vhotela pizza na bini a ni vele South Africa mara ku va va vona van'wana va le ntsungeni va xavisa game game yo sungula loko coach ya hina yi lo xavisa game a hi vulavule ntsiki
0: ya ya
2: nkomu
0: thanks swinene ya yaloye a ku ri mingiseri wa hina loyi a ta na mavonelo ma yena loko swi ta ka timhaka ta Afrika-Dzonga vanhu xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga matlangelo ma swona ka siku leri ra tolo mingiseri wa mina endzhaku loko va va humesiwini xipano lexi na Canada a va va karhi va kombisa leswaku va mani va karhi va tlange kahle va kombisile leswaku mbekezeli wa ka Mbokazi tlange kahle swinene mara va kombisa leswaku ey swi tikomika ku midzaberi laya tin'wani ti-game ta xavisiwa la matlangelo ma n'watipala n'watipala kahlekahle ni khale kha hi n'wi blame leswaku n'watipala a nga ndli swona mani a nga ndli swona swi tikomi nga ku a nga swi twisisi leswaku laya a tlanga kona i tlangela xipano lexikulukumba a ngo tlanga njhenje jisera family lowu hi pfukile minjhani na
3: hi pfukile ma na mina ni ku communication ya masiku na mfutiniseloyi hi hlwerisini
0: n'wina hi ku ya hi n'wina a ku fanele ku ndleke yini kwalaya
3: mina ndzi a ku maseko hi yona a phasa mfukeni tolo ku ve lasi emfukeni a phasa maseko bola kota ku tsutsuma a ha tlanga mfukeni a nga tshamanga ndhawu ya right tolo ngarara ma sona ngopu ku la sa ta hala ku swa mesh karinyani mo bona eh tlo le ko la pela fuke na masoko gile nga u wina yo ba ikomini tolo a ba bona kang
0: ya
3: eh bo mana ko ba ku bitela ngo bo hina hina ka pela ti gile ni chachi ba se mo ola hina le ta gile le le ku 90 a ngari gaming a ri ku pela ti
0: matwisisa
3: kuba amathe timine dile extra time ayi ngayi hlaye noma ka fast penal kuba William noma ku ikhamba ngoba kwathi intasi aranga na heta game before
0: masibona phela ikorolwe 90 minutes yiheli ihunzile
3: eh bafana ba hina abanga hari kona game ni abathe tshina tintene bo
0: kasi hayi bata shokiwa hi ishoto le ikulukumba defense ya hina inga boni chumu
3: uya na bolo ka ba masla ala tsama mi tsama lengwe ndi tsinta anda ke mo iku hi tangi ni mara game game man no ka u di kavu ma yi ma smele ni ku hayi lo bona bad ya gela liya si u chayini
0: ndangise swinene
3: ha sa ke
0: ke va karwa kombisa leswaku va tlangeni va fana labawani ku va ku combination va kombisa leswaku maseko mfukeni combination ya kona ingari ku tirheni ka sikulera tolo anga tlangi kona mfukela a tlanga kona ka gambler inga hunda mixer wa mina aka nkarhi wa sweswiwani xipani xa Japan na xipani xa yona Brazil swi le ku tlanga xipani xa Japan xikorini jalera ri tinaka sana ri kore bolo yi ri yoxe ya ku tiyisisa leswaku xipani xa Japan xi va xi kha xi leader xipani xa Brazil ni ku byerini xipani xa Brazil mixer wa mina ni ku xipani xa Brazil a xi ni impressi matlangelo ma xona a va le ku ni impresseni a va le ku ndleni ka swona na ka ntsongo mingiseri wa mina so swi le ku hi komini ka game leyi ya Japan na xipani xa Brazil leswaku xipani xa Brazil ka ha ri na ntirho lowu faneleke wu tirhiwa hambiloko va ri na vatlangi lava va nga na ntokoto swinene ku na swo tala leswi va fanele va ncinca hi xipani xa yona Brazil mingiseri wa mina bolo yin'we ka tandza ka xipani xa yona Brazil na xipani xa Japan lava karhi hi langutisa ku ya mahlweni leswaku ku va kha ku famba yini ku sala yini loko nangutiseni na ka thelevhixini vona Ronaldo de Cemento kona timbaleni ta mitlangu ku nangutisa game leyiwani vona vanhu vo fana va Ronaldinho va kona nkulukumba Gian Infantino president ya FIFA va kona na vona ku ta nangutisa mitlangu leyi nkulukumba leyiwani ntlangu wun'wana na wun'wana lowu u va ku kona wa World Cup a ni swi tivi ku va na nchumu lowu n'wi yisa ku hala na hala i va ri kona ka game yin'wana na yin'wana leyi va ka karhi yi tlanga mingiseri wa mina so u le ku tirheni swinene na yena tanihi president ya FIFA ku va a meka sure leswaku mitlangu leyi hinkwayo i va a fikelela aka yona mingiseri wa mina ta va yi karhi hi ku byela leswaku va kha ku famba yini eka ntlangu lowu wa xipani xa Brazil na xipani xa yona Japan la Japan va nga leader i bolo yin'we eka tandza aka nkarhi wa sweswiwani xipani xa yona Brazil vatikuma va karhi va dya n'wana wa ximayimani ka xiphemu xo sungula xa ntlangu mingiso ra mina ta vona ka xiphemu xa vumbirhi xa ntlangu leswaku va ta hi vuyela na yini mara ka nkarhi wa sweswiwani ku yiwe ku wiseni ka ha ri bolo yin'we ka Japan tanda aka Brazil kumbe xana va ta vuya na yin'wana xangu va xipani xa yona Brazil va hi kombeta leswaku voho va dume yini ka mitlangu leyi ya World Cup mingiso ra mina a hi tlhele ka xipani xa Afrika-Dzonga hi ya langutisa mingiso ra mina loko u langutisa xipani xa Afrika-Dzonga ka siku lera ra tolo mingiso ra mina xi te xi karhi xi swi tiva leswaku xipani xa Canada a hi xipani lexi xi nga olova na kantsongo loko u langutisa vatlangi va ye ka ntlangu lowu va karhi va swi tiva leswaku ku na swo tala swi nga ta va swi kha swi cinca a swi nge fani na le ka ntlangu lowu va nga va karhi va xupula xipani xi swona Korea mingiso ra mina a hi YouTube van'wani va vayingiseri kumbexana van'wani va vatlangi leswaku va khomeke njhani loko swi ta ka mitlangu leya FIFA World Cup last 32 loko va karhi va humesiwa kusuka aka mudzaberi ku ya ka van'wani vatlangi mingiso ra mina hi ri hi twa kusuka aka jaha leriwa ra ka Mudiba Aubrey wa ka Mudiba defender ra xipani xa Afrika-Dzonga mingiso ra mina leswaku u va karhi a ku yini loko xipani xa hina xa Afrika-Dzonga xi va xi kha xi humesiwini aka mitlangu leya FIFA World Cup mingiso ra mina aka last 32 a hi twa leswaku Aubrey u ri yini
4: qualified for these major tournaments before, so yeah, I think he has changed that, the mentality of the players, the way we approach games, because right now, like, we don't really fear anyone, like before, irrespective of the names or whatever, but we believe in ourselves and we believe we can, you know, match any team. Yeah, very positive impact. I think he has changed South African.
0: Yeah, yellow akuru obrimiri ba mingiso ra mina vaka kombisa leswaku loko swi ta ka tournament leyi wani qualify kahle kahle hi kari chaba swinene mara loko swi ta ka World Cup leyi wani mingiso ra mina akombisa leswaku xipani xin'wana xin'wana xa xipa ka xitandleleni ya vona a xi ri xipani xa vakarhi va nga xi chava kombisa leswaku a hi langutile xipani xin'wana xin'wana leswaku a xi ti lexi taka aka nkarhi wa sweswiwani kombisa leswaku va le ku dyondzeni i vafana lava va karhi va dyondza nkarhi na nkarhi so a kombisa leswaku ku ya mahlweni va ta va karhi va improve ku va va endla leswaku xipani xa rixaka xa Afrika-Dzonga xi va xi kha xi tirha hi matimba a hi twi leswaku Tevza Mrembula u ri yini Teboho ka mukwena endzhaku ka loko Afrika-Dzonga yi va yi xupuriwini hi bolo yin'we eka tanda xipani lexiya xa wena Canada ka siku lera tolo a hi twi leswaku Teboho u ri yini
4: much better, especially how we lost the game. So yeah, everyone is sad, and I know we could be proud of ourselves for creating that history, but the way we lost is still a bit bittersweet, you know.
0: Yeah, va karhi kombisa Teboho ka mukwena leswaku hayi a locker room leyi va cincelaka kona ku na gome swinene a kombisa leswaku un'wana na un'wana kahlekahleni u va karhi a tiputa ku na loyi a va ka karhi a tshunelela un'wana hikokwalaho ka ku un'wana na un'wana na gome a ka dressing room a kombisa leswaku a va swi tsakeleni ku va ya ka last 16 hambiswiritano xipani xa Canada xi va xi tisa gome leri nga kona kombisa leswaku ku ya mahlweni hi ta va hi karhi hi tirha hi matimba ku endla leswaku Afrika-Dzonga hi va hi karhi hi tiveka leswaku yi na vatlangi naswona kusuka ka mitlangu ya Premier Soccer League ya Betway Premier Soccer League ku na vatlangi lava va nga na vuswikoti bya ku va teka xipani xa rixaka xa Afrika-Dzonga va xi yisa malembelembeni hambiswiritano va kombisa leswaku loko u langutisa xipani xa rixaka xa Afrika-Dzonga ku na vatlangi vo tala lava humaka Premier Soccer League lava va nga kombisa emisava hinkwayo leswaku va swi kota ku va va tlanga bolo ya minenge va ri va kwala Afrika-Dzonga va karhi va nga tlangela a Europe a hi twi leswaku jaha leri a ri nga va milon'wini swinene jaha leri ka Ime Icon leri va nga kombisa leswaku ri huma Nigeria rona ri ku ri tiva eSouth Africa ku ri kaya ka rona a hi twi leswaku ri va ri angula ri ku yini loko swi ta ka timhaka ta Afrika-Dzonga ku va va humesiwini aka World Cup a hi twi Imen leswaku u ri yini
4: players from around the world. Yeah, I mean, it's just a good experience. And yeah, I mean, you can only grow from this and we look forward to the future.
0: Yeah, Imen a va ka kombisa leswaku kahlekahle ni swi tsakisa ngopfu ku va va tlanga mitlangu leyi ya FIFA World Cup na ku va va tlanga na vatlangi lava va nga duma emisaveni hinkwavo a ku kusuka laniwa ku ya mahlweni i ku va hi kula tanihi vatlangi naswona hi va swi tiva leswaku mitlangu yo taniwa ku va ka ku ti lulamiseriwe ngopfu loko swi tavaka ka timhaka ta ku va va tlanga hambiswiritano mingiso ra mina va tala vatlangi va angurini mudzaberi wa xipano xa Afrika-Dzonga va karhi a kombisa leswaku aka nkarhi wa sweswiwana a nge va a karhi a vulavula hi ku retire a swi tiva leswaku a va a karhi langutisa leswaku wa retire wa retire i ri i ta teka nkarhi ku va a retire swi nga tekateka xiboho xakwe xi jika leswia swaku a nga ha tshama ka Afrika-Dzonga a dzabela xipano xa Afrika-Dzonga ku ya mahlweni a hi tivi ta va karhi hi twa leswaku va South African Football Association va ri ye a hi tsumeka Facebook page langutisa leswaku hi va mani ma nga hi tsalela Saddam u hi tsaleleni Matimba u hi tsaleleni Hitekani u tsaleleni Wisan Richard u hi tsaleleni Gawula Ngobeni Simba u hi tsaleleni Tshikani u hi tsaleleni Dumisani Ndobe ka Sikhwinyani u hi tsaleleni Zax Colbert khense swinene Basani Eric Tarimbeni Bongani Chauke u hi tsaleleni Flora Mabunda u hi tsaleleni Godfrey u hi tsaleleni Johnson Tobias u hi tsaleleni Gian Balo u hi tsaleleni Clifford Ramathuba u hi tsaleleni Tuva ra Nova u hi tsaleleni Kuna Nyeleti u hi tsaleleni Dennis Hlungwani u hi tsaleleni Abi Maswanganyi Pupu Mashudu Gracious u hi tsaleleni Prudence P Makubela u tsaleleni Challenger u hi tsaleleni na yena un'wana la nga hi tsalela mani Lorraine Bridget Chabalala Oscar Jomb Botbiro u hi tsaleleni Khanyisa Sek u hi tsaleleni mani la Xibambu u hi tsaleleni mani la nga hi tsalela un'wana la Kokwani Shayi va hi tsalerini na van'wani van'wani va hi tsalela loko ri mina Ntombi yo Zenya Ntombi leswi kuni swa maleza wa zinjiva tsatselwa ka Hlungwana nene ntukulo ma mujaji nga ri smart na sira mamjaji nwa mathole ka mavuza ka yambuya vapfukeli vanhu lova na tshemba na ku pfumela swaku vapfukeni a hi veni na madyama kahle tiphina hi minongonoko hinkwayo leyi nga ta nghena ka GCRFM mirhandza hinkwenu emakaya hlayisekani ka tindhawu hinkwato na ka siku leri ra munduku a hi hlayisekeni a hi making sure leswaku vanhu va hlayiseka loko swi nga bohi ku i famba u jikajika lomu madorobeni tshama kaya and then swin'wana na swin'wana swi ta va swi kha swi endleka kwalaa dorobeni so a hi phepheni a hi hlayisekeni nga rivali rhandza wa rikwerhu kota loko ti rhandza ai xiximanini na ku rhandza vamakwerhu va ku ta va huma hi le matikweni ma le handle ni mi rhandza hinkwenu makaya
1: u nga durheli wu Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsapp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
5: Hari Marovela Funeral Services hi lahla mirhandzu wa n'wina hi ndlela ya xindzhuti Plan A u joina hi 210 rand Plan B 220 rand Plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka Plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery Plan B 2200 rand ya grocery Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand hey i society hi yi nga ku yinkaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku yinka 4000 rand Plan B 4500 rand Plan C 5000 rand hey hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikosese Wholesale endhaka magezi Hardway na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street emphenama eGapani eJoni hi kumeka extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kuswana na Ravi Ridge eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswana na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswana na le Maname Long Primary School tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala hi xokoxoko 065-525-4253 kumben 074-751-4932 Harimaru Funeral Services. I take the chance. Hekati kasmende ta Armarubela Funeral Services. Mina mlabaka ku joina. Milemkiso ebukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani. Na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
6: Walala wasala Rico Dico iva winu barita's choice awards eka best styling and flooring eka mavengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mitsengo ya le hansihansi yo switeka ti-tiles rino boards leto bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu yo gandlo wa CE stamp leswi vulaka hi fikelela European quality standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulele eka R81 Rico Dico stylish ideas innovative designs affordable prices
7: sky tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matent hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware u nga va fonela ka 079-292-3334 Sky Tents e company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Sky Tents
8: Latumatwe Giyani na Malamulele yi ri tshama wu kufumerile xixika lexi hi mintsengo ya vona ya le hansi hansi tana u ta ti kumela IBR roofing sheet 0.27 hi 6 wa timitara hi 279.90 kuma 7 piece bathroom accessory set hi 399.90 ntsena u nga tlhela u kuma bathroom cabinet combo sets leyi kumekaka hi mihlovo na ti-design to hambanahambana yona yi sungulaka 1499.90 Endla xikweleti namuhla naswona u nga kuma ku fika kwalomu ka 750,000 na Capitec Latuma Where you save and score Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona ku na swipimelo
5: Armarubela Funeral Services hi lahla mrhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti Plan A u joina hi 210 rand Plan B 220 rand Plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery Plan B 2200 rand ya grocery Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand hey i society yi yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sosese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane eJoni hi kumeka extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kuswa na Ravi Ridge eIvor Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswa na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswa na le Maname Long Primary School tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa van'wina kusuka eJoni hi vuyisa Limpopo mahala hi xokoxoko 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarubela Funeral Services Take the chance Heka ti kasmendeta Armarubela Funeral Services Mina mlabaka ku joina Milemkiso ebukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona tsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932

0: wa lala wa sala rico deco eva winba readers choice awards eka best styling and flooring eka mavengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mitsengo ya le hansi hansi yo switeka details rino boards leti bumbula leti nga chaviki mati ti toilet na bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi nxavisa nhundzu yo gandlo wa CE style leswi vulaka yi fikelela European quality standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulele eka R81 Rico Deco stylish ideas innovative designs afford this
1: Unga durele u Tombstone T-Life Group yiri kona laba iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeka xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life

La Duma! Where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee. Nashona kuna shipimelo. Madjanzo traditional healer Dr. Giligili buru ngofambuka kaya balkona bapfuneka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku ya xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzope traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.

0: Resimra kahle risuka kahle le kama kama ke masingi resimra kona rishweke bitu kuma railan master number 247 wa timinete ngene kahle ka awara liya yankaye xivona mingse register fm kun rumela kahle nkandiso wona ri to onzela swa kona ke out phina kahle or queen eka madambu ya sikura na monta kumbe shan ke au yingsela kahle nongonoko or queen ta khomela mingse ri enthen ka leswi nga fika swa kona ithelen leri yan ke rush technique eka nhle ka ni wa sikura na monta eka madambu ya sikura na monta mingse register fm mara na pfuna ku tsamba swa kona le nwana nongonoko stava swi tshamisekile ta kota kwa u yingsela kahle nongonoko ya wena ku hetseka eka lenga ta ri kari landela
1: Botmantos. A cara a mingisela. Mata a mingisela ku antswa. Niri kwala ka ngobe. Na ku tshembana ku pfumela ku ri loko nuna no mbusa ku mingiseriwa hi mani, manga swivula. Mara mono mpfuna, mingiseriwa hi mani, mabunda hi mina ndo kwala ka ngobe. Kwala ka majagani kwala. Empela nkarhi lowu wena a va nga swi lavi, a va ku n'wana a nhwanyana hayi, o tekiwa. Mara sesesi vikati I dyondzo mingiseriwa mani mavundzi mina ndo kwala ka ngobe danga
2: ri perile both mathonsi hi mingisela kahle kwala ka huma 14b I Gezani Plus Maluleke hayi hi ta va na n'wina both mathonsi a hi yini danke
3: both mathonsi ri perini na ni yingisela ku antswa hi ri kwala ka sikunyani yi va mhana xikhongelelo wa jaha inkombo timantosita
4: minjhani minjhani vaxomi nk ni yingisela ku antswa hi ri karhi hi chongoleto kati ku chongola chongola chongola chongola chongola chongola a hi chongoleni ku nga ku ri mali laha mi chongolaka na yena ku nga ri wusanjima ka musugala ka ndhambi mugangani wa ka boroma hi karhi ku chongola chongola chongola chongola chongola tosi
5: Mantosi ya mpfula. Hey, kwala ka tisimu ta khale mani. Loto tlhavula va matswa bemuda. Hey, hi mi yingisela ku antswa hi ri kwala mugangeni wawo hosisi endani mapuve block 18 ha ku ri Billy Ocean ximbinyani a hi yeni muhaxi khatsa.
6: Perin mathosi mpfukeni ha na mpfukeni ma mi yingisela ku antswa ri kwala tindhawu ta ka ntindhana tlaku hi beleni hi mfumo mathosi matao i tlanga tida ti hava le hansi va hlupa ti maswabe mudi mfu i teka i tlherisela ndzhaku malembe lama hi nga kulakula hi wona lama khi bombabomba xichaha heyi mathosi ta va swin'wana titela tiloko brahmin a wu na rod nemi kusuka kwala ka ntindhana a ka va xamakhombo na va DJ Slicker Maswa Bemo Defu is my all time favorite. Aka ta artista Xitsonga. Ka ha ri hava nkambe leyi nga ta tlula misava ya mfu. Ho tlhela ndhawu ku langusa ku gaza ntoma swa muzamana va pfuna hi Maswa Bemo Defu va vhimba mukhwama va mayamba. Na tikambe to twana delete Exxon Malek album number 1 a yi yimbeleriwa hi nkulukumba ra Maswa Bemo Defu I nhenha leyi. Eish, misava yi nona. A ro ti nemi ya ku mina kwala ka ntindhana.
7: Riperini. Ah tabu, madla emingi serini, ximi xinwani xele hla ngopfu. Ka khulu ka kwala ka nwa xibhumbi kwa. A kunwana lo hlasa hi lo birima. Mana filisha ko kona wa mbali va hlami na kwala ka dzingidzingi la maskral danku.
3: Riperini makumbi le riperile. Ah, mi yingisela hi ri kwala ka mapuvu kwala mhani ma huri hi mina ra hasi ka stock center a hi yeni mi za mi chayisa hi 10 o'clock inkomu
8: po.

0: Ni chongola, chongola, chongola, chongola, chongola. Okay, ayi ri kahle ngopfu mukhome GCR ku mhaka mina i ku ya ekerekeni hi Sonta, na loko ni vuya ekerekeni swi va swi ka swi famba kahle ku fika namuntlha. Hayi na weekend yi kahle, a zangi nga vona mabihani. A mi ri na maxudu gracious mphephu, ni ri kwala River Plaza hansi ka vukosi bya ka ku bayi tanki butimatoseni.
1: Riperile MK a ma ile mavhika hi lavan'wana ma ri kahle mani a ma ri kahle hi to vona mundzuku ku ri ku ta humelela yini ku ya mahlweni mara ka nkarhi wa sweswi maxi wa mina a ya hlayisekini la ka thomo la hi yingisele a hi chongoleni hi ri la ka thomo i Pietus Mathonsi na n'wana John Mathonsi maxi wa mina ni hashtag ya hisansimbi hina hi ku chayeleni a hlayiseke na magondzweni inkomu MK.
2: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa tiayisi na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Skytent i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytel. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
3: Sweswo ke mingiselo wa GCR5 ni khensini vuyingiseri bya n'wina tindhawu ta ku hambanahambana laha mi ni yingisela kahle mi ri kona. Mina wona mi yingisela hi hlangana kambe mundzuku eka nongonoko bambari loaded eka awara leya na rigimeta kahle ka awara leya ntsimu. Rex DJ wa khalanda kahle mingiselo wa GCR5 na nongonoko lwani wa tale mbilwini mi ya gimeta kahle velekele ka awara leya ya 12. Huma kahle mingiselo wa GCR5 risimu lava. Babayi misela mi byi phela kahle minongonoko ya GCR5.

0: Tsemba chao ka taka ngwena mixer mina ba kuro hai kona ntsebu ntsebu so bula ntsena swikalo swa ntsebu indlela yeleyo Tsemba rakisa seka sina mixer mina famtsana kahle na mana nkulu wa munhu the lady matosi indlela leyo nkulu kumbalo ba bag ba bezgita a bagezgita bezgita mkari ya kona indlela yeleyo makumembirhi nkombo timina se vhele kongoma kahle ka wari liya ya khumen'we nongonoko ta le mbilwini mixo ra mina nhlokomhaka yi ta va yi ri kona ka siku ra namuntlha leyi nga ta va kari kunuka yoho ka siku ra namuntlha laha hi nga ta va kari bula koho mina wena hi to kahle kahle namuntlha timhaka ta ko ti tshamise ku yini khesa swinene ja mathosi hi MK Navigator mathosi nongonoko a xichongoleni eka siku ra namuntlha ku ri siku ra kahle misumbunu ku vhenje eka siku leri ra ku saseka mina wana mixo ra mina na vuya na nhlokomhaka hi nkarhi lowu ka u nga heti mbilu hi ndlela yeleyo mi nge ni yi teka hi ndlela leyi na vuya swoswi
1: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa leyi bayi ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079-292-3334 Sky Tent e company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytel Unga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fowunela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
0: Alright, mingiseri wa mina nongonoko ta le mbilwini kwala ka siku ra namuntlha ku ri misumbunuku njhe hi ndlela yaleyo hi ta va karhi famba swin'wana ku ya fikelele ka awara leyi ya manongori awara leyi ya 12 njhe ni tshame kwala na n'wena mingiseri wa mina yi va karhi hi bula hi timhaka leti hi nga ta va karhi bula tona yi koho nhlokomhaka leyi nga ta va karhi bula yona yi nga tisiwa kahle hi mani la mani va ngo hayi kona vona va na malembe lamani ya 33 va ri munhu loyi a titirhela kahle ya makhixini hi ndlela yaleyo munhu loyi a tshama hi minkarhi ya ku tala a byela mamazala ku hayi kona va kombela ku ngeteliwa muholo hi ndlela yeleyo se loko swi tetani ku be nkarhi wo karhi endzhaku ka tin'hweti tinharhu leti nga hundza va sungula ku n'wi twa ku a nga ha vulavuli munhu loyiwani na ku nyuka se wa nyuka mahlambele ma yena ma cincini na ku cinca laha kaya lahayani se va kombisa timhaka ta ku ri no loko va kaya kha va lavisisa ku nga ku kha ku ndleke yini va kumeka hayi kona mutirhi wa voho loyiwani se u sungula timhaka leta ta ku no a hleka na nono wa voho nono wa vona mi dyondzisa ni ri u dyondzisa kwala va tshamaka kwalaha tikweni leri va tshamaka karhi wo ndlela yeleyo so va kombisa timhaka ta ku no hi minkarhi ya ti-break minkarhi liya ya ku ya studies loko vana va hasele nkarhi wun'wana ye lowa thichara a pfa a sala na vana va xikolo studies nkarhi wun'wana a pfa a nga sali studies vana va sala va ri voxe a vuya kaya mhani loyiwa a va ri ntirhweni hi ndlela yeleyo va fika va hleka swin'we ku hala kaya halaya so va kombisa timhaka ta ku ri no a nga ha ri ku rileni hi timhaka ta muholo wa yehe a nga ha ri ku rileni hi ku i na problem ya yini hi ndlela leyi se na ku basabasa ku va tlula laha kaya laha se va kombisa timhaka ta ku ri no ve va kuma timhaka ta ku ri no va rhandana mutirhi wa voho na nono wa vona se swi nga leswiwani va zame ku n'wi vutisa yehe ku ku ndlekela yini a na ha ti u rila na ma basele ma wena la ka se u basa ku hindza mina hi ndlela yeleyo ni nga tivi ku ku humelela yini va ku hoyi swi no ti byela ku swa fana hamina rila hambani rila ku nga lexi ndlekaku kambe ke va hele va kuma timhaka ta ku ri no mhani loyiwani i tikuma kha rhandzana na nono wa vona se va ngo va zamini ku vulavula na nono wa vona ku ni kombela ku mi cinca maendlelo ma n'wina leswimisakisona mi hanyisaka xiswona mi hlekisaka xiswona mitirho lowu a swi ni khomi kahle a se lani no vona nga hlamula timhaka ta ku ri no kahle kahle swa ku menta tikisela mutirhi hi mhaka ku hi ta va kahle a hi mhaka leyi ni nga ta yi kota yeleyo lava nga kombisa timhaka ta ku ri no va ku pfule timhaka ta ku swa antswa hi famba eku ta sala hi mutirhi laha mhaka leyi nga namba yi kombisa xikan'wekan'we ya ku ri no vanhu lavambirhi va na ku twana xikarhi se va ngo loko swi tetani va fanele va yi huma njhani loko yi mhaka yi tshama endlelewa ka nomboro 060-875-942 hi to ku xana ke n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani va fanele va endla njhani lamani timhaka ta ku ri no swilo swi le ku tikeni lahaya mutirhi wa vo se hunduke nkatikuloni laha kaya lahaya se swi nga leswiwani va lava ku tiva ku loko swi tetani a nga ha vileli nchumu a nga ha ri li nchumu un'wana wa vanhu vo dya kahle ku dya sofit na mafurha yi cincini to rhamba lama i tola malamaya ma ku basisa malamaya ndlela yeleyo na mambalele loko ku ri ku ambala tirhoko leti ya ta ku hina matsolo se ve ri mbala swa vuntombi hi ndlela yeleyo leswi ku tlula na voho laha kaya laha vona va tirhaka na vona a va mbarisi swona hi ndlela yeleyo se va ngo va yi huma njhani loko swi tetani 060-875-942 i veke hi ta va karhi hi twa ku xana ka n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani nakona mani va fanele va endlisa ku yini loko va byeni nuna wa koho nuna wa koho u vulavula timhaka ta tiya ta ku ri no a mina ku tekisela n'wana wa vanhu a ni nge swi koti swi antswa loko ku ri ku wehe hi twi nga ri mina ya luyani hi le ku hlekisaneni swi antswa wehe ti fambela n'wana wa vanhu ni ta sarisa sweswi na yena hi ta vona ku ni ta ndlisa ku yini mhiku ya mahlweni se va ngo loko yi te tani va ni tshembisa ku ni hlongola ni fanele ni swi endlisa ku yini mehe ni fanele ni nga vulavuli ni va tshika va kha va endla hi ku rhandza ke xana loko va vula so a swi kombisi straight ku ku na swin'wana va swi endleka vo vambirhi na 060-875-942 tata mavonelo man'wana mingiso ra mina eka nomboro yaleyi ya kuduma swinene 060-875-942 ni teka mingiso ra ku sungula la hi twa ku va rini mi le moyini
2: laa
0: kulosa hina
2: ni ri njhani
0: hina hi ta yisasekini hi ngo vona
2: hayi va lava hawa xirilo kumbe topic ya siku ya twala swinene a ni tivi ku ta twalaka
0: mi twala onge ni yo tshama na n'wina kwala
2: okay topic ya twala swinene papaya ene swilo sweswo swi le ku humeleleni emindyangwini everyday swin'wana swo ka swi nga swi voniwa hi laha va faka va swi vona ni ringeta ku pfuna mhani va mhani ni la ku va pfuna e swilo swimbirhi leswi va faka va swi endla before ni vulavula hi xo sungula mhani ku mikarhi yo tala ka ti-case ta so hi loyi a ri na ku mutirhi wakwe wa xisati ku va ku ri yena xivangelo xa leswaku mutirhi wakwe wa xisati a replace yena eka nuna wakwe ndzeka ndyangu so loko vo languta kahle mina ni nga ku mhana a va vuyelele endlwini ya vona hi khala va operate ka yona as wansati wa muti timfanelo hinkwato leti va fake va ti endla as wansati wa muti a va vuyelele ka tona va ti tirha hi ku hetiseka wanuna a nga fanelanga ku va a deny-iwa access eka ti-conjugal right takwe hikwalaho ka ku va mikarhi yo tala kumbe mikarhi hinkwayo loko wanuna a deny-iwa those rights swi endla leswaku n'wanuna a tlulela mahlweni endla leswaku wanuna
0: o leswi vulaka ku swi nga endleka ku mhani ku ri na swo karhi leswi va nga fikeleli va nga va endlaka ku papa va nga fikeleli ka swoho
2: yes mi ta endla ku ndzeni vula na swin'wanyana a ni nga tsakele ku swi vula mara ni ta swi vula hi ndlela vutlhari nkarhi yo tala loko mo vona vanhu va xisati va tirha a hi ngo i mudyondzisi i muongori i yini i yini i yini ngopfungopfu mitirho leyi ya ku va na tidyondzo endzeni mikarhi yo tala va ka mhani va heta va rivala leswaku ri hi vona vavasati endzeni ka ndyangu eku hanyeni ka vona a va fanele ku sevhisa entirhweni ntsena va fike va sevhisa na le mindyangwini ya vona ene mukhuva lolo ku vo tsandzeka ku va va fikelela kahle ka ku va va fikelela va humelerisa mintirho ya vona as a mhani wa ndyangu swi endla leswaku ku va na ti-challenge to fana na titi swi nga endleka mhani va humile endlwini swi nga endleka mhani va nga ha swi koti ku kokela na nkumba na nuna wa vona swi nga endleka mhani va ti-distancile eka nuna wa vona hikwalaka ku va ntirho wa le ntirhweni va vuya na wona ekaya
0: so hi swo leswi
2: swi nga endleka mhani va tshama va ri ka swilo swa ntirho kumbe va tshamaka va ri ka timhaka ta ti-workshop ta le ntirhweni a nyika xikombiso leswi na leswi ni kalaka ni nga swi vulangiki swa ku va endla leswaku ri va nga ri kusuhi na nuna wa vona hi swona swi endlaka leswaku ri n'wanuna a tikuma endlani a languteka makhelwani kumbe a languta mutirho loyi a nga na yena ko kwala mutini
0: seku
2: pfuna mhani
0: na ku tiva lani ku hikokwalaho ka yini va vula timhaka ta ku swi nga antswa ho yi famba mina loko ku ri ku we i vonisa xisweswo swi nga antswa yi famba ethala vukati ni ta sala na mutirhi why va fanele va vula leswiwani
2: swi nga endleka mhani tanihileswi ni nga vula va nga koti ku fikelela ka xiyimo xa ku va va va n'wansati eka wanuna loyi hi mhaka ku na swivangelo swa ku hambanahambana xin'wana xa swona hi leswi already se ni nga swi vula xin'wanyana hileswaku loko n'wansati karhi n'wa a sungula ku va a tirha i na xikulela a rivala na ofisi leyi a faka opaka yona endzeni ka ndyangu na n'wanuna ku va na ofisi leyi a faka opaka a ri ka yona tanihi wanuna wa ndyangu so loko munhu wo karhi a humaka ofisi yeyo wu ya vangisa lowun'wanyani mitirho ya le ka ofisi ya then va kuma ku mhani lava nge le ku ri leni va humile ka ofisi ya vutsati va tenga ku hi mhaka ku ku na mali emandleni hi vona se va nga n'wanuna wa muti kumbe hina ku na n'wanuna hi mhaka ya macheleni se va te va tima ngopfu va hindza nuna loyi hi mhakeni ya macheleni tlanga ku va na matimba ngopfu ya fane vula marito ya leswaku ri ma va vuyelele ka ofisi ya vona tanihi wansati wa nuna loyi endzeni ka
0: mabombele ya mutirhi lawa na mabasela se swi cincile marilelo ma ku lo n'hweti yi hela a tshama kha a rila a swa ha ri kona ka yena
2: yes hi mhaka ku ri yini na papa lava va langutile va vona ku ri mhani loyi a nga swi koti ku fikela timidi ka yena tanihihi mhani wa ndyangu ende i teketela kumbe i xanisa na mutirhi luya ivi papa va ringeta ku pfala gete liya saku yi pfariwa eka mutirhi lowu wa xisati i va va kuma va wina mbilu ya sesi luya datiswani ku mhani u kuma ku ri vona xivangelo hi vulaka ku hi yona loko vo vuyelela ka ofisi ya vona vo vuyelela ka ofisi ya vona va nga deny nuna loyi ka le right ani a swi endla ku ri na swivangelo swa ku hambanahambana mara in most cases swivangelo leswi endlaka leswaku va endla for ku va ku ri mhani loyi wa muti loyi a titwa ku nga ku se i le ka xiyimo xo karhi a tsandzeka ku va a fikelela ku va wansati wa muti a hi vuli ku n'wansati loko a dyondzile fanele ku va hileswaku n'wansati loko a dyondzile a swi vuli leswaku ri a nga ha ri wansati endzeni ka ndyangu sete a tirha a swi vuli ku a nga ha ri wansati endzeni ka ndyangu wa ha ri wansati mara a ri karhi hambi ko tirha yena nuna a nga tirhi hambi kutirha un'wanyani nuna loyi u hola mali le hansi n'wansati u hola mali le henhle ku tlula nuna a swi vuli wansati ta ka huma ofisi yena as wansati a tikuma se a dina wake ti-right leti a hi vulavulake hi tona xexo swa ku va vuyelela ka ofisi ya vona i xo sungula lexi ngo na ku ta va pfuna hi xa vumbirhi hi lexi mina a ni ta ku hi mhaka ku se va vulavurile ka nuna wa vona a hi va le ku kumaneni mina a ni ta ku a va ringeti ku va munghana na sesi loyi va n'wi tshuneka kusuhi na vona from there loko va n'wi tshuneke kusuhi na vona swo tala va ta eka sesi loyi a ni ku a kombisa leswaku va na vumbhoni byitsongo bya ku kombisa leswaku nuna wa vona na mutirhi va rhandzana ende swi tiyisiwa hi mhaka ku a nga ili hi mhaka yini ya ku ngeteriwa macheleni ende hala tlhelo i bomba ku tlula vona laha ndzeni ka ndyangu mina a ni ta ku a va ringeti ku teka tinotes na le ka yena sesi loyi va tlhela va ti tshuneta ngopfu kusuhi na yena swo tala va ta then xa ngeteaka lexa vumbirhi hi lexi loko va vonaka ku a swi le ku pasini exikarhi ka vona nuna wa vona a va ringeti ku tikonanisa na nkwaka vona nuna lowu wa vona
0: va tikonanisa na mani
2: a va na maybe na hahani wa vana va vona loko ku ri ku hahani a nga kumela ku mindyangu leyi mimbirhi a ku ri na tintsumi a swona va swi kota ku karhi wa loko u tekiwa va ku byela ku loko ku ri na ti-problems munhu hi loyi loko ku ri na tona ti-problem ti n'wi hlevile u ta vona leswaku ri xi fambisa ku yini ku yisa mahlweni kumbe a ku advise loko ku ri munhu loyi a nga kona munhu yaloyo ku va nga n'wi hlevela timhaka leti a kota ku ba adviser aba kumi wani ka bona na ba ndyangu ba hala ka nwa vona ba ba tivisa mhaka leyi lara ba ndyangu le mbiri ba ta tiona kuri ba fanele ba endla meeting na yena ba ku nga nwa wa vona na vona na ndyangu le mbiri ebe ba fika ba andlela timhaka ta vona mhandara ni putla ku papa na yena ita mana opportunity ya ku andlela timhaka takwe ta ku endla leswaku ri a tikuma endla yini a kokelela nkumba kumbe a rhandzana na mutirhi wa yena kokwana ndzeka ndyangu loko se ma switatela mambilu ya veke timhaka ta wena hinkwawo vakhegula na vakhalabye lava nga ta va ri koka michini walowo va ta kota ku nyika advice leyi faneleke ku ri ku faneke ku endlisiwa ku yi ku ya emahlweni because sweswi i ta site ra mhani a tira papa luya a mativeni so na ka michini luwa ku ta va na masidente wa ka wo lama nga ta tiwa ene swi ta endla leswaku ri swi kota ku tiva ka ku xivandlakulu i yini hi swilo leswi vaka swi blamiwa hi swilo leswi vaka swi promotiwa hi swilo leswi vaka swi tekiwa ku ri ku va na solution exikarhi ka vanhu lavambirhi lava rhandzanaka ti lava loko vo kumeka va wina amele va kumeka va vuyelela ka leswi va faneke va swi endla tanihi hi mhani wa muti endzeni ka ndyangu it's easy ku va voniwa va wina munhu wa vona back it's easy ku va kuma va tlhela va wina mbilu na mihleketo kumbe na rirhandzu ku fika eka nuna wa vona i swa nkoka sweswi leswi faneke va swi endla
0: mhanilava
2: pfuna ngopfu swilo sweswo
0: loko va kota ku wina nuna wa vona kumbexana mbilu ya nuna wa vona futhi nakambe ku ya humelela yini hi mitirhi wa ha ta ya mahlweni a va ri koho kwalaha ndyangwini a kha a tirha kumbe mutirhi hi loko se swi ta n'wi helela va ta lava un'wanyana
2: mi fane yi vona ngopfu loko yi mite munhu ku endla yini
0: miri yini xi mite munhu
2: loko ngwenya yi mite swo karhi kumbe munhu yi na tingana
0: ya swi nyumela
2: a yi muvha muvhi fane yi vona ndyana loko hi huma ku yiveni yi kumeke loko hi njhani yi khontla ncila so na wanuna lweyi na wanuna lweyi loko se ti ta va ku vulavuriwile tinhaka ti humela kahle erivaleri a hi ngo ti dya yena i ta fana na ndlela leyi nga ta ku khontla ncila hi mhaka yini na se xihundza lexi a tiva leswaku xi xa yena na mutirhi se xi ta tiva na hi va ndyangu hikwaka mindyangu hikwaka yona swi nga endlaka a khoma hi tingana ku fana na mbyana kumbe ngwanyana leyi ngolovaka hi yona ivi loko se swi va hi mukhwalowo i ta va a ri part ya misati wakwe ku va kota ku vulavurisana va tirhisana ivi va vona ku hi mutirhi lowu va ndlisa ku yini ku ya emahlweni
0: no ni khesa swinene make
2: inkomo swinene mavonelo lamaya a hi kunini van'wanyana
0: khesa swinene
2: danko
0: 060-8875-942 hi tomingso ra mina ku xana ka we yi vona njhani mhaka leyi blaka yo ka siku ra namuntlha vanghenini va veka mavonelo wena kemingso ra mina u ri yini hi mhaka leyi hi blaka hi yona xana ke mhani va fanele va endlisa ku yini eka siku leri namuntlha leswi voho va fanele va swi teka goza leri va fanekele ku va va ri teka ku va va ta kota ku va va ri kahle moyeni wa voho na le ndyangwini wa vona hi ndlela yeleyo 060-8875-942 teka mingisela mi le moyeni
3: hi
0: pfukile minjhani hayi ma nga fiki xe marengwe na mitwa the original
3: ana makhelwani wa xiti va vurile ku a va hlanganisi ni timbirhi hi ntiyiso wo tala va ndzisi sweswo
0: mitimbirhi yini na yini ya ka vasati na eka vanuna kumbe ya ka vanuna na ya ka mutirhi
3: ane muti loko ni ri na nsati ni fanele ku va na tinsumi timbirhi kutani nsumi ya hala ka hina kumbe nsumi ya hala ka vasati a va hlanganisindlu leswiya timbirhi ku vula ka makhelwani ya xiti va tshamaka va va rhesi lama mara mina leswi ni swi vonaka loko va la ku rila tana na swi tiva ku nuna wa mhandara i ta kaneta
0: nuna loyi i ta kaneta
3: ku u twanana na yena mutirhi
0: se leswi a ngo swi nga antswa ku famba wehe ku sala mutirhi i vula njhani
3: ku pfuna mhani hi leswi mhani a va ndli leswaku va byela nuna wa vona phela leswi i homu ya le misata
0: wa yi kha yimi na
3: i homu ya le hosini wa yi kha yimi
0: leswi vulaka ku letimhaka ta marhandi ma mutirhi na papa va ka vona a va nge hi swi koti ku va hambanyisa
3: va nge hi va koti mhani na vona va feyilile lava n'wini wa muti
0: va feyilini
3: ku na leswi va ku na workshop yin'wana va nga yi feyila
0: ku nga va ya muxaka munhu
3: ni vula ku na ti-interview tin'wanyana mhani lava va nga ti tshika ku za nuna wa vona a za hambuka a ya hala ka mitirho swi kona swin'wana va nga feyila hi swona ene hambi vo swi lunghisa swilo leswiyani a hi nge kumbexana a va ha kokelani nkumba na nuna wa vona va tlhelela ku kokelana nkumba swi le helungu vona va vhe va pfumela ku vona hi vumhani nkulu a va vi mhani nkulu yena a va mhani ntsongo a mati ma halakile leyi sara wa mona na madoda na
0: a ma oleleki
3: me nge hi oleleki dasani nge homu ya le hosini a va pfumeli mhani a va ti open a va ni tali mavoko va pfumela xiyimo hi leswi xi nga hi swiswona hi ku loko to ka va nga kumani vo zondza mitirho leyi mi vona mitirho leyi hi yena a va swekelaka loko va nga ri kona
0: se loko
3: i va ndlela swilo hinkwaswo a va basa ti-poison
0: okay se loko mhani va vula sweswo va byela papa va ka vona ku a swi antswi na swi vona ku khale mi kha mi ti lavela nsati wa vambirhi a swi antswi mi namba mi n'wi lovola a ta hi ta tshama swin'we va fanele va tshama ndhawu yin'we va ri vambirhi kumbe luya wun'wani i fane lavela xitandi
3: a va tshami ndhawu yin'we mhanitsongo va fanele va akeriwa muti wa vona xitandi xa vona a tlhelo hi xipidi va hambanisiwa hiko mi nga ta vona ku nuna loyi kahlekahle i kokela kwihi hi kwihi la a nga ta voyamela kona ngopfu na loko a voyamela hala ka mhanitsongo swi vula ku mhani hulu lawa swi kona leswi va nga swi endla swi nga kwatisa vava wa muti a hi mhaka ya mali ku ngeteriwa ka mali
0: a ni loyi a ri laha hi mali hi lowu wa mitirho lowuwa se sweswi va nga cinca na mabasele ni veri ximatsatsa ma
3: hi swo sweswo ni vulaka swona tele swi vula ku kumbexana nuna loyi a byela mhani lava ku a hi ngeteleli mitirho mali mhani lava va nga swi tisisi loko va nga swi tiyisisi yena lowa n'wana a swi vona ku mani loyi i ntirho wakwe wa fita ku engeteriwa mali se loko va n'wi ngetela a xihundleni a vhena yena a veka le handlu a ka lowa n'wana a vhela ku hi ku a ala ku ni n'wi tonyolola mhani hi ku a ala ku ni ngetelela mali swantswa ni n'wi tekela nuwa se daswa ni nge yi nge he koteki mhaka leyi lowa mhanikulu loyi a va pfumela ku hi ye hundu ve va byelana na vona va ku a n'wi lovoleni kunene mara hayi a ni la ku tshama na yena laha xitandzeni xa mina n'wina a tani mi n'wi pfumela xitandi mi n'wi akela a sayitini mina ni sati wa n'wina ni mhani huu mina ni pfumerile ku yena ni xava mhani
0: o a tshika mhaka ya nkani wa ku hayi kho hayi why mi endla mhaka ya so
3: hi kona futi a va ta hatla va vona futi na leswo hlanganisa mitimbirhi hambi vo ka va nga ha sweni va nga ha sweni a va sunguli va nyika mina leswi va tshama na yena va ku ndoda mina hi ku ni na matiko mambili na vona a ni fangeli n'wana tiko na swi vona ku ndzi ni le ku dyeni ka mavele se ku ri i nga ha tsumbeli nuna wa mina i nga hani i ku ni tsumbelela ene swi ni vaini vavisa mbilu a ni kombela ku a ni va bati huma i lovela kunene i hatle ni lavela xitandi mina ni pfumerile ku ni ta va mhani huma swi vula ku mina na ku na leswi ni tsandzekaku swona ka wena ninona loko o humesa cuma a ya lovola mhani hulu vaswi vonakile ku hi leswi a va swi vula swi va swi seketelela hi leswi swi ndlekile hi nge rhandzi loko vanhu voko mhani lava va nge va rhandzanisi vanhu vambiri va nga rhandzani loko vo zava ku lovola cuma a ya lovola hi swona swi vulaku a ku ri swona loko o hani n'wi lovoli se hindzisa ku yini va famba na emitirhi leyiwani hi lava wun'wanyana na swi ta ala mina leya ku a nge swi fani na sweswa nge hi wona ndza ku famba wena ku sala mitirhi timhani leyi va nga ha fani na mina wa vona lava nga hisa vele va a va pfumele ku va hulu hi swa swi ta pfuna ka mhani
0: allright kesini keso swinene no i keso swinene
3: dangoswi
0: nga ha tshika xifika
3: mindzuku hi hina hi nga ta tala swifati laha mindzuku hi ni rhumela na hina va se hi pfuna
0: heyi khesa swinene dango allright na khesa swinene laha thema ka maxamba hi ndlela leyi wa yi veka tano na n'wana mixer wa mina a nga endla tano pfuna laha pfunaka ha koka nomboro 060-875-942 minute yin'we ntsena suka kahle ka hora leya 11 nongonoko tale mbilwini u ta ka wona musumbunu ku fika ra vumune xikarhini ka hora leya 10 na hora leya 12 njhe hi ndlela yoleyo na mina mrax the dj kasike haya mahlweni bula laha mina n'wina ka nomboro 060-875-942 kumbexana u rhumela kahle mikandziyisa n'wina ka nomboro yoyaleyo ya ku duma swinene hi va hi karhi hi twa ku xana ka n'wina mi swi vonisa ku yini mhaka leyi bulaka hi yoho mingeni pfa hi cheka na hala kun'wana ku a ku na swin'wanyana va nga swi rhumelaki hi ndlela yeleyo 060-875-942 mingiso ra mina hi va hi karhi hi bula njhe hi twa mavonelo ma wena eka siku ra namuntlha right mingeni ku ta
1: ku nga durheliwi tombstone T-Life group yi ri kona lava i vaendli va tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life group tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelela edrupeni xisawuli opposite chilidzini hospital pulukwani na le solomon day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp kumbe ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla. Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matent hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Sky Tent e company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytel Latumadwe gena malamlele yiri tsama u kufumerile xixika lexi hi mintsengo ya vona ya le hansi hansi. Tana u ta tikumela IBR roofing sheet 0.27 hi 6 wa timitara hi 279.90 kuma 7 piece bathroom accessory set hi 399.90 ntsena. U nga tlhela u kuma bathroom cabinet combo set leyi kumekaka hi mihlovo na ti-design to hambanahambana yona yi sungulaka 1499.90. Endla xikweleti namuhla naswona u nga kuma ku fika kwalomu ka 750,000 na Capitec. Latuma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee naswona ku na swipimelo.

0: Alright, this is some ragged sex soccer feel from Zanagasna. Penny my ingani, but I'm going to go. I corner need a move fail and the less some ragged name. And the girl I'm Nicaragua and Sakama Trabim would never take a win of a great corner. Some doctor second in Labugaiko. Babla magata ko no muno ti fanela kahle na humle ya kamsando nje wai kai manje inazo wai tsika na so jela mavel mawe sala kuri ha nchumu hindela yale mabonzo vitar sim vele ndela le kumetsana wat mina ze kubila warlia malunga ra warlia ya kuma ngwena kona ko tshele mbilu ina kutaka ming serlani taku bari in bora mle moyila ai ai mijana If we can, I'm going to get a little bit of a Endlela yi.
1: Ngiyabonga.
0: A fanekela ke manga ndlangi yini? Kazele xikomba kuku lava mbiri vatwana hi xilana loko munhu a hlamba basa a timbalela kahle a nga hatsi karhele ku vulavula hi timhaka ta ku ri la hi mali i xikomba kuku na ku twana ko karhi la So, Mara, Kubula papa, look, man, was the Mokosam seller, Kubla Rana Nuna. I could him, she got took from away. Salam tear. Oh, papa. Papa man, papa la no kumbe papa man lu ya rila. I papa man la va vasat voktal. Oh okay, se bate ke sa papa.
1: All right,
0: Alright, kesi na daba. Danko. Alright, think kume kaya tumlesta kona kubila warlea ya kume ngwena kona kutalembili mingsoro mina hiyama sweni hitekati ngota ngwina kesa swinene la davani laya ndlela yo yaleyo na mivona apostle mnisi happy maxava ene na mivona malawani papa khongi na mivona boti wo lunga na mivona mala un'wanyana munteka mingiseri na vuya ka n'we hemile moyeni
1: ahe
0: minjhana
1: hi kona hi ngo vona
0: hina hi kahle
1: hina wu twa nhlokomhaka leyiwa ya ku ri na mutirhi i onheni se i va fayele ndyangu wa vona hina a va vhete va swi tshika hi ku ri va fuye homu yi tlhe yi va dyela masimu ende teni loko va ku va yi sukuta ya va gemba
0: hi xi lexi kombaku mutirhi ka vula yi teke nuna wa mani la
1: hina hina munyu wa nuna wa nkarhi wa ku ri loko a nga ha swi lavi ku tshama na mutirhi leyiwani a fambelele ku li yena hambi o ka a nga fambi loko ku ri ka va ha n'wi hlamuli na yena a nga ha va hlamuli kumbe leswi a swi endlaendla kwalano a xava yini na yini a nga ha xavaxavi nchumu mara keni a kha a tshamisa sweswi na vona a nga va hlamuli va ndla hi ku rhandza a vona ku yena mo kume swi to helela kwini
0: hambi ku swi ndla njhani
1: leswiya a va endlelaendlela swona
0: i mani a endleliwaku
1: a ye wa ka mhani loyi loko a ya ntirhweni a va tirhela na yini leswiya a va ndlela ku hinkwaswo a va vuyela ku vuyelaku na swona a nambi a nga handli nchumu mara a yi ntirhweni a va tshikisa sweswo a va languta na yena a nga ha va hlamuli ku ri loko a va hlamula va n'wi bakanya va ri a fambele leswi mara a nga lwi na vona a va kombi ku a vo tlhariha ngopfu
0: se
1: a va tshikisa sweswo a ndla hi ku rhandza na yena
0: a swi ngo to endla ku va namba va va na freedom lavana
1: I'm so loud.

0: abanakhiridomo mara ke ni a ndlinka ku a nga swi voni a vona hi fanele ku ta helela kwini va nga zangi va banana inkomu
1: Right. Nkesa swi nelaka nhlaneke
0: inkomu
1: danko na mvona papa delight moro un'wana mvona na n'wina nomin baloy na mvona good man na n'wina mvona hi ndlela yeleyo kesi ni laka nhlanika ni ri hlayisekani i vadawu vanhu vo lunga mi njhani buti vo lunga mi pfukini
2: pfukini njhani DJ
1: epfukini hi le ku buleni ani ku na nhlokomhaka
2: lexi no nghena exikarhi mo tamara sa
1: Alright, kuna mhani laniwani vana.
2: A na nhlokomhaka leyi.
1: Ya, ni la ta mi byela yona. Ku na mhani lava nga na malembe lamani ya 33 ni ri i munhu loyi a titirhelaka nuna wa vona na yena wa tirha yi tirha tanihi thichara va tshama koho hi ndlela yale se va na mutirhi laha kaya mutirhi loyiwani a ku ri munhu loyi a tshama kha ri laha hi timhaka ta muholo a ku xoteriwa hi yini xotela hi yini hambi a holini hi ndlela yaleyo se sweswi a tin'hweti tinharhu leti nga hundza sungule ku va a nga ha rilarili mambalelo ma yehe ma cincini mahlambelo ma yena ku basa ka yena swi cincini laha ndyangwini se va sungula timhaka ta ku va sungula ku sechasecha ku lavisisa straight ku nga ku humelele yini munhu loyi a nga ha rili hi muholo a nga ha rili hi nchumu se va ku va kuma timhaka ta ku ri no i nga ri ku na ku twana exikarhini ka ntho ka mutirhi na nuna wa vona nuna wa vona va ri ku na minkarhi yin'wana i pfa a vuya laha kaya minkarhi ya ti-break nkarhi wun'wana switadisi hi ndlela yeleyo a siya vana va ri voxe switadisi a vuya hala a ta vonana na mutirhi va ta ndla vuxaka bya vona hi ndlela yeleyo se va kombisa timhaka ta ku ri no va zamile ku vulavula na nuna wa vona ivi ke nuna wa vona ku hayi loko ku ve hi ku hi sweswo hi swi vonisa hi sweswo swi nga hantswa we famba ni ta tisalela na mutirhi se swi nga leswiwani va lava ku tiva ku loko se ku ze ku huma marito lamawani swi vula yini nakona va fanele va endla njhani
2: ya yaleyo yo ya tikanyana mara mi ni tsanga ku a yi tiki ngopfu
1: hi ndlela yini loko mi ku a yi tiki ngopfu hi ndlela yini
2: hi ndlela leya ku buti na voho lowa mfo u tikombisile mhani lavayani a nga ha ri na nkarhi na vona a va fambi ka leswi a n'wi yiva u tibyela ku a nga ha swi lavi ku hanya na vona mara maendlelo ya wrong maendlelo ya yehe lowa mfo
1: a ko va ndlela ya ku ngetela mutirhi muholo kumbexana va chava ku va nga va luza loko va n'wi ngetela ku nga vi na swin'wanyana va va kha va nga vuyeliwi hi nchumu
2: ya so sweswe so sweswo i xichangana xa mina i nge heti nga tirhaka
1: o a ni va le ku tirheni lahawani
2: ku ndlela na voho ni vulaka ku na voho swi nga endleka va lava ku benisa bolo ku endla xilo DJ i na ku profita xin'wana na xin'wana u endla xilo emisaveni i na ku profita hi ndlela yin'wana se
1: na mi twisisa buti wo lunga se mhani vona va fanele va yi huma njhani la
2: solution mhani me ni nga va byela ku ni nge vuli ku va hambana na vo mata wayi mata wayi na
1: metu
2: swo onhela vana sweswo na swi tiva mephini na yi tiva swo onhela vana
1: swi onhela
2: se vohani a va tshami va nga yi va kota ka mhana swonhela vana straight sweswo ku vatswari va hambana u kuma ku va na vana hi DJs swonhela vana mihleketweni strong
1: alright mi ri va nga yi va pota ka mani ka mhana voho
2: se
1: a ni ku mi ri va nga yi va ya pota ka mani ka mhana voho
2: a va byeri vatswari va buti
1: ivi lava ka vona va fane va nga tivi nchumu
2: va nga yi va pota ka rimbuni ra ka voho a va yi va pota lava nga loveriwa kona
1: okay so loko vo vula ka voho ku ya
2: va ka voho va ta va xeletela moya n'wana a nga suka yinini a va yi va pota ka leyi ka yinani mata wa DJ mata wa DJ
1: na metu
2: mata wa DJ

0: ta luma ndleve swi nga endleki. Vavasati va na xihundla DJ va ta luma ndleve ku ta towa yini yini ni tlhelele mhaka so hina hi languta sivara hi ndlela yin'wana hambi swilo va va swi tshamisekile va rivalelana mara na hi languta sivara hi ndlela yin'wana va swisi a va poti lava nga tekiwa kona
1: se loko va vula
0: le ta tshamiseka swa vona
1: se loko va pota ku halani ka va nga tekiwa kona ku halani a swi ngoto lavana va ngoto hlamula timhaka ta ku ri no a se boti i fanele a endlisa ku yini ke loko hi tsandzeka ku lunghisa timhaka ta wena a va ngoto vula ku hambana n'wana boti na n'wana mhani
0: a loko u vula sweswo ni swi kuma ku na voho i khale nkarhi wa ra sweswo mi ta kuma ku a va nga n'wi tsakeli vukatini va nga vula sweswo a ni ka neti leswi mulaka swona mi ta kuma ku vhele leswi mulaka swi DJ mula ntiyiso swi nga endlekaka uma ku khale na khale a va nga n'wi tsakeli va vhe va vula tani va ku n'wana n'wana endla leswi swi tsakisaka mbila yi va swi tisa
1: se loko a hi nge va byela vatswari va nuna wa vona ku hala vukatini bya vona va swi vurisa ku yini
0: mulama
1: ni vula voho mhani lava nga na nkingha ey
0: va byela ku mi nhlangane na xiyimo xa so va va byela mhani nuna wa n'wehe leswi hi nga twanana swona a nga endli swona leswa mhene hehe swa vukati i ya kun'wana tlhela ni tivi nkingha i ncini a nga tshama ni byela xihoxo xa mehe ku nga ndleka kuma ku muroho a yi khiwi kahle va rhanga tshama ni pimela a ni munhu i nga hambana i nga na xikongomelo a nga tshama ni pimela xihoxo xa mehe ku ndlisa ku yini ma swi twisisa
1: se loko vo va lava ku tiva xivangelo xa kona kumbexana vumbhoni bya ku leswi va swi vulaka va ta ku hi byi vumbhoni bya kona lebyi kombisaka lavambirhi ku na ku rhandzana hi byi
0: mirini
1: ni vula vumbhoni lebyi byi ka loko vatswari va nuna loyiwani va lava ku tiva ku lexi we xi ndlaka ku i ze i yi ta lakaka ndyangwini lowu i ta hi byela ku nuna wa wena i rhandzana na mutirhi wa n'wehe le kaya leyi hi byi vumbhoni bya ko
0: vumbhoni bya koo
1: inaka
0: i xi netiweke
1: ya hi vulavula hi vumbhoni bya koo ni vula swo
0: a swa tikomba vona lo vatswana le DJ
1: hi ndlela yini swi tikomba njhani
0: ani ni hlongorini le DJ i nge hlongori munhu nga ri na munhu
1: isende
0: ya ku yi rhandzana
1: a ku hlongoriwaku munhu
0: mamitirha va te va famba
1: e-e va ri swi nga ha antswa swi nga ha antswa ku famba wena ku sala mutirhi hayi ku va fambini
0: swi komba ku va twana swi loko swi komba ku boti yi rhandza ngopfu mitirho
1: lexi xi endlaka ni la ku tiva
0: hayi mani mani ma
1: mi ri mani vandleyi
0: mani va ta a va ni njhana mani a vo yinana kumbexana kwalani
1: mandla yini
0: a va va sukela nyana ma swisani
1: va suka
0: a va sukela nyana va bela hi moyanyana voho va ta swi vona ku va na nkoka
1: va suka va kwini loko va suka va kaya mi ta va ta hlangana n'wina hala handle musa
0: mi ta n'wi rhangela se hina ku hlele swin'wana ku voka
1: se ma swi vona ku mi ta va bayisa mi laa n'wina vin'we mi nga ta va dlayela vukati
0: a bota va famba ku ri va bacate xin'we va lovorini bota va famba na kona va ku phungeri kwana muti va lowa va hlonipha muti va sata vona
1: se then
0: kuloku ri boti va sungula swa vona a vo famba voho
1: ku ndleka yini hi mitirhi
0: mi ri loko boti va vulela ku vonani na mitirhi va famba swin'we
1: famba
0: pakasi mitirho loyi i thole hi mani DJ
1: i thole ku kwalaa ndyangwini
0: DJ sorry DJ mitirho loyi i thole hi mani swo boya mi nge ku tlani xikan'we vitana munhu ku na loyi nga ta na miehleketo ya kahle
1: i thole hi papa i thole hi papa na mhani laha ndyangwini a ni va tshangi va tshama hansi va vulavula ku sungula va twana loko hi fanele hi kuma mitirhi

0: ku ri meya loyo wuswa ku wu tirha ma pocket money swierisaswoleswo a huma xikambi xa yena ni malini
1: u mara a kha hakela mitirhi
0: nsati ya tlanga mitini a kuma e mali ya maintenance a ya munhu luya wo tirha
1: se mitirhi yena a sala kwini a sala kwalaha ndyangwini
0: ni sala kwalayo kahlekahle sungulani kwalayo loko mi solva hikuva cati liya u ta sala na muti na maintenance na mali yo hakela munhu wo tirha so sungulani ka mali ku ri munhu wo tirha a nga fanele a hendletele a heriwa hi ntirho hikuva na yena u ta pfula yin'wani nandzu ma swi vona uhele ntirho u fanele a tirha
1: se loko papa va famba mara va kha va humesa timali munhu ta ku hakela mitirhi a sala a ha tshame kwaleni a va nga ta tlhela va ha hlangana kwalomu tikhonini
0: a hi mali kahlekahle leswi swi ta endleka mara a khote swi hela hi ndlela leyi ni nga hlamusela yona masipon
1: o le khoto
0: a khote nuna liya va ta vutisa vo majistrata lava va maintenance ku ri nsati u rhandza wihi loko a rhandza
1: kahlekahle
0: loko va nga lavi maintenance vo mbrexit va nga pfumeli ku ri va rhandzana na liya wa ntirho hikuva va ta luza kati lava nuna
1: laniwani lexi kahlehle lexi ndlaku mi zemi ku wa va rhandzana lavambirhi hi xihi kahlekahle ku va va hlamba va basa swi komba ku va rhandzana
0: nsati loyi wo tirha yena a nga kuma muti lowun'wana a fanele endla hinkwaswo ma swi vona kahlekahle munhu wo tirha kwalo mutini a fanele a ri wa xinuna loko a ri wa sati
1: loko a fane okay munhu lowu wo tirha a fanele a ri wa xinuna phela laha ku na n'wansati laha mutini ku na nsati wa papa la se voho lavambirhi va nge rhandzani vhela hi ku ya hi leswi
0: vanuna waloyo hinkwavo mara lowo sungula hi yena a nga ta wina muti na maintenance va famba na lowu wa vumbirhi ku ya hi majistrata
1: o va teka nsati wa vona wa mitirhi va famba na yena va ya kwalomu loyi a sala a ri yexe a ha ri hava nuna
0: so vumrexit mi lava ku ri loko mi sungula mhaka leyiwani ku ri loyi ntirho a wu fanelangi u hela masikona ya
1: orihtkuva
0: mali yo hakela lowu wo tirha i ta huma ka vona lava muni wa handi va mani wa vanhu na khesa mwini huma moyeni
1: khesini bodraj danko right khesa swinene ala venda ala endlela yaleyo mavonana yi sungula kwalahano njhe hi ku ya hi khoto va ri yi tsimisa xisweswo o ka yi nga tivi ku section number mani hi ndlela yo yaleyo kambe ke va yi veke tano bodraj kusuka hala ya toho yando hala venda halani hi ndlela yo yaleyo ntirho na ta mi nyika kahle risimi kusuka ka ntombi marombini neri va teka n'wina va kurhogele ro vita ra kahle ra risimi ra kahle va gele yi ni tekele nuna na ku twa ku gele va ri va tekele nuna hi ndlela yini ka siku ra namuntlha i lerivana risimi ra koho ntombi marombini alright 19 minutes hi kongoma kahle le ka hora liya ya 12 hi ndlela yaleyo kwala nongonoko tala mbeleni mixo ra mina nongonoko wu taka wena musumbunuku ku fika ra vamuna xikarhini ka awara leya 10 na awara leya 12 hi ndlela yaleyo ntumbe marombini gele

Bimarumbi ni gele vitrasi mfele njalele yeba kuraiko gele yeba jaili muti yeba tegeli nuna njalele yeba kuraiko bose ba diansi bata sala wati tsamela ikiru la wati wana sifra katine nekso waka ntio bimarumbi ni S060-007-5942 ya mahlo ni kare blaka hle hloko makali blaka yoka sikura na mutla la mani vanga ku ri lina timhaka leti hlayiwaka la ka risimula ndlela yoyaleyo 10 na 10 minutes leti ti kotaka ku ya le ka wari liya 12 njhe

0: ikuya ngwe na mitoro mina shana ke mirmane va fana ba yuma njanela va komisa mavana lo mago hamba na hamba na vangisela shana ngwe na mitoro mina mitoro lo grandzeka urwe va fana va swendlisa ku yini mhani ku maka ititani vera a basele travel man lo yiwana kube ku male mtingwe ti naro leti nga hundza a tshamela ro rila nje ku ye mono wa mina ni xota yini yini hamba horili hi ndlela yeleyo va kumisa ku na se ku khala swa ha ri kona ka mhani loyi a wa mutirhi laha mutini vera a nga ha rili va basele yo tlula na vona va tirhaka hi ndlela yeleyo laha kaya i tibasa ku tlula mulungu se loko va zelaka va swivona va sungula ku secha va swi tisa ku no laha hi nga ri ku na ximanga la xi nga ku holasisakini loko va vutisa nuna wa vona nuna wa vona ku hayi khona swi nga antswa laha mutini ku ti fambela wehe hayi mutirhi swi nga antswa wehe famba ni ta tisalela na mutirhi hi ndlela yoyoleyo xana ke marito lama ma kombisa yini kumbexana ma vula yini loko va byela nswati wa vona hi ndlela yoyaleyo famba wehe mi ni ta sana mutirhi va fanele va yi huma njhani mani 060-875-942 loko va thola mutirhi va n'wi thola leswaku no va ta pfunana swin'wana na swin'wanyana laha mutini laha ya hayi kamarini mi le moyeni la ahe
1: ahe
0: ahe minjhana
1: tipfukini hi leswan'wi
0: i ti hi pfukini
1: tanki
0: inaka
1: aka hayiti va kha va yi mombolozo va yisa hala na
0: va kha va yi khongoloxa va yisa hala na hala ku laveka xintshuxo la
1: ku laveka xintshuxo
0: na ku tshemba ku hala kaya xitahomu
1: mhani mi ni la ta tiva loko mhani va ze va thola mitirho swi vula ku a ku ri na leswi va swi tsandzekaka
0: i mhaka ya ku ri va tirha mhani papa va tirha so nkarhi wa ku va va tlilina la kaya va hlantswahlantswa ku sweka ku nuna ta vuya kuma swakudya loko a vuya ntirhweni na minkarhi ya vona yi hambana papa ithichara ku hala kaya
1: okay
0: sweswo swi nga ndlaku va lava mutirhi
1: swa swi diha ngopfu yi byela yi nga khunguwa kona
0: a
1: yi byela yi nga khunguwa kona
0: yi byela yi nga khunguwa kona ku khunguwayila ka hi yile yi nga khunguwa
1: kalai mitirhi loyiwa a ni se ni tshama kwala kahle i tirha kwala kahle wa kwala kahle
0: mara a ni yi te ku tirheni
1: laha ku tirheni laha i fanele i tiva tikhona hinkwaswo
0: mara loko
1: va
0: nge hi le xopeni mina loko ni tholiwe exopeni a ni ri ni tholo ni ya ku tirheni a ni nge fiki ni switoka magwinya ma mina ni xavisa kwalaya
1: jaswavaku ku va ku yiva entirhweni munhu wa yiva entirhweni
0: se leswi va yivaku swi tikomba
1: swi tikombaku mara hi nawu wa kona entirhi lweswi a swi fanerile ku a va a twanana na bava lavawana
0: hi ndlela yihi
1: a ku na mitirhi na wun'we a va talangi vatirhi lava nga ku loko va ya mitirhweni va ri va manana va vuya ntsena
0: amhaka loko kahle mimiti leyi ho airtime
1: matsayini ho tiyisela vutomi la mitshaveni mitirho munhu loyi a tirha va ri vayisati a ta vuye bava a swi fambi swona
0: swi helela ku hala
1: va hava n'wansati la nga niri khodi ring ya wun'wana laha giyana se ta vuya un'wana na un'wana i phandza ra yena la ndleleni
0: se n'wina mi ku a yi nge niwo mahala
1: a yi nge niwo mahala leyina njhani nga fambela khodi ring ka nuna wa wun'wana
0: kasi muni mi va nyika khodi ring yi tlhandlekela hi swin'wana
1: i nge yi kombeka mbirhi ma i kombelaka mbirhi khodi ring i ku ni va dlayisaka
0: a ni ka hisaki
1: hiku a swi na mhani a va
0: alright anyway mo xava time kwalano hi ti-eight minutes leyi nga sala la mi ta vuya kwala kaya ka gym nghala lomi ni khise swinene buti yo makubel kesos nene mani wangwa mberung manu ngama bona o kai njani na kesos nene 060 bola mungen teka ming sir la kola ming sir wak sasseka mlemu yin
1: na wye
0: inaka Ene batiba a tsama kha ri la hit makata ka mba holi ni tsama kha mina ni shota yini ni tsama kha vala vala se mara swa zviri tingweti tinharo a ko hui na basele vhiri tlavo
1: o ve xinga endla ku kuna mhani ava hambi va vuya na mukhala dzwa vho loko va vuya va tlhela tlhela na vho
0: ha
1: loko va nga ta swi vona
0: va ta swi kota njhani ku mhani va tirha kun'wani papa va tirha kwala kaya I teacher, man, what rentro one I teacher?
1: I so never call a single series. I'm girl of man, see, I'm my friend, who like that in.
0: Whenever take any.
1: I'm getting money, I've run down in Santa Cola, I've got the other phone and I'll get
0: a run down in the Cologne.
1: Man, one of I'm girl.
0: Mara, let's sing like Vago. Vana vambiri va vatwana i ncini kwala ku basa i ncini ku va miyelini a ngo karhala ku rila
1: hina vavanuna hina timbilu timbilu ta hina va xinuna
0: lava xisati va hava timbilu vhele
1: va na tona hini hi tsandzeka ngoku tikhoma ma
0: swo fana na vo va tsandzekini loko ku ri ku hi swoho swi loko na hi tsandzekini
1: un'we wa vona kwala ka vambirhi ku na un'we nga va na timbilu
0: o kahlekahle ku na ko va na timbilu mbilu
1: ko va na timbilu la
0: right nale kesa swinene
1: a hlayisekela hi tirhe
0: allright kesi
1: danki
0: hi ndlela leyi ni kesa swinene ku va va kote ku vuya va yetisisa hi ndlela leyi botiyo kusuka la kaya ka jim galalom hi ndlela yeleyo tlham timinetse leti ti kolotaka ku fika la ka hora liya 12 060 005942 ni ngava ku ri na wo varelisaki hi ta kota ku twa ku no n'wina mi yi vonisa ku yini kona ku tela mbilwini mixer wa mina lowo khala byaka ku nga ri khale hi ndlela yeleyo.